0: Pupunta ka kahit saan ka pumunta. Arbitration. Hindi, dapat ang pinuntahan mo muna yung ano ba? Andito tayo lahat eh. Common time. Ano bang common sa atin? Yun dapat ang approach. Eh hindi ginagawa yun eh. Oh, hindi ba? Kaya wala tayong pupuntahan. Korte na lang lahat.
1: Eh hindi man nga nila pinapaniwalaan yung korte.
0: Kaya nga. Kung hindi papaniwalaan yung korte, let's start with kung ano ba ang interest natin. Di ba? Pare-pareho naman tayo may interest doon sa sabi nga nila, China Sea o sa atin, West Philippine Sea.
2: Uh-huh.
0: Eh yung tawagan lang natin ng pangalan, hindi tayo magka-agree.
1: Uh-huh.
0: O, di ba? So, yung yaman, kaya alam mo, eh dapat mayroon tayong wisdom. For example, ito, bali, ano ba talaga ang gabay ng salita ng Diyos? Pero sinabi ko na, no, syempre ang ganti natin dyan porque ito'y, ano ba, China Daily yata yun eh. Di ba?
1: China Daily, opo.
0: China Daily yung nag-post noon eh. Pagkatapos eh ang merong nakalagay doon, ang issue daw nila yata eh yung nagdudumi sa karagatan. No, meron pang balyena nagsabi linisin daw yung tubig and everything. Para bang sino ba may karapatan sa linis? Talamin natin yung issue. Pero the bottom line is this. For example, syempre ang approach natin eh kung ang pag-uusapan natin dito paano tayo tutugon. Ano ba ang tugon na mas merong sense sa atin bilang hindi lang bilang mga Pilipino. Okay? Na alam mo kung bilang Pilipino lang ang ating pag-uusapan, medyo madugo 'yan. Magiging Pilipino against
1: China.
0: Mga Chinese, China. Okay? Pero ang pagpahalagahan natin eh tayo muna ay unang mga believers in Christ. No, mga biblical Christians tayo. Okay, so ano muna ang una natin? Ito halimbawa. Meron ditong mga ito, yeah. So ano ba? In Proverbs 17:14. Ang sabi dito, the beginning of strife is when one letteth out water. Therefore, leave off contention before it be meddled with. Ang simulain daw ika ng strife, no, ng alitan, eh parang kapag ang isang tao ay nagpapakawala ng tubig. Pag nagpakawala ka ng tubig, hindi mo na mapipigilan yun. Buhos talaga yun.
1: Tama.
0: Oh, so imbis na ang tubig ay talagang bubuhos at hindi mo na mapipigilan, parang dam. No? Therefore, leave off contention. Iwasan mo. No? At tinanong mo muna kung paano ang contention. Tapos, we are reminded by the word of God, only by pride cometh contention. But with the well-advised is wisdom. O, hindi ba? Alam mo, dinidiscuss din niya ni James eh. Ang sabi ni James eh, saan ba nang gagaling ang gera? Hindi ba nang gagaling yan sa kalooban ninyo? Hindi naman nang gagaling yan sa kalaban mo eh. Nang gagaling yan sa kalooban mo. Okay? So ang sabi dito, only by pride. Meron tayong pride. Huwag mo sabihin wala. Kahit ang bansa, meron tayong pride. Okay? Yung bang ang pride, eh syempre akin ito.
1: Amin yan.
0: Karapatan ko ito, akin yan. So, well, we need to understand this. So, medyo magkaroon tayo ng kahinahunan at magkaroon tayo ng wisdom. Makinig tayo. Ang sabi, in the multitude of counselors, there is safety. Okay. Kaya, medyo let us be reminded by these principles of God's word. Pero meron pang kasunod dyan. Ito. Sabi, it is an honor for a man to cease from strife. But every fool will be meddling. Isang karangalan para sa isang tao na huwag kang tumugon, no? Na para bang kung galit ka, galit ka. No, cease from strife in all. Alam mo, syempre sa governance, ang tawag lang dyan eh, diplomacy. Okay? Well, they have some words for it.

0: Pero para sa ating mga mananampalataya, kahit sa away ng ano, away ng mga mananampalataya, sa churches din naman may mga away yung mga miyembro.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Away na magbiyanan. Di ba? Away na mga partner sa business.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, away na magkapitbahay. Okay. Pero mas may karangalan doon sa you cease from strife. Hindi mm-hmm. kaduwagan.
1: Mm-hmm.
0: Ina-address mo.
1: That's maturity. Okay? Opo.
0: That's maturity. But every fool will be meddling.
2: Uh-huh.
0: Eh kaya po sa ating mga kababayan, eh siguro hindi po kayo mananampalataya kahit di kayo Kristiyano. Pero ang sinasabi ng Bible, kapag gagantihan natin ito nang magme-meddle lang tayo and you will practically maghahagis ka pa ng uling sa apoy, di ba? Abay, ang sabi dito eh, that's foolish. Every fool will be meddling.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung wala tayong ambag para mawala yung strife, wag na lang.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Manggagatong ka so, pa.
0: Totoo mm-hmm. yan. Mahirap yung manggagatong ka.
1: Mm-hmm.
0: Oh, anong sabi ng Proverbs? Do not go forth hastily
1: mm-hmm.
0: to strive.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, may karangalan
1: mm-hmm.
0: yung wag kang pumasok sa gulo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang karangalan. Oh, huwag kang masyadong mabilis pumasok sa gulo.
1: Oo.
0: 'Di ba? Kasi bakit? Kasi hindi mo alam kung anong magiging bunga nun. 'Di ba? Hindi mo alam eh. Oh, eh baka lumaki pa 'yan. 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh maganda naman yung meron kang diplomacy. Pero hindi talaga maigi yung papasok ka sa gulong sobrang bilis sapagkat marami magsasuffer.
1: Yes.
0: Like yung mga susunod sa ating henerasyon.
1: Sila magsasuffer talaga.
0: Oo.
1: Pero ang sabi baga, Bishop, tayo naman kasi yung nagsimula. Si Commodore Tariela naman talaga nagsimula. Gumawa ng karikature na mm-hmm. pag-insulto din sa kanila.
0: Yung mga karikature na yan eh. Dapat yan pinag-uusapan muna bago naglalabas ng kung ano-ano.
1: Mm-hmm.
0: Okay, leave off contention. And that should actually be the attitude mm. of all departments and all levels ng offices and of sa ating government.
1: Mm.
0: Dapat consistent yan all the way.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Eh, for the sake na lang ng mga mangingisda doon.
1: Mm-hmm.
0: Eh, paano na yan?
1: Paano na sila?
0: Okay. Ako naniniwala ako na meron talagang pag-asa eh.
1: Mm-hmm.
0: Meron paraan.
1: Mm-hmm.
0: Meron paraan. Oh, Ecclesiastes. Better is the end of a thing than the beginning thereof.
2: Mm-hmm.
0: And the patient in spirit is better mm-hmm. than the proud in spirit.
1: Mm-hmm.
0: Be not hasty in thy spirit to be angry.
1: Right.
0: Oh, kanina, huwag ka siyang masyadong mabilis pumasok sa gulo.
1: Mm-hmm.
0: Eh, sabi dito, huwag kang masyadong mabilis magalit.
1: Mm-hmm.
0: Okay. For anger resteth in the bosom of fools.
1: Mm-hmm.
0: Alam niyo maganda na hindi lang tayo kumukuha ng isang talata.
1: Mm-hmm.
0: Kumukuha tayo ng maaaring mga related sa mga mm-hmm. verses and build a context from that.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yun mm-hmm. siguro eh, masasabi kong dapat na meron tayo lahat. That should be wisdom for all mm. of us. And palagay ko, no, sa simula ng mga talatang ito, it would be good for all of us. Kahit saan, kahit sa mga kapastoran, we all deal with conflicts. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Wala akong alam na pastor na hindi nagdi-deal with conflict.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, palaging meron tayong tamang approach. And the will of God, ang kalooban ng Panginoon, eh naroon sa kung paano tayo tumugon
1: mm-hmm.
0: sa mga ganyang sitwasyon. Eh lahat naman tayo may pupuntahang kalalagyan eh.
1: Mm-hmm.
0: Palagi ko nga sinasabi, itong katawan na ito, wala naman itong pupuntahan kundi kabulukan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kahit medyo ang iyong katawan, eh may kalalagyan na. Di ba? Meron ka ng dinaramdam, meron ka ng kahinaan, medyo kulubot ka na.
1: Mm-hmm.
0: Eh, palaging meron kang gawa o pagkilos na nandun ang kalooban ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, hindi ba?
1: Amen.
0: So, palagay ko yun. And I will pray na itong bagay na ito, no, Obserbahan mo, paanong tutugon ang mga nasa lehistatura natin? Okay. Iniisip ko nga, halimbawa sa Senado, sila mismo nagbabangayan sa bawat isa.
1: Busy-busy ang Senado sa pagbabangayan, Bishop.
0: Okay. Oo. Mm-hmm. Hindi naman issue lang yan. Hindi naman yun lang issue yan ng, ano, ng impeachment. Ang issue dyan, nagbabangayan sila.
1: May personal sila, Bishop, na mga bangayan.
0: Okay. So, paano nila i-deal ito? When their own selves, hindi nila maintindihan kung paano sila magre-responde sa bawat isa sa kanila.
1: May gera sa Senado ngayon.
3: Kaya nga, parang paano tatakbo ang impeachment kapag may ganoon na bishop, di ba?
0: Hindi lang impeachment. No, hindi impeachment lang. Ito, for example, ano, hindi ko naman tinatago na ako'y inimbitahan para magbigay ng exhortation nung si Senator Alan Peter pa ang presidente.
1: Mm-hmm.
0: Okay, hindi ko naman tinatago na I give him counsel.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Tapos, may nangyari. I think sinabi ko sa inyo ito dati na ang counsel ko sa kanya, even my personal counsel sa kanya ay dalawa. Actually, tatlo eh. Sabi ko, binasa ko na nga, di ba? Yung doon sa Mark, naalala nyo. Okay. Sabi ko, ayon sa binasa nating talata, lumalabas dito na hindi lang constitutional ang sinasabi natin, kundi ang banal na kasulatan ay consistent. O number one, lumalabas dito na kinakailangang may tugon. Anong unang tugon? O sabi ko, then convene ka ako, ibuo mo yung impeachment court. Okay? Convene the impeachment court. It is constitutional. It is according to reason. At ang banal na kasulatan, kinukonfirma yan. So, convene the impeachment court. Accountability yan ang isa. That's one. Number two. Okay. Number two, equally, no? Ganun din ka-importante. Okay? Make everyone accountable. Hindi lang yung gusto nyo maging accountable. Bind everyone to accountability. Lalo na yung involved sa issue ng flood control. Okay? So, with that, sinabi ko, i-convene mo din yung Blue Ribbon Committee.
3: Yun.
0: Para may managot.
1: Tama.
0: Mas matindi ang problema dyan. So, umaga nangyari yung aming, ano, ginawa niya yun ng hapon. Immediately, ginawa niya. Okay? So, sabi ko, well, nakinig pala si Senate President. That's good. Kinomend ko pa siya. Thank you for listening. Tapos nagkagulo na.
1: Okay. May hindi na.
0: Okay. Tinawagan ko siya. Ano nangyayari? Eh, Bishop eh. Hindi ko na maintindihan eh. Okay. Now, sa aking impression, ito yung personal kong impression.
3: Mm-mm.
0: Pero sa nakikita ko, masayang-masaya siya ang lahat, merong impeachment. Pero hindi pero nakatago na ang lahat sa binding everyone to accountability sa flood control. Wala nangyayari doon. Okay, ang impression ko ito. Uh-huh. Porque ginawa ni Senator Alan Peter yung sinabi ko na ano mo yan lahat, parehong degree ng approach. Okay? O wala na, hindi na pinag-uusapan. O ang katuwiran, iniwan na lang sa ombudsman. May ombudsman naman, hindi naman impeachable yung mga yan. So ganun na lang ba yun?
3: Wala nang pag-iimbestiga.
0: O eh ngayon, binabalik niya yung issue. Inaaway naman siya. So, ano ba ito? Eh kaya yun ang sinasabi doon sa Mark. Diba yung mga Pharisees? Ang sabi niya nila, batuhin natin itong babaeng to. She was caught in the very act. O batuhin. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Ano bang sabi ng batas ni Moises? Batuhin. O sige. O, kayo, yung walang pagkakasala sa inyo na katulad sa kanya, sige, kayo unang bumato. So, that is binding everyone to accountability also. Di ba? Pero wala na maging accountable ngayon. Alam nyo, ito eh, natutuwa ako sapagkat ginagawa naman ng administrasyon yung dapat gawin, natugunan yung mga proyektong hindi natapos. Okay, katulad sa Tatalon. No, nagpunta mismo si presidente doon para tingnan ko ano yung ginagawa para maibsan yung baha sa Tatalon. Hindi na magbaha. I appreciate that. Paano yung accountability ng nakaraan? Hindi mo naman pwedeng takpan yun. Diba? So, while we appreciate something being done para ayusin yung mga ghost projects, yung mga baha, pero still, bind everyone to accountability. Oh, kaya hindi lang ito issue. Kaya ito yan, no? This is part of how we respond to situations. No? So, eh, sabi ko nga, doon sa mga kausap ko, Bishop, anong gagawin natin? Well, we continue to give counsel. We continue to preach the word. We continue to say kung anong sinasabi ng banal na kasulatan in every situation so that we can make a good response.
3: Tama po.
1: Pero parang so, parang ang hindi na alam nila kung saan sila magsisimulang muli eh.
3: Hindi na alam kung paano ayusin.
1: Nagkabuhol-buhol na eh. Na parang
0: Actually, siyempre kausap ko din naman si Senator Wynn. You know, sabi ko nga sa kanya, pareho naman kayong mananampalataya ni Senator Alan. Oh, then mag-usap din kayo, what's common with you? I actually can also be with you.
1: Alam, parang so, kinainan na talaga ng politika, Bishop, ano?
0: Kaya, ito ang wisdom dito. Eh, lahat naman mangyayari. Lahat naman pupunta sa gulo. Palaging ganyan ang mundo. But how do we respond to these things?
1: Correct.
0: Naroon ang kalooban ng Panginoon. We do not do according to pleasures of man. We do not do simply according to constitution or law. But we do according to the wisdom of Christ.
1: Tama yun, Bishop. Ano? Siguro sa atin na lang ng mga ordinaryong mamamayan na wala naman tayong magagawa dyan sa sigalot sa Senado, kundi mag-pray. Pero ang response siguro natin, yun na lang pakialaman natin para hindi na tayo dagdag sa gulo, dagdag sa problema ng bayan.
0: And the way we respond.
1: Yes.
0: Papa, alam mo ako, syempre, pwede naman ako magalit dun sa kung sino sa kanila eh. Pero hindi ko pagbibigyan yung sarili ko na mag-approach ako ng galit. Ang problema, mayroong mga pastor na galit kung kanino eh.
1: Ay, nako.
3: Tsaka, lumalabas pa.
1: Alam mo nga, Bishop, sa totoo lang, binibigilan ko lang ang sarili ko, Bishop. Kasi mayroong isa tayong kilalang pastor na talaga medyo minsan nakakainit na sa damdamin ng kanyang mga reaksyon. Parang maganda ng pagsabihan na, Pastor, tumigil ka dyan kasi nag-create ka ng gulo. Huwag kang galit.
0: Hindi ko naman sinasabi na huwag kang mag-ano, huwag kang, siyempre, tumahimik. Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko, huwag kang galit.
3: Parang dalang, parang nadadala niya.
1: Tsaka, huwag magsa-side. Oo, nasa gitna sa political war ito eh. So, huwag kang mag-side sa kabila kasi pastor tayo eh.
0: Kaya, alam mo, naging challenge din sa akin yan personally sapagkat hindi naman ako bago sa mga nasa paligid ko na may mga politicians, businessmen, may mga pastor. Alam mo, naging maganda nga dahil nasanay na ako sa mga contentious na mga Baptist pastors.
1: No.
0: So, practically sabi ko natutunan ko na ito sa biyaya ng Panginoon, yung tamang pagresponde sa bawat posisyon ng mga, alam mo naman tayo mga Baptist, no? Talaga very passionate tayo sa kung saan-saan. Okay lang yan, maging passionate ka.
3: May mga pastors tayo po na talagang ayaw magpadaig ng kanilang side.
0: Sige, okay lang yan.
3: Pero
0: yun nga, ang isang wisdom dito, pag mayroong contention, wag ka munang pumunta kagad sa korte. Wag ka munang pumunta. Hanapin mo muna kung ano ang common doon sa may contention, doon sa may gulo. Wag mong dagdagan ng apoy. Di ba? Magkamag-anak kayo. Mag-uusap kayo bilang magkamag-anak. Tutulungan ko kayo. Pareho kayo mananampalataya.
3: Ang tanong, Bishop, saan sila makikinig ngayon? At sino ang kanila pinapakinggan na mga advices?
0: Ayun, lahat naman meron. Lahat naman may mga advices. Mm.
3: 'Di ba? Oh, may mga advices din yan. Tama po ba?
0: Ang maganda niyan tayo bilang siyempre mga pastors tayo, may mga churches tayo, nasa media tayo. Eh sigurado may makakarinig sa atin.
1: Oho.
0: Oo. At wag tayong magkakait sa kung paano tayo maririnig. Mm. Paano tayong papakinggan. No, according to issues, hindi according sa gusto mong sumikat. Okay.
1: Tama.
0: So ganun. So, meron mga pumapasok sa issue na gusto lang sumikat.
1: Mm-hmm. Diba? Meron naman panggulo lang. Meron naman gusto lang kumita.
0: Halimbawa ito, meron akong ipopost sa FB ko.
1: Hmm.
0: Tapos mayroong magko-comment na parang lahat ng galing nasa kanya.
1: No.
0: tapos titingnan ko. Pag titingnan ko yung kanyang yung kanyang profile, siguro ang friends lang niya 100. No. 50 nga lang, pero ang lakas magsalita, sabi ko. Hindi papakinggan nito. Ginagamit na niya yung aking profile para sumikat.
1: Para sumikat, para mas marami ang kanya.
0: Ganon.
1: Oo, may mga ganun talaga. Okay. Anong sasakayan lang, Bishop?
0: Oo, pinababayaan ko lang. So, ganun. But, alam mo, hindi naman tayo nagsasabing malaking tao tayo or wago sikat tayo o mas magaling tayo. Hindi po, kaya nga, alam naman ng mga kaagapay natin kung paano tayo nagtuturo. Ganun lang yun.
1: Mm.
0: Eh, transparent naman tayo sa kung saan.
3: Tama o.
0: Oo.
1: Pero sabi ni
0: wala tayong bagahe.
1: Sabi ni Ferdinand Escala, good morning po. Thank you po for the truth, Bishop.
3: Yun.
1: Sabi yan ni Ferdinand Escala.
0: Si Pastor Escala ay pastor yan ng Lighthouse sa Kainta.
1: Pero napakaganda nitong pinag-uusapan natin, Bishop, kasi ito, we talk about our personal response.
3: Tama.
1: Huwag tayong sasakay basta-basta.
0: Totoo yun.
1: Mm-mm.
0: Yung paano kang mag-responde, isipin mo muna.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat the way you respond, no? Halimbawa, balik natin sa topic ng knowledge, wisdom, understanding.
1: Mm-hmm.
0: Meron kang alam.
1: Mm-hmm.
0: Pero knowledge. Ang wisdom, yung paano mo dinidil.
1: Paano?
0: Base sa kaalaman mo yung gawa mo.
1: Oh.
0: Yun yung paano. And in wisdom, it always begins with the fear of God.
3: Yun.
0: So pagkilala muna, gusto mong maging marunong ka, nagmamarunong ka, ipakita mo na alam mo ang kalooban ng Panginoon.
3: Tama.
0: Pakita mo na alam mo sabi ng Bible.
1: Oo, yun ang ibig sabihin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
0: Yes. Oo. At mismo sa pagkilos mo, nakikita yung consistency mo sa kung ano ang Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba sabi ng ganyan?
1: Mm-hmm.
0: Bishop, ano ang pagkakaiba ng ginagawa mo yung command ng Panginoon at ginagawa mo yung kalooban niya? Magandang tanong kahako yun.
1: Mm-hmm.
0: Kako, ang command ng Panginoon sa kanyang salita, very specific, explicit yan, detalyado yan. Okay? So halimbawa, give. Maliwanag yung magkaloob ka. Command yun.
3: O command forgive. Na yun eh.
0: Forgive. Command yun. Diba? O, talagang may command to do that. Pero yung kalooban niya, hindi palaging maliwanag. Hindi palaging explicit. Pero paano natin nalalaban yung kalooban niya? Eh di pag-aralan mo kung anong katangian ng Diyos. Diba? So what? Ano ba mga attributes ng Panginoon? He is holy. He is righteous. Diba? He is mercy.
3: Compassionate.
0: He is love. Kung gagawin mo yung gawa mo, yung tugon mo, according doon sa attributes ng Panginoon na nasa iyo, okay? Di nasa kalooban kanya.
3: Kaya dapat alamin. Alamin yung mga attributes ng Diyos.
0: Oo. Alamin mo kung sino siya. O halimbawa, ano ba ang bunga ng Espiritu nasa iyo?
3: Yun.
0: Love, joy, peace, long-suffering, mm-hmm. gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Mm-hmm. So yung gawa mo, gawin mong consistent sa bunga ng Espiritu. Ayun. Yun ang kalooban ng Diyos.
1: Tama.
0: Ba't kinakailangan mo pang utusan?
3: Dapat hindi kumukontra doon sa sa karakter ng Diyos.
0: Oo, syempre. Mm-hmm. Sabi nga natin, we need to be like Christ. Mm-hmm. Di ba? Kaso, yung turo, ang kalooban ng Diyos ay lugar.
3: Mm-hmm. Paano naman, Bishop, yung mga pastor na mapagdebate, naka-inline ba yun? sa karakter ng Diyos.
0: Sabihin mo na lang sa kanila, makinig na lang sila ng leeway.
1: Pero napakaganda nito, Bishop, kasi ang dami-daming nagtatanong nito eh. Ano ba ang reaction natin dito? Paano ba tayo mag-react? Pero may mga unang-una na may tamang tao para mag-react dyan. Hindi naman tayo nasa posisyon eh.
0: Tama.
1: Pero tayo ay, anong magagawa natin bira mga ordinaryong mamamayan? Huwag na tayong dumagdag.
3: Tama.
1: Huwag na tayong dumagdag sa gatong.
3: Huwag na maging gatong.
1: Mamaya, mag-post ka na naman sa social media against China. Nabasa naman nila, ganti na naman sila. Nako, wala na. Bilang mga Kristiyano, let us be the light of the world and the salt of the earth.
0: May mga nakausap ako mga Chinese na mga kapatid sa Panginoon. Sabi ko, ano bang damdamin nyo sa nangyayari dyan sa China? Mm. Sabi sa akin ng isa, Bishop, kami business lang kami.
1: Negosyo lang.
3: Negosyo.
1: Sila nga mismo, wala
3: silang patulan.
1: Ay, nako.
0: I think you need to get wisdom, sabi ko, on how you also can help deal with this.
1: Yeah.
0: Panalangin natin sila.
1: Sayang, Bishop, tayo ay gusto pang lumalim sa usapan, kaya lang ang bilis ng oras tuwing Monday. Alas 8:30 na, pambira, ang bilis.
3: Pero ang sarap sandi, napakaganda.
1: Pero actually, na-appreciate natin yun. Appreciate natin yung discussion natin na yun kasi maraming taong naghingi ng guidance ngayon. Bishop, maraming salamat po. Pagpalain maraming kayo ng salamat. Panginoong Diyos.
0: God bless you all.
1: Opo, ingat po,
3: God
1: Bishop.
3: God bless po, Bishop.
1: Yan, sarap pa sana ng kwentuhan natin together with our mentor, si Bishop. Talagang,
3: pagkausap natin si Bishop.
1: Makikinig ka na lang talaga kasi grabe ang wisdom. Ang tawag dyan, wisdom of the old.
3: Tsaka makikita mo naman kung paano i-apply ang Word of God.
1: Napaka-balance kasi ni Bishop.
3: Situations.
1: Maraming salamat, Bishop. Pagpalaan ka ng Panginoong Diyos. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Magpapaalam na kami, Ate, 8:29 ha. At siyempre, lagi nating paalala sa inyong lahat habang may panahon pa, mga kapatid.
3: Ito ang pinakamahalaga. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin ngayon sa technical side ang ating Chief Tech, Don Alfonso. Salamat, Miko Moreno Butial. Amin, nabibless kami sa discussion. Salamat,
3: Thank
1: Miko.
3: Thank you, Miko.
1: At kami po ang iyong mga kahalakakan ngunyan na pagkaaga at kainspirasyonan. Ang mga lalaking magpapatigil ng inyong kalungkutan.
3: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
1: Tabi-tabi ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jalit.
3: At ako naman po, nagsusulong guwapito, walang iba, Ronnie Rinsales.
1: Tabi-tabi, God bless everyone, see you tomorrow.
3: Bye-bye.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, Care 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Happy Monday morning sa lahat ng ating mga kasama at lahat ng ating mga kakarians na kanina pang alas 5 ng umaga nakaantabay sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat. Kayo man ay nakikinig ngayon at naaabot ng ating signal ng radyo, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre kung ikaw naman ay nasa social media platforms, ay nakasubaybay at nanonood ngayon, magandang araw din po sa inyong lahat. Ito po ang inyong programa, Negosyo as in Trabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Ayan, kumusta po ang inyong mga weekends? Ayan, kumusta ang inyong mga weekends? Kayo po ba ay nakapagpahinga? At kayo po ba ay mga nakapag-recharge? Ayan, syempre pagka-weekend yan ay nakakapag-recharge tayo, no? Yung mga tulog na kulang dahil sa ating pagtatrabaho at pagnenegosyo for 5 days, eh nakakabawi naman siguro tayo, no? Kayo po, kumusta ang inyong mga weekends? At syempre, ang ating Sunday, kumusta po ang inyong mga panambahan? Kayo po ba ay nakapagsimba at nakapagnilay-nilay sa araw ng Linggo? Ayan, kaya magandang araw sa lahat ng ating mga kasama, sa lahat ng ating mga kakarians, lalong-lalo na syempre batiin natin dyan ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa atin, whether in radio or whether sa ating mga social media platforms. At syempre sama dyan, ibabatiin natin ang lahat ng may mga kaarawan ngayon. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. Kami masaya sa inyong mga selebrasyon, sa inyong mga birthdays, sa mga dagdag na edad, sa inyong pong pagpapala ito ng ating Panginoon na kayo ay meron na namang sineselebrate na kaarawan. Ayan, patapos na ang buwan ng Hunyo at syempre papasok na ang buwan ng Hulyo. Akalain mo yung Kuya Mon, kalahating taon na, ano? Ayan, kaya kumusta po kayong lahat na ating mga kasama. Binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan na nagse-celebrate ng kanilang mga wedding anniversaries, birthdays, or dedication ng kanilang mga anak. Ano man yan na celebration na mayroon kayo ngayon. Kami masayang bumabati sa inyong lahat. At syempre pa kung nais mo magpabati, pwedeng-pwede ka din na tumawag sa ating telepono 0998-843-0573. Pwede kang tumawag o mag-text para sa iyong mga ipapabati at pwede din na ikaw ay magmensahe sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook. Nandyan tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa YouTube and Instagram FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung nais mo naman na ikaw ay makinig ng ating mga masasayang tugtugin at magagandang mga tugtugin dahil sa ating mga social media platform, syempre may restrictions, ay pwede kang mag-online streaming. At yan ay sa bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay ma-i-add namin sa Karen's Official GC, eh magmensahe ka lamang po upang i-add ka namin dito sa lumalaking pamilya ng Karen's Official GC para mas maging updated ka pa sa ating mga programa o sa ating mga kaganapan dito sa himpilan. Lalong-lalo na sa ating paghahanda ng ating anibersaryo ngayong darating na Disyembre, first Saturday of December. I-mark nyo na yan sa inyong mga kalendaryo at kayo ay imbitado na makisaya dito sa ating himpilan para naman sa ating pagsa-celebrate ng 53rd anniversary ng FEBC Bicol. Good morning, Pastora Annabel Lagria. Blessed day din po sa inyo dyan sa Taysan. Ayan, at sa lahat ng inyong mga kasama, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, and Nanay Masing, good morning Nanay Masing dyan sa Kasorsogon. At syempre, salamat kay Bishop Ruel sa pagre-represent ng ating himpilan sa kanilang simbahan dyan sa Garden of Prayer, sa Casilla Sorsogon, sa pangunguna ni Nanay Masing. God bless you, Nanay Masing, and salamat po, Bishop Ruel. God bless you more. Ayan, kaya naman kung nais mo na ikaw ay makasabay namin sa paghayo ay may apat na kapamaraanan at ang una na dyan. Syempre ang inyong pananalangin and si Nanay Masing talagang prayer warrior natin yan.
At ang iba pa yan, ang unang-una ay ang pananalangin. Ang inyong panalangin ay napakahalagang elemento upang sa pang-araw-araw nating pagsasahim papawid at sa ating operations at syempre yung ating mga finances and also the talents and the volunteers at kasama na po kami dyan ng mga staff ng stasyon na inyong sinasabay sa panalangin everyday. Eh malaking tulong po ito at malaking bagay at kayo po ay sumasabay na sa aming paghayo. At ang ating pangalawang kasabay o kapamaraanan sa kasabay sa paghayo, ang pangalawa dyan ay ang inyong pag-volunteer. Hindi lamang sa pagpoprograma, kung kayo ay may mga talent, skills, lalo na sa social media, ayan, pagbuo ng mga videos, ayan, ng mga content, ayan eh, kayo po ay pwedeng-pwedeng pumunta dito sa ating himpilan at makipag-ugnayan po kayo dito sa amin upang kayo ay mag-volunteer. Talaga naman pong kailangan ng gawain ng Panginoon sa radyo ng ministeryo ng radyo, ang mga volunteers. Kaya naman po, makipag-ugnayan lamang po kayo dito if you want to be part of our service in our radio ministry dito sa FEBC Bicol. At ang pangatlo po, syempre, ay ang inyong pagpropromote. Ang ating mga social media platforms ay pwedeng-pwede nyo po, o yung mga ating pages sa social media platforms ay pwede nyo po silang i-share at i-like or i-forward ang ating mga live programs or ang ating mga programa. Ganun din, yung ating mga social media platforms ay pwede nyo pong i-follow para naman po kayo ay updated sa ating mga live programs. At i-share nyo na din po ang ating mga program links and also our pages. Ayan, yan po yung pagpropromote. At syempre, kung kayo ay may radyo, lakasan nyo po inyong mga radyo upang marami ang makapakinig ng magandang balita, lalong lalo na po sa panahon ng puro kaguluhan na lamang ang ating naririnig ngayon. At syempre pa pwedeng-pwede nyo po kaming imbitahin para kami pumunta sa inyong lugar kung kayo ay nag-aanibersaryo or may mga special events sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga organizations or sa inyong mga churches. Eh, magpadala lamang po kayo ng imbitasyon dito sa ating himpilan upang kami ay makarating at makadaupang palad kayo sa pamamagitan ng promotion. At maipakilala natin ang ating himpilan at ang gawain ng Diyos sa radyo. At syempre ang pang-apat ay ang financial partner. Kung ikaw ay may puso sa pagbibigay at ikaw ay kinakausap ng Panginoon upang makapagbigay, ikaw ay maaaring makasabay sa paghayo sa pamamagitan ng pagiging financial partner. Ang pagiging financial partner ay may iba't ibang kapamaraanan. Ito ay sa pamamagitan ng ating coin banks. Maraming salamat, New Print Masters, sa pag-provide ng ating mga magagandang coin banks. Upgraded ang ating coin banks. At ito po ay dahil sa generous na puso ng ating partner, ang New Print Master sa panguna ni Attorney Jeff Aguilar. Ayan, sila pong nag-provide ng ating mga coin banks at kayo po'y maaaring kumuha nito ng libre dito sa ating himpilan. Punuin nyo lamang po itong mga coin banks na ito at kapag puno na ay maaaring nyo na pong ihatid or i-message kami upang ito ay aming makuha saan man po kayo naroon. Ayan, katulad po ngayong araw na to, magmensahe lamang po kayo dahil today and tomorrow after lunch mag-iikot po kami ni Alvis Ray Aison sa ating mga partners. At kung kayo po ay may mga ready na for pick up na mga coin banks, mag-message lamang po kayo para kayo ay maisabay namin sa aming mga dadaanan sa aming pag-iikot today and tomorrow ni Alvis Ray Aison. Ayan, kaya naman at kung kayo din ay pinihipo ng puso ninyo upang sa pagbibigay, dahil nga po tayo ay non-profit, non-commercial at talagang by faith ang ating pagsasahim papawid at hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Kaya nga we will be celebrating our 53rd anniversary sa Disyembre. Maaari po kayo magpadala sa pamamagitan ng bank transfers at maaari din po through GCash or maaari din kayong pumunta dito sa ating himpilan at dito po kami naririto sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
At syempre pa, meron din po tayong sponsor, a radio, para naman po ito ay magamit na pangregalo. Pwede nyo po itong ipangregalo at maging blessing sa iba, at pwedeng-pwede po kayong bumili or pumunta dito and donate para po sa ating sponsor, a radio, na ating mga pinamimigay. Ayan, kaya naman po punta lamang po kayo dito sa ating himpilan kung ano po ang nais ninyo na maging kasabay kayo, aliman sa apat na ito. Ang nais ninyo at ang puso ninyo upang magsumabay sa ating paghayo ay pwedeng-pwede po. Alam nyo, lalo na po yung mga kabataan ngayon, kesa po kung mag-games kayo or kung ano-ano inyong mga ginagawa, ay pwedeng-pwede kayong pumunta dito sa ating himpilan at maging productive ang inyong mga araw. Kung kayo may extra na mga 2 hours, 3 hours, eh wala pong problema yan. Pwedeng-pwede po kayong pumunta dito sa ating himpilan upang ikaw ay tumulong sa gawain ng radyo. Ayan, maraming salamat po. I will take this opportunity to thank our partners, ang ating mga loyal partners sa patuloy na sumasabay sa ating paghayo. Ang ating mga prayer partners, ang ating mga volunteers, ganun din ang ating mga nagpropromote and even our financial donors. Maraming salamat po at ang Diyos ang patuloy na magpala at magbigay sa inyo ng alam niyo yun, the Lord will bless you sa lahat ng inyong mga ginagawa. Kaya maraming salamat sa inyong pagsabay sa amin sa paghayo. And of course, ayan, it's a ito. Naku, Ate Grace Cayetano, we miss you. Good morning, Sister SM Yvette. Ayan, Ate Grace, good morning to you. Ikaw po ba ay nasa Santo Domingo or nasa Sorsogon? Good morning, Ate Grace, at sa buong pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, isa sa mga kasabay natin sa paghayo. Ano? Ayan, kaya naman maraming salamat sa inyong lahat at syempre kung kayo po ay may mga katanungan or may mga nais na maiparating dito sa ating himpilan, lalong-lalo na po kung ang gamit ninyo ay ang mga radyo natin, eh pwede po kayong magbigay ng inyong mga komento kung ito ay inyong napapakinggan or ito ay inyong nais na ipaayos, eh pwede po. Ayan, kaya naman maraming salamat sa inyong lahat at tayo po ngayong araw na ito ay makakausap po natin ang resource person from RTWPB. Dahil last week eh, hindi natin siya nakasama. Ngayon po ay babawi at kasama natin siya this morning sa ating RTWPB Corner. Ayan, at bago po yan, tayo muna po ay magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit? Apo, ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Volhencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang kung may tiyaga, may nilaga? Sigurado ako hindi mo na ito mabilang. Pero kahit alam na natin ito, madalas ay mahirap pa rin ang maghintay, hindi ba? Malaking challenge para sa atin ang pagiging patient, but it pays off to be patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at trabaho. Ano nga ba ang mga benepisyo ng paghihintay? Ano nga ba ang mabuting gawin kapag medyo nauubusan ka na ng pasensya at pag-asa sa paghihintay dahil tila wala namang nangyayari sa iyong efforts? Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Unang-una, waiting does not mean that you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil ang iniisip natin, wala tayong pwedeng gawin habang tayo ay naghihintay. But this is not being passive. Bored ka na sa kahihintay ng tawag ng pinag-a-applyan mong trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa rin masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan ka niya na maging matiyaga at higit dito matutong magtiwala. Pwede rin ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay ma-equip, learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of passivity. Pangalawa, look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan sa ating pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa ating buhay, na madalas sa hindi ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag tayo ay bumabiyahe at pupunta sa malayo. Pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede naman nating i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang tayo ay naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At panghuli, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago tayo makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral. Naghihintay tayo at nag-iipon ng kapital bago maitayo ang pangarap nating negosyo. Maghihintay ka bago makasakay sa bus o sa LRT o sa FX. Maghihintay ka bago ang una mong huli ng isda. Bahagi ng buhay ang paghihintay. At higit nitong pinatatamis ang bawat tagumpay, pangarap, plano na napapasa atin pagkatapos ng mahabang waiting time. Huwag ka munang umayaw dahil tila walang nangyayari. Tandaan mo, patience always pays off. Walang kalugihan para sa taong marunong maghintay. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanik. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanin. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
6: RTWPB Corner.

0: It's now 9:01 in the morning at tayo nagbabalik sa ating programang Negosyo as in Trabaho. At ngayon pong araw na ito ay makakasama natin ang resource person from RTWPB para pag-usapan ng business continuity and resiliency planning. Yan, nabubulol pa ano, naiwan yata sa dagat yung isip ko. Ayan. At maya-maya lang po ay makakasama natin si Miss Riza Jane Deblois. At ito po ay para pag-usapan natin ang business continuity and resiliency planning. Ganun din sa ating hashtag friendzone. Makinig din po kayo sa ating o manood sa ating social media platform sa hashtag friendzone every Saturday. Dahil dyan po ay mga kabataan, mga youth ang ating mga nakakasama. Ayan, at sila ay pinag-uusapan nila, mga ate at kuya natin dyan, ay pinag-uusapan natin ang mga napagdadaanan ng mga kabataan ngayon. Ayan, kaya naman, maging mas makabuluhan ang inyong mga weekends at makinig po tayo, manood dito sa ating himpilan. Na kung saan ay magagabayan at mabibigyan kayo ng inspirasyon sa mga pangyayari at mga kaguluhan dito sa ating buhay. Kaya naman, tayo po ngayon ay sa ating RTWPB Corner. Na-miss natin siya for 2 Wednesdays. At ngayon ay nandito siya, babawi yan si ma'am. Andito na po ngayon ang ating resource person from RTWPB, si Ma'am Riza Jane Deblois. At syempre ang ating pag-uusapan ay ang business continuity and resiliency planning. Good morning, Ma'am Riza!
1: Good morning po, Ma'am Yvette.
0: Ayan.
1: Hello, na-miss kita, Ma'am Yvette, for 2 Wednesdays.
0: Yes, ma'am. At nakuha, ma'am, ha? We're praying for you. Nako, kumusta po, ma'am?
1: Okay naman po ako. And sana, ano, tuloy-tuloy lang ng, ano, hanggang sa panahon na talaga.
0: Yes.
1: Yung tamang panahon, kumbaga.
0: Oo. Alam niyo, ma'am, ang pregnancy talaga ay sobrang hirap, ano, lalo na ma'am, hindi natin yan nasasabi or nalalaman ng lahat. Pero tayo as mothers, talagang ramdam natin yung mahirap yan. Lalo na sa sitwasyon mo, na mama, no. Kaya talagang ingat lang. Oo. Ayan, ako Ma'am Riza, bati ka muna sa ating mga tagapakinig ngayon at siguradong na-miss ka din nila.
1: Yes, thank you, ma'am.
0: Ayan, bati ka po, Ma'am Riza.
1: Ayan, mag out sa aking RTWPB. Ayan.
0: Ayan, oo. Naka, Ma'am Riza, simulan na natin tong ating pag-uusapan kasi ito ay nasimulan na natin, di ba? Yung business continuity,
1: yes,
0: and resiliency planning. So, ano pa po ang pwede natin mapag-usapan o ano yung susunod natin pag-uusapan dito, ma'am?
1: Yes, simulan po ulit na, no, para may konting recap lang, no. Yung BCRP is the Business Continuity and Resiliency Planning po. It is a plan of action aimed at ensuring that business will continue during and after a disaster. So dahil uso sa atin ang disaster, lalo na ngayon, July na, no?
0: Yeah,
1: July onwards,
0: pasok
1: madalas na ang pag-ulan, mga bagyo.
0: Mm-hmm.
1: Actually, di ba, ilang bagyo na din ang dumaan, pero nagpapasalamat tayo dahil hindi naman sa atin tumatama, no?
0: Yes.
1: Umaakyat na lang siya at bigla na lang siguro nawawala. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: So, very important itong BCRP to make sure na tayo ay tuloy-tuloy pa rin magne-negosyo kahit na tamaan tayo ng sakuna, ano?
0: Mm-hmm.
1: Para hindi tayo mawala ng mapagkakakitaan, kumbaga.
0: Yes, true. Ayan. Oo. Sige, go ahead, ma'am. Sige po.
1: So, yes. We have the benefits of BCRP nga, no? We protect people. It helps avoid financial loss. Builds business confidence. Safeguards company reputation. And of course, stabilizes business continuity. Yan yung pinaka-benefit talaga ng BCRP.
0: Mm.
1: And with that, we have 4 basic steps para magawa natin yung BCRP.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ito na yung i-discuss natin. Okay na po ba, ma'am? Okay na po ba, ma'am, Yvette? Ituloy-tuloy ko na.
0: Yes, go ahead, ma'am. Sige
1: okay.
0: po. Go ahead.
1: So, our first step...

0: na mag-continue during disasters.
1: Mm-mm.
0: And sila din, ma'am, yung magde-develop ng BCRP document, which will be parang kung saan po, ano, I will not use the word na religious, pero parang guide siya.
1: Yes,
0: na
1: guide.
0: Lahat ng empleyado para yun yung basihan kapag magkaroon man po ng disaster,
1: mm-mm,
0: alam nila kung saan sila titingin, ano, anong magiging guide nila.
1: Mm-mm.
0: So yung BCRP team po na yun, sila yung magkikreate at sila yung maglilid sa lahat ng actions and processes na gagawin during disasters once yung ating BCRP ay na-implement.
1: Ayun.
0: Okay, so importante yun kasi hindi pwedeng turu-turuan lang, ma'am, eh, na si ganito kasi siya yung head, siya yung may, siya yung supervisor, siya susundan, siya lang ang hihintayin kung magsasabi ko anong gagawin.
1: Oh.
0: Or si may-ari lang yung magsasabi. But with the BCRP team, meron tayo agad na mapipinpoint. Meron agad na magsasabi. Kumbaga, wala nang, yes, wala na, ma'am, na maghihintayan na wala pa naman kasi sinasabi si boss. Wala pa naman kasi sinasabi si ganito. So, mas maganda na meron talaga tayong specific people na mag-i-implement agad or mag-a-activate ng BCRP during disaster.
1: Yes, tama. Kasi
0: so,
1: maganda
0: usually,
1: to,
0: ang nandyan ay manager.
1: Yes, sorry po, sorry.
0: Yes,
1: parang
0: po.
1: Sila ang mga point person.
0: Yes, ma'am.
1: Okay.
0: Exactly po.
1: Mm-hmm.
0: Para ano, iwasan natin yung lituhan at saka hintayan, kumbaga.
1: Yes. Mm-mm. Yan.
0: Kasi bawat oras ay importante, di ba?
1: Pag
0: disasters, hindi naman pwedeng maghihintayan na lang tayo kung anong gagawin. Kasi ano yan eh, life and death din eh, once merong tinatawag na tayong disaster na dumating.
1: Yes, right.
0: Ayan.
1: Oo. Mm-mm.
0: So, yun po yung number one natin, ano? We have to initiate the program.
1: Mm.
0: And then, create the BCRP document yan, nandiyan.
1: Mm-mm.
0: Tsaka yung BCRP team, dapat mabuo natin.
1: Mm.
0: Second step is, of course, risk and impact. Again, yung risk and impact assessment, ito, ay yung BCRP na nabuo natin. Kasi sila docs and survey during disaster or ano ang dapat ng mga products and services na i-stop natin during disaster para huwag nasasayang. Sabi ko nga po, ang BCRP disasters kasi yung nangyayari dahil wala sila nito, walang BCRP, kung ano yung exist services, tigil lang. Diba? Parang ganun yung nangyayari. Ngayon, with BCRP, at kung ano lang yung services or offer during disaster.
1: Mm-mm. Ayan, medyo choppy ang linya ni Ma'am Riza. Siguro Ma'am Riza, mas better na so, ano na lang, walang video, audio na
0: with
1: lang.
0: With that, we identify of course the risk ng bawat products and okay na po ba, Ma'am Yvette?
1: Ayan, mas better, Ma'am. Mas better po. Mm-mm. Sige po, go ahead, Ma'am Riza. Ayan, medyo choppy. Ayan, go ahead, Ma'am
0: Sorry,
1: Riza.
0: Ayan.
1: Yes.
0: So, yun nga po, no? It is very important to decide yung mga services and programs and services natin. Products and services natin ay hindi angkop during the disaster. May mga bagay na hindi angkop during disasters. So, ang ginagawa ng assessment, kinukumpute-discuss, medyo mahaba yung discussion nito. Pero para siyang may rating from greatest to least, para malaman natin kung ano yung mas important during disaster na pwede nating ibigay sa ating mga i-offer sa ating mga clients na hindi tayo mag-stop operation.
1: Yun.
0: Kaya very important yung pag-assess ng mga risk, ano?
1: Mm-mm.
0: Para maintindihan din natin kung ano ba yung mga potential threats during disasters na makaka-apekto sa negosyo. Number one na dyan, pinag-aaralan natin yung people, baka magkaroon ng absenteeism.
1: Mm.
0: May

0: nag-resign or employee safety mismo, what if may namatay, ganyan. So yes, isa din yan sa mga ina-assess natin na threats.
1: Mm-hmm.
0: Yung processes, yung building access, supply chain, pati po yung facility and equipment damage, kailangan din natin pong i-consider. Mm-hmm. With profit naman, consumer buying power, syempre kapag disaster, sabi ko nga po, di ba before, na kapag may disaster, ang consumer buying power natin ay more on sa needs lang, like food,
1: mm-hmm,
0: water, yung mga basic needs lang, no?
1: Yes.
0: So, yung mga products na hindi naman importante, tapos nag-offer ka pa noon, sayang lang ng pag-offer mo noon kung hindi naman kayang i-avail ng mga tao during disaster.
1: Mm-hmm.
0: And next is sales, supply price increase. Minsan, kukonsider din natin na during disaster, even our clients, in-expect na yan na ang mga basic needs, madalas during disaster, nagtataasan.
1: Yes.
0: Kasi may mga nangyayari, like transport, di ba ma'am, yung mga nade-delay. So dahil ito yung demand, ito lang yung supply, usually nagtataasan talaga yung ating presyo sa mga products and services na in-offer.
1: Right.
0: And then also we consider the potential threats on partnership, power failure, water supply, at saka internet connectivity. Lalo na ngayong panahon, ang internet connectivity is very important. Ayan.
1: Tama.
0: Next. Step 3 po natin is response actions design. So, once na-assess na natin yung risk at saka yung mga threats, ano yung response na natin doon? So, kailangan po yun, no? For example nga po, products and services, ito lang yung risk at threat niya. So, possible, ito yung i-offer natin.
1: Yan.
0: Kasi lesser yun, yung risk at saka yung threats niya.
1: Mm-mm.
0: So, ito yung gagawin natin. Kumbaga, meron din siyang designated action para ma-make sure natin na magko-continue nga po yung business without wasting any of our products and services sa mga bagay na hindi naman importante. Ayan.
1: Less yung gastos.
0: And then,
1: yan, yung pang-apat.
0: Yung last natin, our fourth, is yung communication and testing. So, we have to communicate this to all of our employees. Dapat informed silang lahat. Ng lahat ng ginawa nating step, dapat informed silang lahat para wala pong yung ano, yung parang nagka-question na ano na ang gagawin.
1: Yes. O ano
0: yun
1: na
0: yung iniwasan
1: step
0: natin sa loob ng workplace na yes, sasabihin na ano nang gagawin ko? Ito na lang ba ganyan or maghihintay ulit siya? So we have to communicate the plan and ini-encourage namin na once na nagkaroon ng BCRP, parang may testing plan. Parang pareho yan ma'am ng mga drill. Fire drill,
1: yes,
0: earthquake drill. So sa BCRP, meron din pong testing ng plan na ginawa. Now, what if ganito yung nangyari, may fire? Ano na pag inactivate natin ng BCRP?
1: Yes, oo.
0: Yan. So, yun po yung last step natin to make sure na it will work or not. Kasi kapag hindi mag-work during the testing, kailangan nating i-assess ulit yung ating BCRP at baguhin yung ibang plans doon. According doon sa needs talaga.
1: Tama.
0: Ng company at ng mga tao nasa paligid nito.
1: Ayan, tama nga. Ayan naman, no, ma'am, no? Dapat ma-identify natin to at yung apat na binigay po natin ngayong umagang ito, talaga namang makakatulong para sa business continuity and resiliency planning, lalong-lalo na at papasok na ang July at ang bear months na yan yung dumadaan dito talaga yung mga bagyo. At ngayon nga po, meron tayong dadaan daw si Henry bukas dito sa Bicolanja, kaya naman pinag-iingat natin. At sa kanyang oras ngayong umaga ito at tayo nabigyan ng mga tips para dito or yung mga steps na dapat na alam ng ating mga negosyante para sa business continuity and resiliency planning. Ito po yung tinatawag ng RTWPB na BCRP. Ito ay isang training module na in-offer ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards or RTWPB. Ito po po ay upang i-train, matulungan ang ating mga business owners, ang mga managers, mga cooperatives to prepare for disasters and emergencies so they can protect their workers and avoid losing money. Ito po yung isang magandang training module na ino-offer ng RTWPB para naman sa kahandaan ng mga negosyo. And the RTWPB manages yung mga wages or yung mga keeps keeps the workers safe and helps business work better. At sa inyo po mga area, pwede po kayong makipag-connect or mag-contact sa ating mga regional offices. At dito po sa atin, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa RTWPB Region 5 or Bicol Region dahil sila po ay nag-handle ng ganitong mga programa para sa Albay and Legazpi City area. At kasama po dyan yung goal ng BCRP ay yung risk planning. Itinituro po dito yung how to plan unexpected events, yung safety. Ito po ay tumutulong na maprotektahan ang health ng mga workers during emergencies at syempre yung quick recovery dahil it gives businesses tools to start working again fast after a storm or an accident or a disaster. Kaya naman po, i-check nyo lamang po ang mga rules and training sessions ng RTWPB Bicol Region or pwede po kayong pumunta at bumisita sa kanilang page. And you can also contact their office directly through email. Ang kanilang email address, kung nais nyo po na magkaroon ng ganitong klase ng training sa inyong mga opisina, pwede po kayong mag-email para mag-request sa kanila sa rb5@nwpc.dole.gov.ph. Again, ang kanilang email address is rb5@nwpc.dole.gov.ph. Ayan po, ang BCRP, ito ay ang Business Continuity and Resiliency Program ng RTWPB. Ayan, kaya naman, maraming salamat ulit, Ma'am Riza, for this opportunity na mapag-usapan ito ngayong umagang ito sa ating RDWPB Corner. Ayan, kaya maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama, nakinig at mga nakaantabay sa atin. At bago po tayo magpaalam sa umagang ito, tayo muna po ay magbabasa ng isang salita ng Diyos.

0: At para sa ating salita ng Diyos, ito ay nanggaling sa Psalm 23, verse 6. Ulitin ko po, ito ay mula sa Psalm chapter 23, verse 6. Ang sabi po dito, "Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Ito ay mula sa Psalm chapter 23, verse 6. Ito po ay isang napakagandang reminder sa atin na ang God's love o ang pagmamahal ng Panginoon, it remains constant. Ang ating paligid punong-puno ng mga hindi magagandang mga karanasan o hindi magandang karanasan sa pag-ibig o pagmamahal, maging ito man ay sa organisasyon, sa pamilya, sa ating partners. Pero tandaan po natin ang salita ng Diyos na sinabi dito na surely your goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. God's love remains constant. At yan po ang ating salita ng Diyos na iiwanan sa umagang ito para sa inyong lahat. Magandang umaga, Sir Alex Lorene, and of course, kay Pastor John Wisdom Buenavente. Good morning! Good morning sa lahat ng mga nasa radyo, sa ating mga kasama sa buong Albay, 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Ganon din sa ating mga kasama sa Kamsur. Magandang umaga sa inyo dyan, Kamsur. And of course, magandang umaga din sa Sorsogon. Sa buong Sorsogon, nako, ang layo, Irosin, Matnog, nakorinig tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sorsogon, Castilla, Sorsogon City. Ayan, baka hindi ko mabanggit lahat. Ang buong Sorsogon. Magandang araw sa inyong lahat at syempre batiin din natin ang mga taga Catanduanes, the Happy Island of Catanduanes. Maraming salamat ako, Kuya Bunso, salamat sa picture na isang sari-sari store sa Catanduanes ay may coin bank ng ating himpilan dyan sa may Catanduanes. Maraming salamat, our family in Catanduanes, and hope to see you soon. And of course, ang ating mga kasama sa Masbate, mga kaibigan natin dyan sa Masbate. Magandang araw sa inyo dyan, Masbate, at isama natin dyan ang Burias and Tikaw Island. Batiin din natin ang Rapu-Rapu Albay. Hello, good morning, Rapu-Rapu Albay. Ayan, at magandang araw din sa ating mga kaibigan na sumusubaybay sa atin sa ating mga social media platform sa labas ng ating bansa, sa buong Pilipinas, sa ang sulok ka man ng mundo. Maraming salamat sa inyo, naka-online streaming ka man o ikaw ay naka-social media platform o yung Facebook, YouTube, and Instagram. Happy day sa inyong lahat. Whether you are watching live sa ating program ngayon or kayo ay manonood or nanonood ng replay, magandang araw sa inyong lahat. Susunod na po ang Family Matters with Pastor Joy Mandrilla para sa ating fatherhood. Ayan, at susunod na po yan ang Family Matters. Antabay lamang po kayo hanggang alas 7 ng gabi para sa mga makabuluhang mga programa, usapin, kwentuhan, at mga tugtuging nakakapagpa-bless or nakakapagpa-relax sa atin, nakakapagbigay ng inspirasyon. Dito lamang yan sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Ako po'y pansamantalang magpapaalam sa lahat and we'll see you again tomorrow. Ito po si Yvette Pau for Negosyo Asin Trabaho. Salamat din kay Don Ramon sa pagsama sa akin sa technical side and have a blessed day everyone. Bye-bye! Keep safe! Ingat naman po at maulan dito sa Legazpi. Ingat po! Bye-bye!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 The Way FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Kuryente 1-5, Tubig 400, Gatas ni Kiko 1-2, Maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, Jun. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Alas 9:35 nin pagkaaga.
1: Iban-ibang usaping pampamilya ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Alright. Magandang morning sa inyong lahat. Medyo na-delay tayo ng konti dahil sa, alam nyo na, sa kalsada. Maraming pagkakataon sa kalsada na hindi natin kontrolado. Ayan. Ayan, magandang lalaki ako sa inyong lahat. Siyempre, good morning po sa inyong lahat dyan, mga ka-airpads, mga ka-papski, dadski, ayan. Tatay, papay, pa, good morning. Ha? Ang lambang Lunes, ha? Aldaw nin mga ama. Ayan. So kaya, ha? Ngayon pong umaga ay medyo kakaiba ng konti ang ating pong balitaktakan. Ayan. Masarap na kwentuhan, magulong kwentuhan, nakakawindang na kwentuhan. Don Alfon, good morning sa iyo. At syempre, ha? Good morning sa ating mga kamagagawa dyan. At syempre, higit sa lahat. Let us all welcome our guest for this morning, Don Alfon. Medyo mukhang kinabahan si Don Alfon natin. Isang batalyon to. Ayan. Kasama ko po ngayon ang tatlong chikiting na bigay ng Panginoon sa aming pong mag-asawa. Ayan. Kasama natin ngayon si Ate Eunice Mandrilla. Nice! Good morning sa iyo.
1: Ayan, good morning sa lahat ng nakikinig ngayon sa ating Facebook Live and syempre sa ating radio station. Ayan, good morning, good morning.
0: And kay Ate Lois.
2: Yes, Bob, good morning. Good morning po sa bawat isa. Good morning sa mga nanonood in our Facebook Live and nakikinig sa ating radio.
0: Ayan, and Kuya Team Champ, good morning.
3: Ayan, mapagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa ating Family Matters.
0: Yeah, and always remember that in Family Matters, it is our family that matters. Yes. Yeah. Good morning, and siyempre, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world. Yeah. Sabay-sabay niyo nga ibigkas.
1: Mommy Rosel.
3: Kung ano itatawag.
1: Ano sasabihin? Good morning, Mom.
0: Mukha nagtantya kayo nun, ha? Natakot ba kayong may ibang pangalan kayo mabigkas? Mga delikado tayo dun. No. So, good morning, siyempre, ano, sa mga kamagagawa natin sa ubasan ng Panginoon, sa mga kapopastor natin sa buong probinsya ng Albay, sa Kabikulan, yes, at sa buong mundo. Saan man po kayo naruroon ngayon, mga kamagagawa? Siyempre, good morning sa inyong lahat. Siyempre, baka mayroon kayong gustong batiin dyan. Dito na tayo magkakaalaman dito. Sige nga. Name drop na tayo. Sige nga. Mukhang dito ko Don Alfon madidiscover ito. Sige nga. Batiin nyo nga. Ako, binati ko na yung most loving and gorgeous woman in my life.
1: Sige, mauna na ako. Babatiin ko lang lahat ng fresh graduates of San Jose Community College. Yan, ang batch 2026. Ayan.
0: Kasama ba doon?
1: Good morning, sa, good morning sa inyong
0: kasama
1: lahat.
0: Kasama ba doon and sa graduate?
1: Yung Federation, ayan, Federation Officers ng batch 2026. Good morning sa inyong lahat.
0: Wow. Pa-set up naman. Ate Lois, ito. Abangan natin ito. Kung si batiin na.
2: Siguro yung friends ko na lang. Yes! yung mga babatiin ko kasi kasama ko dito ngayon.
0: Yeah.
1: Style!
2: Ayan, so good morning sa lahat ng friends ko dyan. College friends, hindi ko na kayo isa-isahin. Lucky 7.
0: Yung
2: Daker.
0: Yung friends mo ng Daker. Ba't di mo na sinasali?
2: Daker.
0: Yung kabats mo sa Gawing Bulilit. Baka gusto mo na magtuga sa muya abang kompleto kami nigde.
3: Ayan, good morning po sa lahat. Good morning po sa mga tatay natin dyan na nakikinig ngayon.
1: Yes.
3: Good morning din, syempre, sa halos lagi kong binabate pag nandito ako. Ang Bika Ed Batch 2025 to 2026.
0: Sipsipo ng President.
3: Ayan, konting araw na lang, konting panahon na lang, magkikita-kita na ulit tayo. And binabati ko rin ng congratulations yung mga members ko sa Student Coalition for Culture and Arts. Kahapon lang ata ay officially in-announce na kami ang official members ng aming organization.
0: Thank you. Welcome sa aming organization. Okay. May federation din kami. Okay. And syempre, I'd like to greet happy birthday, Don Alfon. sa isa nating kabagang na pastor, Pastor Ben Fernandez, ang chairman po ng 2nd District. Ang
3: Happy
0: Alice,
3: birthday po.
1: Happy birthday.
0: Eh, siyempre, good morning sa chairman ng 3rd District.
3: Yes.
0: Oh, batiin nyo nga din.
1: Tay!
3: Ay, Tay. Good morning. Good
1: morning po.
0: Ayan. So, ngayong umaga, kumusta? Pagiramdam natin. How do you feel, Ate Nice?
1: I'm feeling good.
0: Wow.
1: Feeling awesome.
0: Wow. Uh-huh.
1: Yeah. Excited. Excited sa mga matututunan natin to, yes, today.
0: Ate Bob.
2: Pero siguro naman kasi first time natin, no, na magkakasama tayo ngayon dito. So, I'm excited.
0: Meron tayo dati sa ano, sa doon sa kabila.
2: Yes. Pero dito, first time talaga natin magkakasama.
0: Sa DWAY-FM. Okay. Jam, how do you feel?
3: Kinakabahan. Wow, talagang kinakabahan siya. Pero ako looking forward ako sa kung gaano magiging valuable yung magiging pag-uusap natin sa umagang ito.
0: Wow.
3: Na.
0: Wow, big word.
3: Kasi nung mga nauna ay nakikita lang natin yung perspective ng isang ama sa isang anak. Yes. Ngayon makikita natin yung iba't ibang age groups.
0: Age groups.
3: Hindi. Yung
0: may senior citizen.
3: Iba-ibang level na may panganay, may middle child, saka may bunso, at syempre may ama.
0: Wow. Correct. Okay. And syempre, ngayong umaga ay medyo masaya ang ating usapan, masaya ang ating kwentuhan. At ako po ay excited na kinakabahan. Alam mo na, Don Alphon, baka magka-discover yan dito siyempre. Hindi ko alam kung masaya kami umuwi o hindi kami magkakabati pa uwi. Hindi namin alam ito. Diba? Siyempre. Bago yan, bago tayo tuluyang lumaon. Yan, isa munang awitin ng ating mapapakinggan, Don Alphon.
3: Yes.
0: Ikasa natin. Habang naghihintay tayo ng ating mga viewers.

0: Ayan. So tayo po ay nagbabalik. Yeah, so yan po ang awitin ng Siyak. Yeah. So syempre, ha, batiin natin yung ating mga viewers diyan, mga ate, kuya. Sige.
1: Yan, nag-comment na ang First Lady ni Daddy Joy. Sabi ni Mami Rosel Canillo Mandrilla, blessed morning everyone.
2: Yeah. Yan, syempre shoutout rin sa iyo from San Francisco Malilipot Albay, Angela Sara Gordonez. Ayan, at syempre kay Jalvin Biscocho of Kinastilyohan. Good morning sa inyong dalawa. Thank you for watching.
3: Wow. Ayan, nag-comment din si Tita Nens Calyorefreo. And shoutout din kay Luna and kay Nicole sa aking ina-anak.
0: Wow. Wow. Regalo ni Nina.
3: Talagang
2: binigay niya
3: na. Good morning po.
0: Sino pa?
1: Oh. Ayan, nanonood din si Kuya Jackis Lonel Lorico mula sa Tikligao City. At nanonood din si John K. Obida Merin.
2: Ayan, good morning. Good morning sa inyong dalawa.
0: Ayan, to Ate Jemily Mandrilla.
3: Yes, good morning, Ate. Ayan,
2: binabati niya tayo ng good morning, ka-familia. Ayan, good morning din po.
3: Good morning din kay
2: All the way from Sorsogon. Oh, Tabaco si Charis. Sorsogon.
3: Sa lahat ng pinsan namin dyan.
0: Batiin niyo si Ma.
3: Ma!
2: Good morning!
0: Ayan. So, ngayon pong umaga ay ang pag-uusapan natin ay medyo maraming ang gulo. Pero hindi naman magulo.
1: Yeah. Yes.
0: At yan, ang napakagandang usapin na ating pag-uusapan. Kaya kayo dyan ay malaya po kayong mag-comment. At sa lahat po nang nagdanais sa patuloy na maging kasa-

0: Kairians. Maaari lamang po kayo mag-comment at meron po kayong matatanggap. Matatanggap. At maaari po namin kayong i-add doon sa ating pong official GC na Ate Lois. Ang official GC.
1: Kairians official GC.
0: Yan. At syempre sa lahat ng mga nasa radyo, maaari po kayong pagpahayag ng inyong opinion, koro-koro at komento dito po sa ating pong programa. Maaari po kayong tumawag at mag-text sa numerong
1: 0998-843-0573.
0: Ayan. At syempre, good morning syempre sa ating lahat. Oh. Tutuloy-tuloy tayo sa ating pong programa. Oh. Sabi niyan, oh, walang sound sa San Francisco. Oh, siya, kaya sabi ko kasi shut up Angela. Oh, sabi kasi pa shut up man idols, pa shut up. Okay, so siyempre good morning sa lahat ng mga kapamilya natin sa Bears of Light Christian Fellowship.
1: Yes, yes. Good morning po sa inyong lahat.
0: Yeah, sa lahat natin mga outreaches, good morning sa inyo at salamat sa inyong mga panalangin, pagsuporta at ating po pagtangkilik sa ating pong programa. Ayan. Yes. At ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay umaatikabong kwento, ha? Talagang umaatikabo. Ano po?
1: Yes.
0: Ang 5 P's, ha?
1: Mm-hmm.
0: Yeah? Of fatherhood. Yeah.
1: Yes.
0: So, yun ang usapin natin ngayong umaga na bibigyan natin ng iba-ibang perspective in a sense na para makita natin yung pinakamasarap na lasa.
1: Yes.
0: Yeah. Yeah. Oh, might be different ingredients but, you know, collaborating in one to produce a, what you call that? Menu. Yeah. Yeah. Oh, so, yun po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Masarap na kwentuhan. Ating umaga kaya, welcome. At syempre, Grace Cebu. Yeah, Grace Buban. Good morning, Luis Joy.
1: Good morning, Aday.
0: Si Luis Joy lang talaga.
1: Yeah, alam niyo na yung paborito.
0: And good morning, Kuya Miko Moreno Butchal. Good morning.
1: Yes, good morning po.
0: All the way from Camarinizor or Eriga. Yeah.
1: Wow. Okay.
0: Listening via FB Live. So at least nakita muna naman Kuya Miko, yung magandang lalaking pastor dito.
1: Grabe
0: sa Albay.
1: Lakas. Yun.
0: Okay. Okay. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kaibigan. The 5 P's of fatherhood.
1: 5 P's.
0: Yan. Kung gagamit kayo ng P to describe your dad, anong P yan?
2: Papa.
1: Ketchup ba yan?
0: Anong P yan? Yeah. Asan adjective na gagamitin mong P sa daddy niya?
1: Mapapasubo pa tayo dito. Yun na yung P mo. Mapapasubo. Chucks.
0: P,
1: sige team, ikaw muna. Ikaw magaling sa mga words eh.
2: Power.
1: Yun,
0: saan?
1: Ganda.
2: Power.
0: Saan? Sa kilikili?
1: Oo, baka doon.
0: Power.
1: Ikaw, meron ka na ba?
3: Siguro sa akin, peace.
1: Peace.
3: I feel peace when I'm with dad.
0: Yeah.
1: I feel peace. You feel at peace.
3: At peace.
1: Okay, okay. Sa akin, parang wala pa ako naisip. Sige, ano na lang.
0: Aray ko.
1: Privilege.
2: Privilege.
1: Ah, yeah, it's a privilege to be your daughter. Ganon!
0: Problema ini dun Alphon dahil kita ng pampapangunto ka ini.
3: Yes. So, alam mo na.
0: Why did you use the word power, team?
2: Kasi parang
1: ay, nakatulog.
0: Walang power. Walang power.
2: Di ba parang bilang isang ama, yung kapangyarihan pa lang to give life to a person.
0: Wala, si Lord, wala.
2: Hindi, kasi
0: power to give life.
2: To produce.
0: Oo.
2: Parang gano'n.
1: Okay, yun na lang yung P mo, produce.
2: Tapos.
0: Produce na lang.
2: Siyempre.
1: Okay.
2: Kasi parang knowing na it's a combination baga ng mama tsaka ng papa.
1: Mm-hmm.
2: So, papa, the absence of papa, wala namang anak. Parang gano'n.
0: Mm-hmm.
2: And okay, yung power over yung household,

0: Kasi yung authority na meron yung ano. Kasi yes, without the power of the father, yung pundasyon na meron yung bahay ay, alam mo yun, yung tahanan ay maaaring masira.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Oh, yung peace, ano yan? Ulam ba yan?
1: Peace.
2: Sabi niya, tinanong nung pulis yung isang lalaki, Brad, kumusta ang peace in order nyo dito? Sabi niya, sir, daghang peace dire, walay order.
1: Okay. Next. Next.
3: Dad jokes.
2: Nakita. Kasi doon Alfon lang ang tumawa. Ang daya nyo ah.
3: Yung peace na sinasabi ko dito is, syempre sabi nga diba ni Kuya Tim na yung authority. But kapag na pa-practice yung authority without peace din naman, diba? Parang maiiba pa rin. And yung peace na sinasabi ko nga dito, sabi ko kanina, I feel at peace when I'm with dad. Parang napakalaking bagay kasi na ang isang anak ay payapa, kumbaga, sa piling ng kanilang magulang or syempre ng father, lalong-lalo na ng isang father. So, ibig sabihin, growing up, diba, yun naman yung naramdaman ko talaga na at peace ako kapag kasama ko si dad, safe talaga ako and protected. Lakas!
2: Growing up?
1: Sarap.
3: Growing up.
1: Ayan.
3: Lumaki ba?
1: Ay.
2: Si ano, si Privilege.
1: Ayun, ay, nasabi ko na kanina, diba?
0: It's a privilege.
1: Yeah.
2: It's a privilege. Why did you, ano, use that adjective?
1: Having explanation. Just. Kasi, ayun nga, it's a privilege. Parang isang karangalan ang mapabilang sa pamilya natin. Ganyan. Ganon. Totoo yan. Okay, yes. Sige na. Proceed na tayo sa ating pag-uusapan ngayon.
2: Sa hindi ako ma-loan ko yun. Masira nung pagod ko yun sa'yo.
0: Huwag naman mag-loan. Ayan. So, the five P's of fatherhood.
2: Okay. So, using that adjectives na ginamit nyo, how did you encourage sa young generation to work collaboratively with their fathers? How did you use that adjective na ginamit ninyo? Encouraging this young generation nowadays to work collaboratively with their daddies, tatays, papay, pa, or whatever. We'll be the first.
1: Si Tim.
0: Wow, peace. Pero kasi parang nire-recall ko lang yung experience ko na may isa akong friend sa high school na naghingi siya ng advice kasi hindi niya naiintindihan yung kung ano man ang view ni papa niya.
2: Mm-mm.
0: Yung perspective na meron si papa niya.
2: Mm-mm.
0: Sa perspective na meron sila ng kanilang pamilya.
2: Mm-mm.
0: So, hindi nag-a-align yung plans ng papa sa plans ng other members of the family.
2: Mm-mm.
0: So,
2: realign.
0: Realign. Tema. Pero ang ano kasi, ang naisabi ko sa kanya is, bakit hindi nyo itry na pag-usapan ng mabuti? Kasi for sure, may rason kung bakit yun yung plano ng papa mo. At may rason din kung bakit yun yung plano ninyo. Yeah. So,
1: It's a
0: matter of communication. And, yun nga yung sabi ni Ate Lois, na, if you're going to execute power without peace, posibleng mag-falter yung authority na meron ka. Mm-hmm. Kasi too much power can be dangerous.
1: Yes. Yeah.
0: Mm. So, dapat balance lang din yung pag-show ng authority. Pag-execute ng authority.
2: Authority.
0: Yung sinabi, yung napag-usapan namin ni Daddy last week na hanggang saan lang ba aabot yung pagiging tatay mo? Wow! Hindi, yung limitations, yung limitations na meron ka or yung scope na hanggang right doon lang dapat yung ano. So, ayun.
1: Alright, yeah. Yes.
2: Okay. Ate Lois, how did you encourage young generations?
3: Yun nga, yung nasabi natin kanina, di ba, na actually, yung sinabi namin, yung privilege, peace, and power, no? Kapag pinagsama-sama siya sa iisang relationship ng father and son and or daughter, parang yun yung perfect na, hindi naman perfect, magkakaroon pa rin ng problem, pero magiging maayos yung samahan, kumbaga.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga, yung pagiging grateful, kumbaga, kasi syempre yung peace and pagiging privilege na sinabi ni Ate Eunice na Ramdam mo, kasi kahit pa nagkakamali yung anak mo or yung father man, dahil may peace and dahil ramdam mo yung pagiging grateful mo, darating pa rin yung time na magkakaintindihan kayo. Diba? Mm. And kapag pinasok natin yung power ni Kuya Tim, that's the time din na maiintindihan ng anak na ganito dapat.

0: naglagay kung sino ang magiging kapamilya mo, sino makakasama mo sa household. Yeah. Mm. So, ayun lang. Siguro, advice sa ating mga youth or mga kapwa ko, mga anak din. Tingnan natin yung pamilya natin as is isang bagay na hindi aksidente.
1: Mm.
0: Na kumbaga, para kasi nowadays parang naki-question na bakit ba ako napabilang sa pamilyang to? Yes. Ganyan. Ganun eh, parang yung generation especially nowadays.
1: Bakit ganito ang tatay ko?
0: Yeah. Parang naki-question na yung bakit ganito yung nakakasama ko? Bakit siya yung magulang ko? Ganyan. Siguro yun lang, ipasok natin sa utak natin yung word na privilege na kahit hindi man perpekto yung magulang yes. natin, yung mga kapamilya natin, mga kapatid natin, isa pa rin karangalan na makasama sila.
2: Yes.
0: Dahil yun yung tinatag ng Panginoon. Yun yung binuo ng Panginoon yeah. sa ating pamilya.
1: Yes. Dahil dyan, ikaw magpipreach sa Sunday.
2: Mm. Although, gusto ko nang mag-proceed tayo sa 5 P's, pero gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Ate Eunice na kasi may other statements right now na hindi ko naman kasalanan na kung bakit ako yung anak ninyo. Mm. Mga ganong point of view. And hindi ko naman choice kung bakit nandito ako ngayon.
0: Mm-hmm.
2: Parang may mga ganong point of views ng mga anak. So, I just want to parang add on that na may rason kung bakit kayo yung nandyan ngayon sa pamilyang.
1: Yeah.
2: May rason kung bakit ikaw ang tatay. Mm-hmm. May rason kung bakit ikaw yung nanay. May rason kung bakit ikaw yung anak nila. So, dapat intindihin natin kung ano ba yung magagawa natin para maayos.
1: And I believe that is a good reason, right?
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Hindi siya masamang rason. Or there might be a bad circumstance in the situations na kinoconfront ng family.
2: Yes.
1: But to the fact na ako ang tatay mo, hindi yun masamang rason sa Panginoon. Mm-hmm. Bakit ako ang ginawa niyang instrumento para buhayin ka sa mundo?
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So hindi masamang intention ng Diyos yun at hindi masamang rason ang kanyang pinaghuhugutan. Laging mabuti. Yeah. So, yan. Siyempre, good morning, Pastor Anida Odonyo. And, yan. Good morning, Manrilla Farm, sabi ni. And, Princess Sarah. Mm.
3: Wow. Galing pa rin sa brigada. Mm.
1: Yeah. Nanay.
3: Good morning, Mom.
0: Ayan. Siyempre, good morning sa 28,000 viewers natin today sa Facebook Live.
3: 28,000.
1: And siyempre, good morning, Ate Roselyn Calia Cidro. Sabi niya, good morning, Mandrilla Fa.
0: Good morning po.
1: Okay. At siyempre, doon na tayo sa ating 5 P's. Yes. Kung ang pamahalaan may 4 P's, tayo may 5 P's.
2: Ang mga tatay.
1: Yeah. Anong unang P's dyan?
2: Yes, number one, we have presence.
3: Presence.
2: Letter B, presence. Sabi sa letter A, being actively available, emotionally engaged, and physically involved in your children's lives.
1: So, how do you get that point of view? Yeah.
0: I do believe na yung presence itself, yung pinaka-importante, especially nowadays sa generation, yun yung pinaka-hinahangad ng mga anak. Mm-mm. Yung kahit wala kang sabihin, basta nandyan ka.
2: Yeah,
0: ganun. Yun yung mas ang gusto ng mga anak sa mga magulang. Mm-mm. Or kahit sa kahit sinong parte ng pamilya. 'Di ba? Parang hindi ko naman hinahangad na i-encourage nyo ako or may sabihin kayo, but at least nandyan yung presensya nyo. So yun yung tinuturo sa atin din ngayon na focus tayo sa mga tatay, no?
1: Yeah.
0: Sa kaya siguro isa number one siya sa outline natin ngayon, the presence, kasi nga kay bilang tatay, isa sa mga trabaho mo, isa sa mga kailangan mong pagtuunan ng pansin ay ang mabantayan mo yung oras mo, kung ano ba yung nagagawa mo for your family, especially for your sons and daughters na sa mga anak mo, na nandiyan ba yung presensya mo, nararamdaman ka ba nila sa loob ng bahay? Ganyan.
1: Yeah. Ikaw, Ate Lois.
3: Yes, tama yung sinabi ni Ate Eunice. And syempre, yung presence nga, di ba, means being there for your children. Na, minsan kasi, hindi lang yan. For example, may mga pagkakataon kasi na hindi na natin, o kaya may yung mga magulang na hindi na nila sasamahan yung anak nila, ganun. Pero, for example, kasi kami, tayo parang lumaki tayo ng, for example, may mga contest or kahit ano pa man yan na ganap

0: natin sa school, yes. Yeah.
1: Kahit, parang, kahit ang baday-baday na ganap.
0: Yes. Talaga. And napakalaking bagay nun na nandyan yung presensya ng yes. magulang natin. Lalo-lalo na kapag si dad, di ba? May experience... Hindi, may experience kasi ako nung contest na ano na ayoko talaga siyang makita. Di ba, dad? Ayoko talaga siyang makita kasi kapag nakita ko siya, manghihina ako and baka hindi ko na talaga. Pero yun yung mindset ko, yun yung isip ko, di ba? Pero nung nakita ko siya dahil sumilip lang talaga siya doon, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Diba? So, yun yung malaking bagay na nabibigay ng isang magulang na hindi tayo humihingi ng kahit ano paman, di ba? Yung sabi nga ni Ate Eunice, na malaking, yun yung pinakamalaking bagay para sa mga anak. Na kahit hindi na material na bagay, basta yung presensya, yun yung pinaka-importante lang. Parang yung mga material na bagay na magiging regalo sa atin, pumapangalawa na lang yun. Importante pa rin yung presensya.
2: May nais i-share si Ma'am Roslyn Cedro. Ayan, ano sabi niya, that's why habo mi mamiss ang mga activities sa school kang mga aki. Gusto mi ni Arnelia on kami nakasupport sa Inda Pirmi.
0: Yes.
2: Ayan,
0: yeah.
2: That's right. We agree to that 100%. Diba? Ganun yung parang traits na gusto mo sa isang magulang. Diba? Yeah. Na parang kahit isang activity, kahit isang parang kaganapan sa buhay ng anak mo, ayaw mong ma-miss kahit isa doon. Para kasi, super important nga na nandoon ka para sa anak mo. Kagaya ng sinabi ni Lois.
0: Yes. Pero hindi naman natin parang naaalis dito. Yung mga magulang na walang sapat na kakayahan naman din talaga.
2: Oh, walang sapat na oras.
0: Mabigay yung presensya nila. Pero saludo naman tayo sa mga magulang na tinatry din talaga yung best nila. Kahit mababa yung kakayahan na mabigyan ng presensya yung mga anak nila. Pero yung tinatry talaga na at least, di ba?
3: Actually, kung yung dadagdagan ko yun, na paano kung physically hindi present yung magulang?
2: Yeah.
3: At least be emotionally available for your children.
2: Anything that you can give.
3: Yes. No? A message. Di ba, pwede na mag-chat ngayon anytime.
2: Yes, exactly.
1: Yeah. I'd like to comment for this young father. Meron itong tatay na to, meron siyang ginagawa ngayon na hindi ko nagawa sa inyo dati. Siya pag nagatid ng anak niya, nagpi-picture, nagpo-post. Ako hindi ko nagawa yun dati sa kanya. Ito, Pastor Jonathan sa Twito. Yeah.
2: Good morning pa.
1: Sabi niya, ang lakas naman ng cast na to. Na ito.
2: Avengers yan.
1: Sabi niya, the wisdom of these children is a reflection on how they are raised and the instructions in the fear of the Lord. Wow. Sabi niya, fathers do not provoke
3: your children
1: to anger, but bring them up
3: in the discipline and
1: instructions of the Lord. Ephesians 6:4. Yan, yung sabi ni Pastor Jonathan. Okay, yan, siya, ano, baga, yung nung time no, maliliit kayo kasi ako hands-on talaga. Ako simula kinder kayo hanggang high school, diba? Siya ganun din ang ginagawa niya ngayon. Yeah, busy-ing tao. Yan. So, yan, ngayon, siya, lagi siya nagpo-post. Sabi ko, nare-remind ako, ba't hindi ko ito nagawa nung panahon na yan?
2: Kasi hindi pa uso noon yung mag-post.
3: Wala pang camera-camera.
1: Sige, 3210 kasi ang...
2: Nokia.
3: But then, yeah, speaking of...
2: Nahahalata yung edad mo, no?
3: Speaking of presence.
0: Oh, yeah. Sa atin.
2: Yes, yeah. Team.
3: Speaking of presence, napag-usapan din namin last week, nasabi ko, showing up matters.
2: Correct. That's right.
3: Being there matters. Pero... at least if you're not physically present, if you can't be emotionally available, then do it in the spirit. Pag-pray natin yung mga anak natin.
1: Moral support.
0: Yes, kasi yung mga bagay, material na bagay na mabibigay, pwedeng makalimutan lang din yan ng anak. Pero kapag nag-show up ka, matagal yan tatatak sa isip ng isang anak.
1: That's
2: right.
3: Yan, dagdag pa natin yung letter B. It means putting away distractions to spend quality time together and showing up for the everyday quiet moments. Diba? Gustong-gusto ko yung quiet moments kasi...
1: Quiet ba tayo pag magkakasama?
3: Parang hindi.
2: Parang it's the opposite.
3: Hindi. Pero ang ibig sabihin ng quiet moments ay walang ibang distraction kundi ang purpose ay magsama-sama
1: kayo together. Enjoying each other's presence.
2: Enjoying the presence of...
3: each other. Kasi parang quiet times reveals the noise or the joyful noises that the family creates.
1: Mm. Yeah.
3: So parang yun yung pinaka-essence na dapat...
1: The symphony of our bonds. Yeah. Ano yun? Ano ibig sabihin ng symphony?
3: Harmonic na ano.
1: Yeah. Uh-huh. Ito.
2: Magandang tunog.
1: Ito, symphony... Ano is?
2: Cellphone yan. Cellphone.
1: Ah, yung
0: that joke's number two.
2: That joke's number two. Okay.
3: So, presence.
2: Yes,
1: presence. Yeah, presence. So, how did you enjoy having time with your dad playing or anything, kulitan or whatsoever? How did you enjoy it?
3: Masaya siya. Hindi, pero siguro. Hindi, nung bata pa ako. Siyempre na-enjoy ko siya. Pero ngayong
1: hindi na?
3: Ngayong college na and nagbo-boarding house at lahat-lahat, yun yung pinakahinahanap ko ngayon, presence. Di ba parang...
1: Samahan kita sa boarding house?
3: Especially pag ano... No. Parang pag may times baga na randomly tatawag ako sa inyo. Tapos wala, gusto ko lang kayong kausapin, ganyan. Parang yun yung mga oras na kung kailangan ko pamilya ko ngayon, namimiss ko
2: siya. Letter P, poongaw.
3: Poongaw. So, ayun. Presence.
2: Yeah, presence. Siguro, ano din, advice natin sa mga nanonood, no? Sa mga pamilyang nanonood, yes. No? Napakahalaga rin yung once in a while na nagkakaroon kayo ng bond with your family.
1: Yeah.
2: Anything na gusto niyong gawin, might be parang sasala lang kayo, nanonood lang kayo ng movie, ganyan.
1: Maski durugdugan lang.
2: Kahit ano, siguro, tatradisyon natin bilang pamilya, yung kumakain sa hapagkainan ng sabay-sabay.
3: Yeah. Yes.
2: Diba? Yun ever
1: saan
2: since.
1: Saan yun natutunan yan?
3: Principle niya ni Daddy.
2: Kawit-bahay. Siya pa sa atin.
3: Principle yan ni Daddy na magkakain na. Talagang kompleto
2: kailangan
3: tayo.
2: Bumangon. Bumangon sa higa. Bumuhat. Okay ka lang.
1: Bumangon. Kailangan mong bumuhat kasi hindi ka pa bumubuhat eh. Di ba sabi nga ni Ate Lois kahapon, di ba binasa niya sa Bible, pinukaw niya lahat eh. Sabi niya, Marata. Yeah.
3: Martha.
2: Martha yun, Martha. Mary and Martha sana.
0: Okay. Bangatlo na yun.
2: Bangatlo na yun. Parang...
3: Ayan, sige. Before we continue sa pangalawa.
1: Okay.
3: Yung sa presence, kasi parang gusto ko rin i-take yung perspective ng mga anak. Kung yung mga tatay ay physically present para sa atin, kayo ba ay physically present, emotionally available para sa
2: for
3: inyong
2: your
3: mga
2: parents?
1: Aray ko, yun naman. Kaya masarap pala doon, Alfon, yung ganito, ipambawi eh, no?
2: Kasi it goes both ways. Parang lahat naman ng relasyon, hindi pwedeng yung isa lang yung nagbibigay.
1: Anong mga relasyon yan?
2: Anything nga. Lahat ng types ng relationship. Friendship, boyfriend, girlfriend, asawa, and syempre pamilya, diba?
0: And diba kasi, ang magulang natin, kinukuha na natin ng lakas ng loob. So may mga times din na nawawalan din sila. Diba, nawawalan din sila ng lakas ng loob. So,
1: syempre, kinukuha nyo eh.
0: Kaya nga, balikan lang to eh.
2: Give and take.
0: Okay, so dito na tayo sa pangalawa.
1: Yeah, diba? Good morning muna kay Pastora Edna Girbasio. Baklayon Bakakay. Yan ang barangay na nag-uutik doon, Alfon, sa Bakakay. Baklayon da. Kandi naman ko, sakayon pala. Narayo.
3: Okay.
1: Narayo.
2: Okay. Sige. Apat na yun. Apat na. Last mo na yan.
3: Alright. Go, Ate Rice.
0: Bibingo na kumbaga. Bibingo na. Nasa Gina.
2: Okay.
0: Pero yun, sa pangalawa nga tayo, yung pangalawa natin is provision.
2: Provision.
3: Provision.
1: Mukhang dyan tayo,
0: Yeah, sabi nga dito natin sa letter A, defending children from external dangers and threats while
3: going beyond.
0: Ay, wait, sorry, nasa protection pala. Okay, going beyond basic financial security, food and shelter to ensure the family's mental, physical, and emotional stability.
2: Okay. Yes. Spoil niya na yung ikatlo, no?
0: Sorry. Okay, sabi kasi tayo. Dito, di ba, may word ditong stability. So, parang parte siya ng provision na maging stable lahat ng aspects na binasa natin dito kanina. Di ba? Kasi yung pagiging stable naman, parang may aim siya eh, na talagang kahit hindi man sumobra, hindi din kukulang, stable lang. Maayos lang yung daloy. Yes. Di ba?
3: Tama.
1: Yeah, but yung stable, may kasamang is chair. Kasi...
0: Oh, bingo!
2: Bingo na siya.
0: Bingo na siya.
2: Bingo na siya.
3: Di ba? So, and knowing na nasa ano siya, rights siya ng children na mabigyan sila ng tamang,
2: that's
3: ng
2: right.
3: sapat na pagkain. Yeah.
2: Nasa basic needs din.
3: Yeah. Yes, basic yes. needs and everything. Correct. So, paano siya gagawin ng isang ama, dad?
2: Mm. Ikaw naman parang ano, kanina pa kami
1: nag-i-enjoy yung tao dito, pinapakialaman niyo. Actually, there are situations na sa akin, sabi ko nga, na nabanggit ko yan in some particular situations in sometimes given a privilege to speak with other people. Hindi, ito financially, hindi madali sa akin sa emotion ko yung pag-provide minsan. Kasi minsan, ako, I experience a lot of shortcomings in terms of finances dahil hindi pa naman tayo ganun ka kayaman. Payaman pa lang tayo. Yeah. So, ngayon, iba yung emotional struggle pagdating doon.
2: Tama.
1: And that emotional struggle, it doesn't stop me to at least to do something about it. Na hindi pwedeng ano, hindi pwedeng hindi gawa ng paraan. Yes. Not necessarily na wala ka, ay hayaan mo na lang na ma-jeopardize yung expectations and yung situation ng mga anak. Hindi pwede. Kailangan as tatay, madiskarte, no? Kasi ang kailangan mo lang maging vulnerable at tangible sa mga anak mo para maunawaan ka rin na ako kasi iba-iba ang trademark na gamit ko sa mga anak ko, lalo na pag nag-uusap kami ng puso sa puso, wala na kaming pangalan kung ano-ano na lang di ba? Wala nang ano yung wala nang eksaktong label, no? Kung ano na lang yung sinasabi ng puso, yun na yun. Baby, yun thing lahat, yeah. So, sa akin as daddy, ang nakaka-bless yung sabihin ko sa bukas na yan kasi wala tayo ngayon.
2: Mm-mm.
1: Yung wala kayong stubborn reaction, walang condemnation, walang comparison, walang rebellious reaction.
2: Yes.
1: You learn to wait. Saan nag-umpisa yun? Because I try to be vulnerable na ito lang yung kalagayan natin. Tayo naman mga tatay, minsan masyado tayo pretentious . Sige, kaya mo yan. Kaya mo naman talaga . Kaya lang, you open your heart and your pocket. Kaya, kayo, pinalaki ko kayo na hindi ko kayo inaabutan ng pera . Pinalaki ko kayo na dadalis na ako, kuha ka ng baon mo dun. Ano ang kakala nyo ba? Ha? Pinagkakatiwalaan ko kayo, hindi.
2: Ay, sorry pa.
1: Hindi, pinapakita ko sa inyo na yun na lang ang laman ng wallet ko. No, ibig sabihin, looking at that, magkakaroon kayo ng presumption na ganito na lang.
2: Mm,
1: yes. So, discipleship ang tawag doon. Oh. And trusting you in a way na yeah, kasi ako, minsan ko lang na-experience na akala ko 1,000 pa yung laman ng wallet ko. Wala na pala. Kasi umalis na pala kayong tatlo.
3: Paubos na pala.
2: Kanya-kanyang kuha pala.
3: So, pero ano, may magandang point kasing nasabi si Daddy kanina, yung showing your vulnerable side.
2: Correct.
3: Yung hindi masamang ipakita ang vulnerable side mo bilang isang ama sa harap ng iyong pamilya. Mm-hmm. Actually, mas na-open yung pagiging totoo nyo sa isa't isa.
2: Yes.
3: Na parang, ay, ganito yung nararamdaman ng tatay ko. Ah, hanggang dito lang talaga yung kaya namin sa ngayon. And pag napapakita kasi natin or kumbaga na mas napaparealize natin sa mga anak natin yung honesty.
1: What did you learn that particular situation, Tim? As an advice to your young generation out there. Have you learned with that situation na hindi mo nakita yung kawalan kundi natuto ka? Paano ka na-inspire?
3: Yes. Pero wait lang, bago doon. Kasi parang na-flashback ako doon sa paggaling sa Ligao, dadaan tayo ng ano, nung sa taga San Lorenzo pa tayo.
1: Mm-hmm.
3: Dadaan ng Jollibee, Graceland, or whatever. Graceland, Jollibee. Tapos, mag-acting ang dalawang mag-asawa. Ay, nakalampas na tayo. Ay, sorry. Di na tayo pwede bumalik. Mahirap nang bumalik doon sa Graceland, sa Jollibee.
1: Tapos, how did you handle at that young age?
3: Pero parang, kasi parang at the back of my mind, alam ko na, ah, hindi namin kaya ngayon yung Jollibee. Hindi namin kaya ngayon yung Graceland.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Na yun.
2: Naisip niya, parang 2 years old ka pala, Charis.
3: Mm-hmm. Hindi nyo ba na parang naisip din yun na, ah, sige, sige, sige.
0: Kumbaga yung nabibuild kasi dito is understanding. Mm-hmm. Correct. Diba? Na may intindihan mo naman yung magulang mo. Lalo na yung sinabi niyo nga kanina, diba? Yung vulnerable side. Na kapag pinakita din niya naman ng magulang. Kasi hindi naman din sa pag-ano natin sa ibang magulang, no? Pero yep, yung gusto nila talagang ipakita sa mga anak nila na kaya nila mag-provide. Na kumbaga yung mga anak nila may tendency kasi na masanay.
3: Yes.
0: Diba? Pero dito sa napag-usapan natin, na-build natin yung understanding ng magulang and also the children na may mga pagkakataon na hindi nila kaya mag-provide, mm-hmm, or may mga pagkakataon na kailangan natin maghintay, yes, hindi agara ng sagot, diba?
1: Mm. Right. At doon ako proud sa inyong tatlo, no? Mga spoiled kayo na matured.
3: Wow.
1: Yeah. Wow, bakit hindi?
0: Ewan ko lang.
1: Bakit hindi kayo spoiled? Siyempre, good morning, Ate Jonna Lagunday. Thank you, Mandrilla Fam.
0: Morning.
1: More learnings. Yeah.
2: Thank you po.
1: Ate Nice.
2: Ayan, parang nasabi na lahat. kanina pa ako nagko-construct ng sentence ko dito. Tapos nasabi yung dalawa. So parang, wag na lang magsalita. Hindi. Oo, parang nag-agree ako sa sinabi ng dalawang kapatid.
1: Masyado matampo.
2: Siguro yung learning natin dito sa pangalawang point is the parent being vulnerable, mm, and the children being aware, having the sense of understanding. Yes. Mm. Yeah. Diba? Yun, parang kanina lang, nang sinabi natin, it goes both ways, diba? Siguro may mga, kagaya ng sinabi ni Dad kanina, may mga parents na they find it hard na maging vulnerable sa harap ng parents, ng mga anak nila. Siguro yun lang din yung matututunan nila ngayon, na hindi mali na magpakita ka rin ng kahinaan. Kasi not all the time you're strong, not all the time you can provide, diba?
3: Mm-mm.
2: So yun naman din sa side ng mga anak na when at times like that, maging lawakan lang natin yung pag-unawa natin.
1: Yes. Yeah.
2: Ganyan.
1: Number 3.
2: All right, number 3. Protection. Nasabi na ni Lice kanina. Thank you, Lois, sa pag-spoil ng numbers. Okay, so protection.
1: Ikaw na, ate.
2: Sabi dito sa letter A, defending children. No, defending champion. Defending children from external dangers and threats while simultaneously creating a safe, nurturing environment at home.
1: Mm.
2: All right. Nasa, 'di ba nasa basic needs din?
1: How do we practice that in our family? Do you think are we practicing that way, that mm-hmm point?
2: Yeah.
3: Yes.
2: Doon pa lang sa pag-defend.
3: Oo.
2: Siguro hindi naman literal na parang kailangan mo makipag kipagsaksakan para sa ano mo, diba? Though at some point parang there are parents na talagang aabot doon, yes, sa sobrang pagmamahal nila sa anak nila, yan, sa pamilya nila. But siguro doon lang tayo sa pag-defend. Dumaki ako, sige, doon tayo sa example ko sa ano. Lumaki tayong lahat na yung pag-defend sa atin ng magulang natin talagang sagad.
3: Mm-mm.
2: Na every time malalaman nila na parang in a way na nabastos tayo, na maliit tayo, hindi nabigay sa atin yung karapat-dapat sa atin.
1: Injustice.
2: They will be always there para i-defend tayo because they know us, 'di ba? Alam nila yung kakayahan natin. Yeah, alam nila yung kaya nating ibigay. So parang para ipaglaban ka ng ganun, 'di ba? Sa parang sa part naman ng mga anak, kapag nakita mo yung magulang mo na ganun ka ipaglaban, parang magkakaroon ka ng drive na yung magulang ko naniniwala sa akin, what more pa ako, diba?
1: Mm.
2: Yeah, so nagbibigay rin yun ng lakas ng loob sa mga anak.
1: How do you feel about it when there are situations that we confront that way, and ikaw yung naka-experience ng injustice and knowing and experiencing that daddy is standing for you,
2: mm-hmm,
1: in front of anyone else, so whoever they are. So how do you feel about it?
2: Okay, so to be honest, talagang yung security nandoon. Mm-hmm. Na parang mabibigyan ka ng sense of security na alam mo na kahit anong mangyari sa buhay mo, may magde-defend sa'yo. Parang they got your back. Ganun. May sasandalan ka, may maaasahan ka. Ganyan. May may maglalaban para sa iyo. May maglalaban, tama ba 'yung Tagalog ko? Ganyan.
0: And actually na practice namin 'to magkakapatid, 'di ba? Na kahit tayong tatlo, dahil nakuha nga natin, nakita natin kung paano tayo ipinaglalaban ng magulang natin. Tayong tatlo, alam na din natin kung paano ang ipaglalaban ng bawat isa kahit wala yung magulang natin.
2: That's right. Kasi nakikita na nga natin first hand.
1: Yeah. How do I add pressure more on you, ate, as an elder one?
2: Letter P, pressure. Ang daming P natin today.
3: Okay. Akala ko ba 5 P's
2: lang? Oo, 5 lang. Pero parang nagkaka-20 na tayo. Charo. Sige. Ano yung question? Nakalimutan yung question. Yung pressure, no?
1: Because the way I motivate you to stand in authority to protect that two of them, I call it pressure. But it's just empowering you to stand in authority to protect them.
2: Mm-hmm.
1: How did you do it?
2: Siguro yun na nga, given na yung pressure, since ako yung panganay ng family, I should stand up for the family, di ba? Kasi parang, when your parents are weak, you should stand up. Parang ikaw yung agad na, ikaw yung first na dapat tatayo. Hindi ka dapat manghina din.
1: Yeah. Weak pa lang yun. Ay kung month na.
2: Pang-anim na yun. Pang-anim. Parang bingo-bingo. Dalawa na yun. Okay, so ayun. Ayun lang din. Siguro advice ko lang din sa mga panganay na tulad ko, kagaya ni Ate Ira na nanonood ngayon. Ay, hello Madam Ira.
1: Middle child.
2: Ay, hindi ba siya? Ay, oo pala. Hindi, parang kainis naman kayo.
3: Ate Yay.
2: Hello Ate Yay. Yung ka pala, hindi ka mga pala.
0: Shout out kay Ivan.
2: Okay. Shout out po sa inyo. Anyway, sorry Ate.
1: What
2: anyway, saan na nga ako? Ayun,
1: panganay.
2: Yan, advice natin sa mga panganay. Nakita ko kasi yung comment ni Ate kaya naalala ko, akala ko panganay siya. Anyway, so pang-advise natin sa mga panganay
1: siguro
2: dito tayo doon nga sa protection na sinasabi. Tama, 'di ba? Protection tayo. Sa protection na sinasabi na there are times na manghihina rin tayo, no? Parang I mean, lahat naman tayo sa na parte ng pamilya, we all have our downs, parang lahat tayo dadaan sa mga
1: downfall moments.
2: Yeah. But still, parang kuha tayo ng strength kay Lord. Ganyan. Kuha tayo ng strength kay Lord.
3: True.
2: And then, parang isipin natin kung bakit tayo nilagay doon ni Lord. Bakit ka ba panganay? Kasi yung structure nga ng pamilya natin, hindi siya aksidente. Hindi aksidente na bunso ka, hindi aksidente na middle child ka, and titigit sa lahat, hindi aksidente na panganay ka. So, I believe that God put you in that situation kasi alam niyang kaya mo. Alam niyang you will prosper in that specific position na nilagyan niya sa'yo. So, ayun lang. Yun lang yung pakaisipin natin bilang mga anak at panganay.
0: And isa pang naging parang panganay sa atin, di ba? Kasi nakita ko yung comment ni Ate May.
2: Yes!
0: Hindi pa natin sila babate.
2: Oo nga.
0: Yes, good morning kay Gavin and kay Kuya Jason. Ito, si Kuya Jason kasi
2: alaka kuya!
0: Hindi, di ba siya yung nakitaan din natin growing up na meron din, kahit ikaw panganay, naramdaman mo rin na may kuya din.
2: Yeah.
0: Di ba? And napakalaking bagay na may nakita din tayo as our eldest, and lalo na si kuya pa siya, di ba? Brother. Iba kasi yung authority din na nabibigay ng isang brother na yung pinag-uusapan natin ngayon na protection, naibigay din sa atin ni kuya na noong wala
1: sinong
0: sila.
1: Sinong kuya yan?
0: Kay Jason niya. Yeah. Noong wala tayong magulang, yeah. Diba?
2: Correct.
0: Kaya yun pinag-uusapan nga natin na kayang-kaya din na magkakapatid.
1: Ayan. Yeah. Siba, Ate Amelin, kumusta ang Quezon City girl? Ayan, syempre, kabitin ang balitaktakan, mga kakerians. Pero, isa munang paalala ang ating matutunghayan at pagkalipas ito kami po ay magbabalik.

0: Hi! Ayan. Magandang morning! Nagbabalik po.
1: It's almost lunchtime. Siguro nagluluto ng unyan ang mga
2: sa mga hindi po nagsasaing, magsaing na po tayo.
0: Si Tita Sel ninyo de Los Santos, yeah? From Tuburan, Ligao.
2: Wow. Yeah. Ayan, good morning po.
0: Ano sabi niya, Tay?
1: Ay! Anak niyo po ba yan, Daddy Joy?
2: Hindi po.
1: Power cast, full of wisdom. Patuloy niyong maranasan ang pabor at pag-iingat.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Thank you po. God bless
0: sabi
1: po.
0: Sabi naman ni Michael
2: Quintana. Ayan. Wow, ganda po ng topic at pinag-uusapan nyo. Sana all buo na pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Malakas po impact nyo. Malit na ba? Malakas po impact nyo sa mga pamilya, lalo na po sa bonding at pagdisiplina sa mga anak. Nakaka-bless po pamilya nyo, may bukas na komunikasyon. God bless po sa inyo. Thank you po, Kuya.
1: God bless po, Kuya Michael.
2: God bless.
0: Ayan, tuloy-tuloy tayo. Ha? Nakatatlong P na tayo. Ano yung tatlong P?
3: Presence,
2: provision, and protection.
0: Ang pang-apat ay
1: Principles. Can you
0: proudly say that your dad is a man of principles?
1: Yes.
0: How is it? Paano siya ano nangyari? Maghanap siya ng kodigo.
3: Kumbaga sa principles kasi, syempre, hindi din naman kami magiging ganito na sa sinasabi nga natin palagi na medyo maayos. Hindi, maayos naman tayong napalaki, di ba? So, that principles is part of that. Parte yun ng pagpapalaki sa amin. You know, the values, the lessons na talagang binibigay nila sa atin ni mami, di ba? Na suportahan sila sa pagbibigay ng mga lessons and yung values na natututunan natin from them.
0: Sa'yo, puro lesson plan ang binibigay.
3: O nga eh.
2: And I do believe na nakukuha ng mga anak kung paano mag-isip yung yung magulang mo, ano yung prinsipyo nila sa buhay.
3: Yes.
2: Yun yung makukuha mo bilang anak eh. Kasi doon ka lalaki sa ganoong prinsipyo.
0: May nakuha ka ba, ate?
2: Oo naman, syempre.
0: Pera.
1: Yes.
0: Kaya Cham. Natamimi ka ngayon nung last Monday, maingay ka. Nandiyan lang
1: yung pinapabuelo ko lang yung dalawa.
0: Nandiyan lang dalawang ate mo. Nandiyan lang dalawang ate mo, kunwari.
2: Okay. Yung letter A, basahin natin.
1: Yes, letter A, acting as a moral compass.
2: And spiritual
1: guide.
2: So, yun yung meaning ng principles. Yun yung pagkakaroon ng prinsipyo. Na meron kang moral na may bibigay sa mga anak mo. And most especially, yung spiritual guide. Yes.
0: Practically, sabi dito, fathers are tasked with the teaching, sabi yan,
1: life lessons.
0: Teaching life lessons, instilling strong values, and modeling the behavior and character, sabi yan, they want to see in their children. How do I persuade you to see something good in me? In a way, how do I communicate the good thing in me that I really wanted to see in your life growing old? Paano nyo na-experience yun?
2: Siguro, it's a matter of setting an example din as well. Kasi kapag nakikita mo yung magulang mo na ganito yung ginagawa, yun yung susundin mo, di ba? Kasi nga, parents are the first teachers. Di ba? Sila yung una mong makikita. Education on top. Charot. Sila yung una mong makikita. Sa kanila mo unang makikita kung paano dapat mamuhay, kung paano dapat makisalamuha sa ibang tao, kung paano ka dapat magsalita, kumilos. Diba? Sa kanila mo yun unang makikita. Kasi sila yung unang malalaking tao. Malalaking tao bilang isang anak, 'di ba? Parang sila yung kalalakihan mo sa ganoong klase ng pamumuhay.
1: Yes.
2: So, yun din yung bilang isang magulang na kailangan nating pakaisipin na yung pag-set ng example ay isa sa pinaka-importanteng gawain ng isang magulang sa loob ng isang tahanan.
3: Right, 'di ba? Tama yung sa example na part kasi kaysa sa dinidiktahan natin yung mga anak natin na dapat ganito yung gagawin.
2: Pero
3: hindi nila nakikita talaga kung paano ba yun ipapractice, di ba?
2: That's
3: so,
2: right.
3: Mas maganda na, siguro naman ako, tayo as anak, di ba? Mas susunod tayo sa sinasabi if nakikita din natin siya mismo.
2: Parang to see is to believe.
1: Mm-hmm.
2: Oh, diba?
0: Ikaw, Cham.
1: Yes.
0: Yes.
1: Galing ng dalawa. Oo.
2: Ano nga, yun yung isang kasabihin, yung preach, ano to?
3: Do practice.
2: Ah, practice yan. Mm. Naisip ko, do what you preach. Practice what you preach. Preach. Okay. Letter P na naman yan. Yes.
0: Mm. Practice. Dalawang P.
2: Practice what you preach. So, hindi pwedeng sinasabi mo yun. Parang sinasabihan mo, pinagsasabihan mo yung anak mo na ganito ka dapat. Yes. Kagaya ng sinabi ni Lois, ganito ka dapat, ganito ang gawin mo, ganito ka dapat magiging. Diba? Yes. Pero ikaw mismo, hindi mo yun na-apply sa sarili mo. So, yun yung...
3: Yes, pero minsan naman... yung instruction din kasi ng isang magulang na sinasabi nila yon dahil pwedeng hindi din nila yon naranasan habang nandun sila sa edad na yon. Pero tama. Guidance pa rin, di ba? Ganun pa rin yung ibibigay.
2: Correct.
0: Mm.
1: Tapos yung pag, siguro yung pag-execute din ng principal mo para sa mga bata, it should be in a way na sa betterment ng anak.
3: Yes.
1: Hindi siya para ma-feed yung ego mo as a parent. Parang ganun na. Ay, hindi ko kasi ito naranasan. Hindi ako nakapag-doktor nung bata ko. Ikaw na lang mag-doktor.
3: Yes.
1: Ano yung gusto ng anak mo, di ba? Parang papasok dito yung view mo as a parent sa view ng anak mo bilang anak din sa iyo. Ay, view ng anak sa iyo bilang magulang niya. Mm-mm. Ayun. And also yung dito kasi yung sa
0: paggumunta na ini.
1: Modeling the behaviors and character they want to see in their children. Na dapat, it should be in
0: maray
1: a way
0: pa,
1: na...
0: dagdagan mo na si Gavin.
1: ang yun nga, yung execution ng instruction, balance eh. Yung power with peace na pag-usapan natin kanina na you have to put the right amount of authority, the right amount of peace, and the right amount of discipline para maging maayos ang pag... papalaki sa bata.
2: Kagaya ng sinabi ni Dad kanina, symphony.
1: Symphony.
0: Oh, diba?
2: Kapag na-adapt kasi yun lahat, in all, parang balance siya lahat.
1: Yep.
2: It will sound harmonious talaga.
3: Yes. And di ba kapag ang isang bata o ang isang anak nakakaranas na nagkakasala or may nagagawang mali, unang tinatanong, sino magulang mo?
0: Mm.
1: Yeah.
3: So ibig sabihin, sa kanila natin dapat unang makuha yung mga yung character, respeto, yung kindness, kumbaga yung mga ganun na values na kailangan nakukuha natin as mga anak or as kahit bata pa lamang, di ba? Kasi parang sumasalamin yun. Sa magulang natin.
2: Siguro ipasok natin yung mga issues nowadays, especially yung social media. Yeah. Dito lalo na sa Philippines. Yeah. Diba maraming mga bata ngayon, especially sa mga generation ngayon, na nakakagawa na ng mga bagay na hindi mo maiisip na magagawa ng isang ganun sa ganoong edad. Right? So parang ang nakikita ko rin, nagiging balitaktakan siya sa social media na ano ba yung ginagawa ng magulang?
1: Yep.
2: Kasi lahat, everything that we do as children, reflects to who our parents are, to what kind of are kung ano bang klase yung mga parents
0: what
2: natin.
0: What kind of parenting sometimes.
2: Yep. Diba?
1: Yeah. And parang since nandun na tayo sa pag-uusap ng mga bata, diba? Malaking parte yung parenting sa bata.
2: Mm.
1: Although syempre may other factors kung bakit nagagawa ng isang bata ang ganung bagay. Mm-hmm. At ano, kasi parang napag-usapan namin to sa theater org namin na bakit nila nagagawa yun? Mm-hmm. Ano yung pinakarason? Is it the community? Is it the family? Or is it by themselves?
2: Yeah.
1: Diba? Parang hanap tayo ng hanap ng rason kung sinong ituturo natin. Mm-hmm. Iba-iba naman yung sitwasyon na kinalalagyan ng mga bata.
0: Mga bata.
1: So parang tayo bilang mga magulang, So parang bilang mga magulang, kailangan ma-identify natin. Kasi dapat malaman natin, ano kayang pinapakita ng anak ko pag nasa eskwelahan siya?
0: Mm.
1: Kumusta kaya siya pag nasa bahay siya?
3: Yes.
1: Pag sa mga kaibigan niya, sa mga ganun. Dapat, hindi naman yung parang nagiging spy ka na sa ano.
3: Mm.
1: You should be able to put that authority over your children para maging honest sila at maging transparent sila sa harap
2: Correct.
1: Mo.
0: Yeah. So, yung execution ng authority is not to destroy but to, di ba, to build up. Mm-hmm. To build up. So dapat yun yung clear projection and perception ng pag-execute ng authority. Di ba, Kuya Neil Bunaobra? Yeah. Good morning, Ninong. Yeah. Pigkukurab-kurab na ako. kasalo na si Kuya Nilindo.
2: Congrats po.
1: Wow.
0: Asawa ni Ate Aljane. Okay. So, yun na ang ating pinag-uusapan sa ngayon. That is under principles. How did you apply principles in our family principles? In our family principles, Ate, in the absence of mommy and daddy, how did you apply authoritative principles that we are facilitating at home? Para doon sa mga ate at kuya. How did you facilitate that principles of authority that we governs our family?
1: Si ate pag ano pag
0: bakit ikaw sa mag...
1: No, pag pauwi na si mommy, si daddy. Dapat maayos lahat. Kasi parang yun yung isa sa palaging tumatatak sa akin pag iniisip ko yung family natin or yung bahay natin. Dapat malinis siya palagi. Dapat maayos. Dapat handa na lahat. Kasi parang preparedness is isa siya sa pinaka-key principles na meron yung family natin.
0: Yeah.
1: Preparedness. P.
0: Yeah.
2: Pina naman.
0: Kasi because we usually accommodate people from time to time. Surprise, regular. Kasi ginagamit tayo ng Lord para sa tao eh.
3: Yes.
0: Yeah. So, yung dumarating minsan, minsan problemado. Minsan emotionally down, tapos abutan mo sa muko ng harong mo.
1: So, hindi lalong na.
0: Yeah. Kaya sabi ni Bron Nabor, yan. Good morning po. Nice topic para sa mga tatay at anak. Yan. Thank
3: Good
0: you po.
3: Po.
0: Salamat po sa pagsubaybay.
3: Yes.
0: Yan. And syempre sa panghuling P.
1: Yan.
2: Yes. Yan. Finally nandito na tayo sa last P of
1: nito.
2: The day. Yeah. And syempre save the best for last.
0: Anong P yan, team?
1: Play.
2: Diba, napaka-simple lang.
0: You want to play?
2: Play.
0: Sabi diyan, taking on the role of a playtime through
3: playmate.
0: Through imaginative, silly, and rough and tumble activities. Ano yan?
1: Actually, hindi lang to para sa mga bata.
3: Yes.
1: This could be applied kahit na ganito na yung edad natin, kahit na 30 na tayo. And parang
3: alam niyo nga, mas nakakatuwa yun eh. Kapag ganitong,
1: mas nakakatuwa siya. Actually, may nirepost si Ate Lois sa TikTok. Isang mama siya na parang bagong sweldo yung nanay. Yeah. And then, pinaglalaroan niya yung ano, meron tayong pinya, meron tayong Milo. And then, doon talaga, parang na-remind ako sa silliness na meron si daddy tsaka si mommy. Hindi ko alam kung kailan tayo nag-start, pero nababalik ako doon sa moments na hindi pa sila nag-gumaganon eh. Na more on mother and father pa sila. Hanggang slowly nag-turn into mas joyful, mas jolly, mas engaging in a way of parenting.
0: Kasi hindi na kayo, ano, hindi na kayo tinatabla ng father figure eh.
1: Ay, sorry, sir. Sorry.
0: Hindi, may ano yan? Kasi based on the actual needs, this time kasi, hindi na kayo yung iisa-isayin pa.
1: Tama.
0: Yan. Wala na kayo dun eh. Kasi pag sabi kong, ate, yung bahay, you got it all. Ganun na siya kadali kasi ngayon eh. And then, usually the outcome, we just enjoy the outcome. Wow, ang linis na ng bahay. So, just having chill and having, you know, kulitan. Nandun na tayo sa level na yun kasi.
1: Yes.
0: Wala na kasing ina-anticipate na, baka mabasag ni ate yung plato. Kahit lagi naman. Yan. Baka mabasag niya. Wala nang ina-anticipate na risk. Because, I know from myself that you can really able to handle situations.
3: Yes.
0: na hindi, unlike na pag naghuhugas si ate, hindi ninyo alam na maliliit pa kayo pag kayo yung naghuhugas. Nakasilip ako lagi. Kasi pag may nabasag takbo, oops, anong ginagawa ko? Huwag gagalaw. Ang una kong kinukuha yung bata. Yan, bago ko walisin yung
1: alis
0: nabasag.
1: Alis dyan.
0: Alika, dito ka muna. Op. Oh, yeah. Bata muna. Pag alis ng bata, okay lang yan. Ang baso na bibili sa tindahan, ang anak hindi.
1: Idiretso natin siya sa letter B. Engaging in play helps children build social confidence, emotional regulation, and resilience. Diba?
2: Yeah. Siguro dun sa shinare ni Dad na wala na kasi tayo sa stage na yun. Mm-mm. Yun yung tumatak sa akin sa sinabi niya. Siguro bilang parents, isang advice na bibibigay rin natin na yung aware ka of what stage your child is in, kung ano na ba siyang klase ng tao ngayon.
1: Yeah.
2: Na mag-work pa ba sa kanya yung
0: tao na ba siya ngayon?
2: Yun strict
0: ngayon,
2: parent, ganun. Parenting, mag-work pa ba yun sa kanya? Kasi, especially nowadays, ang mga, hindi ko naman nila lahat, but like, the generation itself ng mga bata ngayon, parang nature na yung pagiging stubborn talaga.
1: Yes.
2: Kasi, yun na, nandito na yung phone, di ba? Parang yung attention kasi nila napupunta na sa ibang bagay. Mm. Kaya, siguro dun din tayo maging aware bilang parents na ano ba yung mag-work na klase ng parenting yes. dito sa anak ko. Di ba?
1: Kasi, especially sa mga, ay hindi siya Gen Z parents eh, but millennial. Mm-hmm. Yung mga millennial na parents, parang sabi nila, ay gusto ko soft parenting lang ako sa anak ko, gusto ko mabait lang, chill lang kami. And sometimes, yung results, hindi yun yung ine-expect natin.
0: Yes.
2: Correct.
1: Dahil nag-soft parenting ka, sometimes nagiging spoiled yung anak.
2: That's right.
1: Nagiging stubborn na kahit yung bata, hindi, ayoko. Tapos ikaw, no anak, let's do this. Sa tingin mo ba effective siya? Mm-hmm. Parang ganun, dapat na you're trying different ways of parenting din.
2: Mm.
1: Kasi for me, play is also a green light.
2: Uh-oh.
1: Parang 1, 2, 3, play. So parang yung play, para siya yung green light mo as a parent na go.
2: Uh-oh.
1: Ganto ako mag-execute. So if you say no, then no. If you say yes, then yes.
2: Mm-hmm.
1: Pag wait, then wait. Dapat maintindihan yun ng magulang at syempre ng anak.
2: Siguro yung pagiging flexible din na being parents.
0: Yeah. So good morning, Ate Maris Reyes and Ate Cecil Bermillo Balderam. Sabi, shout out po from Kuya Aljon. Yeah, batiin niyo si Kuya Aljon.
2: Saka Kuya. Hello po, Sabi Kuya Aljon. Thank you po for watching. Good morning.
0: Ayan. So, yun na, no? Ang masarap na kwentuhan. Ayan, mga kaibigan. Nakakabitin, Don Alphon. Robite, no? So, yun na. I hope, ha? Mag-comment po yung gusto ng part 2 nitong band na ito. Yan. Habang hindi pa sila bumabalik sa school. Yes. Dahil Agosto pa ang pasukan. Yeah. Ha? So, mag-comment na yung gusto pa ng part 2 ng band na to. Yan. Yan, yung 5C naman ng fatherhood ang pag-uusapan natin. Meron tayong 5C. Yan, sa mga susunod na Monday. Okay? So, yun po masarap na kwentuhan, mga kaibigan, mga Kirians. Salamat po sa pagkakataon na pinagkalob nyo sa amin na kayo ay aming mga kaulayaw. Pero, yan, inabot na tayo ng ating pong pansamantalang pamamaalam.
2: Mm-hmm.
0: At syempre, kami po ay, kaming lahat ay naka-engage doon sa pananalangin. At siyempre, meron ba kayong mga gustong batiin bago tayo magpaalam? Ate Nice!
2: Ayan. Gusto ko lang ulit pala pasalamatan yung lahat ng ating viewers today sa ating Facebook Live. Especially doon sa aking friends na mga nanood. Kaila Angela, thank you for watching. And kay Jalvin, ayan. Thank you for watching everyone. And ayan, again, shout out sa lahat ng fresh graduates na naghahanap ngayon ng work from San Jose Community College. Ayan. Thank you. Thank you,
0: paano yan guys? Ang daming nag-part 2, please. Okay. Oh, part 2 please. Yan.
1: Ayan, maraming mga aga, Sir Joy and the girls, Tristan, kay Kuya, from Kuya Tristan, Wyatt, V. Gulay.
2: Thank you po. Wow, nag-part 2 si Mommy. Mommy, ikaw naman daw dito sa part 2.
3: Yes, sana naman.
0: Okay, so bago tayo magtapos, ipapanalangin ni Ate Lois lahat ng ating po mga kapamilya.
3: Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Lord God, sa aming natapos na usapan sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo pa, Panginoon, na i-inspire ang mga taong nakakarinig ng iyong salita, Lord God, and ng mga napag-usapan namin ngayon, Panginoon. And Lord, we are reaching, Panginoon, sa lahat ng pamilya na nakikinig, Panginoon, and even, Lord God, the families na maiaabot ng video na ito, Panginoon, inspire them, Lord God, with your word, and maging motivation ito para sa kanila, Panginoon. And Lord, we pray for your provision, Lord God, in every family, Panginoon, and Lord, peace, and lahat ng napag-usapan namin ngayon, Lord God, may it inspire them, Lord God, na maging maayos ang pagsasama, Panginoon. And Lord, we pray na ikaw ang maging sentro ng bawat pamilya na nakikinig nito, Panginoon, and na maging maayos. And Lord God, itinataas din po namin sa iyo, Lord God, ang mga pamilya, kung may mga nararanasan man silang struggles, Lord God, problema, Panginoon, hayaan mo, Lord God, na ikaw ang magbigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon. Amen. And ang inspirasyon, Lord God, na patuloy na maiayos ang bawat relasyon ng bawat pamilya, Lord God. And Lord, mananaig ang pagmamahal sa bawat pamilya. Yes, maraming maraming salamat po, and hayaan mo, Panginoon, na gamitin po kami ang aming pamilya pa para makapag-inspire ng ibang tao. Yes. Salamat po sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Amen.
0: So, ayan na, mga kakirian, sa pasamantala po kami magpapaalam. This is Daddy Joy. Kasama po natin ang tatlong chikiting. And thank you sa ngalan po ng ating pong himpilan. Ah, sagpapasalamat tayo sa ating pong station manager, Ma'am Ibeth Pao, at sa kasama natin ngayon, Don Alfon. Good morning.
3: Yes. Thank you po.
0: We promise you, Kerian, sabangan niyo po. We're gonna make it to you po. We make it up to you. Magpa-part 2 po kami. Yan. Ayon po sa inyong kahilingan. Yan. So, salamat po. Kahit kami din naman po ay nabitin, we have a lot to offer po for you guys. Yeah. God bless you, and always remember that in family matters, it is your family that matters. God bless us all.
1: God bless.

iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company.

Well, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa'yo, ka-TNT! Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. At syempre, kasama niyo po sa tanghaling ito, walang iba kundi ang inyong uncle na si Alvis Ray Aison. Kaya yan, pagbati sa bawat isang ka-TNT'ng nakikinig at nakatutok ngayong tanghaling ito. Whether kayo man ay nakatutok sa inyong mga PM radios, o kaya naman whether kayo ay nakatutok at nanonood sa ating Facebook Live, o di kaya ikaw ay nanonood sa ating YouTube Live, o kaya naman kung ikaw ay connected sa internet. Yan, at kung wala kang

PM Radio. Kung medyo occupied ka para manood ng Facebook or YouTube Live, ay pwede ka rin makinig no dun sa ating online streaming. Kaya yan, hello, hello and good morning sa bawat isa. Ayan, kumusta naman ang inyong Sunday or weekends? Ano bang mga pinag-aabalahan nyo? Nakapagpahinga po ba ang nang maayos ang bawat isa? Sana eh hindi naman kayo napagod. Kaya naman sana eh hindi kayo nasobrahan sa pagpapahinga. Pag ikaw kasi ay nasobrahan ng pagpapahinga, aba, eh minsan eh parang bumibigat lalo yung katawan mo, no? Akala ko by resting or by making, ano tawag dyan? Nagkukonyo tuloy tayo. Akala ko by simply spending your whole day nang nakahiga sa iyong kama at naglalaro. Nagbi-video games. Yan, akala ko yun na yung pahinga. Iba pala talaga, ano? Siguro dahil na rin yun sa ating edad. Or sa aking edad. Sorry, nasa waka-TNT natin. Hindi ko naman pwede na dama eh. Siguro pag magta-30 ka na talaga, ano? Mas kailangan ng katawan mo ang kilos. Actually, sabihin natin kahit na hindi ka pa naman talaga abot sa 30, sabihin natin before or after ka na sa ganong edad, eh I think kailangan pa din nating magkilos-kilos, no? Ganyan ang aking pagkakamali nung weekend. Kaya yun, parang mas bumigat lalo ang aking katawan. But anyway, siguro kulang lang tayo sa ano, no, sa exercise. Kulang lang, pero yun, talagang ano eh, talagang kailangan natin mag-exercise ka, TNT. Ayan, and so far, kumusta naman ang iyong Monday morning? Sana nung kung nakapagpahinga ka naman talaga ng maayos nung weekend, eh naway ikaw ay may energy talaga ngayong Monday. Sana hindi ka nagre-reklamo dahil Lunes na naman. Sana ikaw ay ano talaga, excited na excited magtrabaho. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. At habang ikaw ay nakikinig syempre nitong ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air, na kung saan eh tayo ay magkwekwentuhan patungkol sa mga nagte-trending at nagva-viral na mga usapin, lalong-lalo na sa social media. Kaya kung ikaw ay madalas nagsuscroll sa Facebook, nag-tumatambay sa TikTok, at kung ikaw ay nakikinig sa mga bali-balita, abay, siguro, madadaanan mo ang mga pag-uusapan natin dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Yes, kaya nga 'di ba? Tawag natin dito sa ating programa is Healthy Chismisan. Yan, dahil hindi natin pag-uusapan yung buhay ng iba for the sake of judging them. But rather, pag-uusapan natin yung mga nagiging, yung mga naririnig at nakikita natin sa social media. At titingnan natin to sa isang kakaibang perspektibo. Ano ba yung mga matututunan natin sa bagay na to? Ano ba yung mga katotohanan sa likod ng mga usapin, ng mga nagda-trending at mga nagva-viral na mga topic online?

Yeah, hello, hello. And pagbati sa bawat isang ka-TNT nating nakikinig ngayon. Sa mga ka-TNT natin sa Camarines Sur, Camarines Norte.

At syempre, no, yan, batiin din natin ang mga listeners at mga kakiryans at ka-TNT din natin dyan sa mga isla ng Masbate at Catanduanes. Huwag natin kalimutan ang mga taga Sorsogon at Albay. Ayan, shoutout sa inyo, no. Isang ano naman dyan, isang A naman dyan. A. But anyway, ayan, so shoutout po sa bawat isa. And syempre, batiin natin yung mga ka-TNT natin at ka-Kirians na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan, nagsiselebrate ng mga espesyal na araw ngayong Monday na ito.

And shout out din pala no sa mga taga JRAAC Buraburan na magse-celebrate ng kanilang 26th anniversary celebration ng kanilang church this Saturday no. Yan, shout out po sa inyo. And pagbati rin pala ng happy birthday kay Prince Mar Mancera, si Pastor Prince.

Anyway, ayan, so shout out sa bawat isa. Ayan, may napindot akong isang button. Munti ko na. Anyway, yeah, so shout out sa bawat isang nakikinig ngayong tanghaling ito. Pagbati kay Tristan Wyatt V. Gulay. Sabi niya, marhay nga aga, Sir Alvis. Yes, good morning din sa'yo, Tristan Wyatt. At syempre, sa bawat isang ka-TNT natin, nakatutok ngayon sa kanilang mga radyo at syempre, dyan sa ating Facebook Live. Ayan, ano bang mga aabangan ng ating mga ka-TNT ngayong tanghaling ito? Siyempre, meron tayong tanong ni Tol na nakapost na no, sa ating Facebook page. Pwede kayo mag-send dyan or mag-comment ng inyong mga kasagutan. At kung hindi naman, ay siyempre pwede rin kayo mag-send ng inyong mga kasagutan dito sa ating Facebook Live. Bukod pa riyan, maya-maya meron din tayong pag-uusapan sa ating trending now talaga na kung saan kung ikaw ay follower ng isang events host, comedian at content creator na ito, makikita mong hindi pala ganun ang simpleng pag-host ng event lang, no? What I mean is, madalas kasi pag tinitingnan natin yung mga events host, tinitingnan lang natin sila as the people who speak, the people who parang sila yung nagmamanage ng mismong event. Sila yung nag-i-introduce sa mga guests. Parang sila yung rason kung bakit nagfo-flow ang isang program from one part to another. Pero pala, kung ikaw ay isang mahusay na events host, aba, napakarami pala ng mga bagay na kailangan mong i-take into account para mas maging memorable yung event na pinag-hostan mo. Di lang pala siya simpleng pagbabasa ng script ka-TNT. Dapat maging sensitive ka rin sa audience mo. Dapat maging perceptive. Itutuloy ko pa ba itong gagawin ko? O kaya hindi na? Kaya i-take ng taong to yung joke ko? Or hindi? And in some cases, no, some event hosts take it up on another level. And ina-allow nila yung mga tao na kanilang pinagsisilbihan to process emotions as well. Grabe, nakakatuwa pala yung mga events host na kayang gawin to, no? Kaya yan ang ating aabangan maya-maya lamang sa ating Trending Now talaga. Kaya kung nais mong makipag-ugnayan sa ating programa o sa ating himpilan, text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa Care 104.3 DWAY-FM. Ay, mali pala. Ang ating Facebook page ay FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Habang ang ating YouTube at Instagram naman ay FEBCBcall-care104.3DWAYFM. Palagi kong napagbabaliktad, no? Ang ating online streaming naman ay bit.ly/thewayfm. At ang ating group chat sa Messenger ay Kirian's Official GC. Yan, pagpasensya nyo na po ang inyong angkol, no? Malayo-layo kasi yung ating mga contact information. Pero anyway, ayan. So in the meantime, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na If Heaven Wasn't So Far Away. Ito ay inawit ni Rhett Atkins. And syempre, wag po kayong aalis dahil magbabalik po ang ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

para sa ating tanong ni Tol. Sino ang gusto mong sabihan ng salamat, sorry o mahal kita ngayon at bakit? Again, para sa ating tanong ni Tol, sino ang gusto mong sabihan ng salamat, sorry o mahal kita ngayon at bakit? Para sa mga nais mag-share ng kanilang kasagutan, i-text nyo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube at Instagram account ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Habang ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm at ang ating messenger naman ay Kirian's Official GC. Yan ang ating tanong ni Tol sa mga sandaling ito. Ayan, mukhang abala pa ang ating mga ka-TNT sa kanilang pag-aasikaso. Sa kanilang pananghalian, ayan, shoutout kay Nahara Albar. Napindot ko kasi yung ano, yung call. Yan, sorry na Nahara. Yan, nabuhay daw ang katawang lupa ni Nahara dahil nagulat siya. Bigla daw nagtunog ang kanyang phone. No? But anyway, yan, so shoutout sa bawat isa. Yan, batiin natin si Miko Moreno Butyal. Uy, welcome back, Miko, no? And ayan, so sabi dito ni Miko Moreno Butyal, hello po Kuya Alvis, nakikinig po while naglalaba. Very mainit-init manangad ang panahon ko niya, no? Magayon nun maglaba talaga pag mainit ang panahon. Ayan, so shout out sa mga tinetake advantage ang weather ngayon, no? Kagaya ni Miko na naglalaba sa mga sandaling ito. Ayan, shout out rin kay Carmela De Los Reyes. Sabi niya, hello po Kuya Alvis. Ay, sorry. Iba pala, ayan. Sabi ni Carmela De Los Reyes, hi Uncle, I can't watch live. Walang internet. Grabe naman yung haba ng internet na yan. But anyway, and so don't worry Carmela. Dahil, hindi ko alam yung sabi ko. Anyway, don't worry. Yeah, dahil pwede mo namang panoorin yung replay natin, no? Yan, so sa mga ka-TNT natin na hindi makakapanood ng live, yan, pwede nyo naman pong panoorin muli ang ating replay. Anyway, dagdag pa ni Carmela De Los Reyes, sabi niya, hello sa Bebe Cakes ko, grabe! Nakauwi na yan siya. Ayun, no? May pa-Bebe Cakes pa. Gabi-gari, rilalanggam ako digdi sa tukawan ko. No? Yan, o. Oh. Miko. Anyway, yan. So, shoutout rin kay Ma'am si Shelo. Sabi niya, hi, Uncle Alvis. Yan, shoutout sa mga taga Anislag Daraga Albay. And shoutout rin kina Ma'am si. Yun. And going back nga, mga ka-TNT sa ating tanong ni Tol, sino ba? Baka meron kang isang tao na nais mong sabihan ng salamat, sorry, and mahal kita. Yak tuloy masasabi. Naks ang dapat kong sabihin. Yan, so baka meron kang isang tao or pwede din namang iba-iba. Pwedeng gusto mong sabihan itong taong to ng salamat. Ito naman gusto mong sabihan ng sorry. At itong tao namang to gusto mo siyang sabihan ng mahal kita. Hey. Kaya kung nais nyong sabihan itong taong to ng pasimple, yan, pwede naman kayong magsabi diyan ng ano ng wag niyo nang sabihin yung ano yung pwede naman kayong magsabi sa akin ng ano
na huwag ko nang i-mention yung pangalan. Maintindihan ko naman yan. But anyway, so yun. So habang inaantay natin yung mga kasagutan ng ating ka-TNT, no? Bakit pa kasi ito yung sa dami-dami ng tanong na pwede kong maisip? Ito pa yung naitanong ko sa ating mga ka-TNT. Ganto kasi yan, no? Meron yung pag-uusapan natin mamaya. Is meron siyang, di ba nga sabi ko sa inyo, merong isang content creator, isang komedyante, isang events host, na kung saan isa sa mga events na pinag-hostan niya is yung sabihin nating main attraction or main person supposed to be ng event na yon is pag sinabi kasi nating wedding, yan, di ba dapat masaya? Kung pwede lang walang lungkot. Pero ito kasing yung ikakasal kasi, especially yung groom, just recently is yung kanyang kapatid ay na kumbaga wala na or nawala yung kanyang kapatid. And if you're still in the process of grieving, tapos ikaw ay sasabak sa isang event na parang people expect you to become happy, people expect you to smile, parang medyo mabigat naman ata yun para dun sa taong yun, di ba? So itong events host na to, in-encourage niya yung kanyang, yung groom na mag-open up. Kumbaga, in-encourage niyang maging vulnerable yung groom during that event that people are expecting it to be happy. And alam niyo ba mga ka-TNT, naging napakaganda nung event na yon. All because of vulnerability. And dahil dun sa moment na yon na ating pag-uusapan maya-maya. Kaya alam ko sa mga listeners natin dyan, oh, siguro may mga kakilala kayong tao na nais nyong sabihan ng mga salitang to. Pero for some reason is hindi nyo basta-basta masabi ang mga salitang ito or katagang ito. And that's all right. You may have mixed emotions over these people. Pag sinabi kasi nating mixed emotions, pag hindi lang isang emosyon yung nararamdaman mo towards a situation or towards a person, eh, alam mo ba ka TNT na normal lang maka-experience ng ganun, no? You can feel thankful for the person while still feeling hurt over something that they did. You can still feel hurt by what they did, and at the same time you can still feel love for them. At para mabigyan ko lang ng konting pahapyaw ang ating mga ka-TNT kung ano yung ating pag-uusapan. No? Gamitin ko lang tong linyang to dun sa ating pag-uusapan maya-maya. Ang tawag dito ay love, grief, and laughter can blend together beautifully. Ibig sabihin daw, ang pag-ibig, pagluluksa, at ang pagtawa, pwede daw yan maghalo-halo into something that's very beautiful. Napakagandang konsepto, no? Pero na-realize ko lang na meron din palang isang ano, isa pang side yung ano, yung context na yon. Love, grief, and laughter. Di naman kaya ikaw ay nabubuang na. Joke lang, no? Yeah, dahil in some cases, no, whenever we're not getting or pag hindi natin napaprocess ng maayos yung mga emotions na ating nararamdaman, especially grief, aba, eh baka bigla ka na lang tumawa ng mag-isa, no? Pero kidding aside, yan, ating pag-uusapan maya-maya itong how love,
grief and laughter can mix or can blend together in something that's so beautiful. Dahil alam mo ba, ka-TNT, the way we love, hindi naman to iisang dimension lamang. Sabi ko nga kanina, no, we can still feel grateful for the years you have with someone while also feeling heartbroken pag nawala na sila, di ba? You can feel proud kung ikaw man ay isang magulang, you can feel proud dahil nag-graduate na yung iyong anak. Pero at the same time, you can still feel sadness dahil parang yung bahay ay mas magiging tahimik dahil nag-college na sila. So magigets natin dito, no, at maintindihan natin na seemingly, pag may mga emotions na sa tingin natin ay conflicting, kagaya nung love, grief, laughter, to some people, they can say na parang ang hirap naman pagsabayin ng mga bagay na yun. Pero alam mo ba, on a daily basis ka TNT, nakakaramdam tayo ng mga tinatawag na mixed emotions. Kagaya nga ng sinabi ko, no, you can still feel grateful and heartbroken at the same time. You can still feel proud and sad at the same time. You can still feel love and hate at the same time. Yan, ang tawag po dyan ay mixed emotions. At normal po yan sa isang tao. Kung ikaw ay mahilig mag-reminisce ng mga memories, yan, di ba nga, eh, may mga pagkakataon sa ating buhay na pag tayo ay nagre-reminisce ng mga memories na ito. Sometimes, one moment can hold several different emotions and feelings at the same time. You can feel joy, you can feel sadness, you can feel regret, you can feel gratitude all at the same time. Parang ito yung makikita mo pag yung lola mo ay tumitingin sa kanilang mga old family pictures. Minsan nga pag nagge-get together yung mga magkakapamilya, no, tapos kuha yung tita mo ng ano, ng photo album, tapos magtatawanan sila kasi pagtatawanan nila yung mga ano, yung mga damit ng kanilang kapatid, no, mga pinsan ganyan. They can smile and laugh at these funny moments, pero mapapansin mo na as you look at them for a little while longer, papansin mo na medyo may konting kirot yung kanilang mukha. Dahil you know that someone in that picture is no longer with them. So hindi naman nagbago yung memories. You simply experience these emotions that are connected to that picture ka TNT. Maya-maya ay ating pag-uusapan itong tatlong bagay na to. Love, grief, at laughter. Iba-ibang mga emotions pero iba-iba yung kanilang purpose. So, makikita natin na they're not necessarily complete. Kumbaga, hindi naman sila kompleto recados, ika nga. Dahil pag sinabi nating pag tayo ay nakakaramdam ng mga emotions na ito, meron din tong mga bagay na hindi natin basta-basta nare-realize. If you feel grief, pwedeng ang sinasabi niyan ay, itong bagay na to nagmamatter kasi sa akin. At wala na tong bagay na to sa akin. That's why you're feeling grief. Because this mattered. Pag sinabi nating love, ang sinasabi ng love sa atin is, itong bagay na to, this still matters to me. Kumbaga nakaano siya sa present. Kaya nga, di ba, pag tayo ay kasama natin yung mga taong nagmamahal sa atin or mahal natin,
At ang if we're going to look at it on a deeper perspective, ano talaga yan? Ang core ng pagmamahal is nagmamatter sa'yo yung bagay or tao na yun. At pag ikaw naman ay natatawa, yan, ang nafe-feel mo dun ay joy. So makikita natin no, na iba-ibang mga emotions, iba-ibang aspects, and that's just same reality, no? Which is why they can coexist together. You can experience all these emotions at a moment. And napaka-importante to sit with these emotions, ka-TMP. Huwag mong ikubli yung isang emotion, tapos papalabasin mo lang yung isa. Kung makikita nga natin si, ano, no, si David pag siya ay nag... pag siya doon sa mga psalms na kanyang sinulat. Some of those psalms or some of those ano, some of those psalms na kanyang sinulat, makikita natin yung mixed emotions niya. One moment he is praising God, and then the second moment sinusumpa or galit siya doon sa mga kaaway niya. Tapos biglang nandun siya sa ano, sa doubt, or nandun siya sa part na ano, na he is asking questions kay God. Tapos babalik na naman siya sa ano, sa pagpapraise kay God. So makikita natin ka-TNT, it's normal to feel so many emotions at the same time. Pero wag namang all together at once, di ba? So wag tayong matakot pag tayo ay nakakaramdam ng mga gantong uri ng sitwasyon or ng gantong halo-halong emosyon. Kaya sa ating pagpapatuloy dito sa ating programa, ayan, kung may nais kang isend na makasagutan sa ating tanong ni Tol, text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or sa ating Facebook, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-send sa ating YouTube and Instagram account, FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. Habang ang ating online streaming naman ay bit.ly/thewayfm. At ang ating messenger naman or group chat sa messenger ay Carrian's Official GC. Sa ating pagpapatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na HKM or Hindi Kita Malilimutan, at inawit ito ng bandang Kalya Lili. At susundan ito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. With that, huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalabas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Pang-lima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala. Magtabi ng mga pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pang-anim, kung may anak na nag-aaral, alamin ang emergency plan ng paaralan. At pang-pito, maaari ring maghanda ng indoor games at iba pang mga aktibidad para sa mga bata upang maiwasan nilang lumabas at maiwasan ang pagkalanghap ng abong mula sa bulkan. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, PHIVOLC, DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3, The Way FM.
1: The world is changing. Radio connects. When events send us to isolation, radio offers ways to stay connected. Radio speaks to people, but also gives people space to express themselves. The strength of radio lies in its simplicity. The power to connect and engage, using stories to make a point, music that can bring healing, and information that can save lives. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa. Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Trending now talaga ang post and shinare na kwento ni Erie Niman patungkol sa love, grief, and laughter. Madalas nating isipin na ang saya at lungkot ay magkalaban. Kapag masaya ka, bawal kang maging malungkot. Kapag nagluluksa ka, parang hindi tama ang tumawa. Pero isang kwento mula sa comedian, event host, at content creator na si Erie Niman ang nagpaalala na sa totoong buhay, hindi laging ganito ang nangyayari. Sa isang wedding na kanyang hino-host, ibinahagi ni Erie ang karanasan ng isang groom na kamakailan lamang ay nawalan ng kapatid. Ayon sa kanya, nagdadalawang isip pa ang groom kung babanggitin ba niya ang tungkol sa kanyang kapatid sa kanyang Thanksgiving speech. Ngunit hinikayat ni Erie ito na maging tapat sa nararamdaman at ibahagi ang bahaging iyon ng kanyang kwento. Habang nagpapatuloy ang programa, nagkaroon ng isang simpleng pangyayari na nauwi sa isang nakakatawang biro tungkol sa pamangkin ng groom, anak ng yumaong kapatid. Ang biro ay nagpatawa sa lahat, lalo na sa mismong bata. Para kay Erie, doon niya muling nakita kung paano ang pagmamahal, pagluluksa at pagtawa ay maaaring magsama sa iisang sandali. Sa kanyang pagbabahagi, sinabi niya ang linyang maraming netizens ang nakarelate. Quote unquote, "I hope that this is a reminder that love, grief, and laughter blend beautifully together." Dagdag pa niya, hindi raw dapat isipin na ang buhay ay puros saya lamang. Kapag hinahayaan nating kapag hinayaan nating maramdaman ang ating emosyon ng buo, maaring ito man ay or maging ito man ay malungkot o saya, mas nagiging totoo rin ang ating mga ngiti at tawanan. Marami ang naantig sa mensahe. Sa ngayon, ang nasabing post ay mayroon ng humigit kumulang 14,500 reactions, 120 comments at 753 shares. Patunay na maraming tao ang nakarelate sa paalala na hindi kailangang mamili sa pagitan ng pag-ibig, pagdadalamhati at pagtawa. Marahil ito ang isa sa pinakamahalagang paalala ng kwento. Hindi kailangang hintayin mawala ang lungkot bago muling tumawa. Minsan, ang pinakamagandang tawa ay dumarating hindi sa kabila ng ating pagdadalamhati, kundi kasabay nito dahil ang pag-ibig ang siyang nagdurugtong sa dalawang emosyon. Maraming mga netizens ang nag-share ng kani-kanilang mga experience. Sabi ng isang netizen, "I've lost my father 2 years ago. Being the eldest son, I have the burden and the honor of walking the rest of my siblings to the altar, which I did.

Sabi din ng isa pang netizen, naalala ko yung eulogy speech ni Brad Pitt o Isko Salvador sa burol ni Dolphy. Dito, grabe, laugh trip talaga yun. Yung mga tao nandun nakikiramay dahil nawala ang King of Comedy. Nawala ang King of Comedy ng Pinas. Pero umiiyak sa tawa ng mga jokes ni Isko. Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin kung bakit nga ba love, grief, and laughter can coexist beautifully. At kung ano naman ang ating gagawin kung mas mabigat ang grieving kaysa sa loving and laughing. Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air.

At bago tayo magpatuloy, no, basahin natin ang kasagutan ni Mico Moreno Butial. Sabi niya, salamat sa mga taong nag-help sa akin during my college year na nagpaaral sa akin. Nagpapasalamat din ako sa community kinakabilangan ko or sa community kinabibilangan ko, ang IVCF and FEBC Bicol, na nag-help sa akin sa aking paglago spiritually, emotionally, and mentally. Yon, thank you so much for that, Brother Mico. And at the same time, no, we also appreciate you so much, Brother Mico. Yeah, so thank you sa'yo, brother. And yun na nga sa ating pagpapatuloy or sa ating pag-uusap at pagkwekwentuhan dito. Bakit nga ba ang pagmamahal, ang pagluluksa at pagdawa

Eh, kahit na hindi ito common, no? Pero how or why do they blend beautifully? I think this is one of the most beautiful quotes I have encountered so far. Though hindi ko na naaalala yung saktong quote na yun, pero nakaukit yung essence ng quote na yun sa aking isip, no? Tayo kasi pag nakakaramdam tayo ng grieving or pagluluksa, it simply means that something that mattered to us was taken from us or may nawala sa atin na nagmamatter sa atin. This can be dreams, this can be people, this can be an opportunity. Pag sinabi kasing grieving, hindi lang po siya limited sa mga tao, no? Kasi pag sinabi natin grieving, ay nagluluksa ako kasi nawala yung friend ko, nawala yung gantong mahal ko sa buhay. Pero it turns out pala na we can feel grief basta meron lang nawala sa atin, na feeling natin ay nagmamatter sa atin. Ganun pala yun, no? And alam nyo ba, ka-TNT, ito na yung quote na yun. Sabi doon, grief is the receipt na iyong natatanggap pag ikaw ay nagmahal ng totoo. I-Tagalog ko, ha? I mean, nakatagalog naman siya. Pero sabi kasi doon, yung grief daw o yung pagluluksa, parang ito daw yung receipt. Tama, resibo. Ito daw yung resibo. Or parang proof of purchase mo na nagmahal ka talaga ng tunay. Yun daw yung proof mo na itong taong to, itong bagay sa'yo, or itong bagay na to, is nagmatter para sa'yo. And if we're going to look at it right, di naman kasi tayo magluluksa. We will not, or we can't feel grief if we did not love in the first place. Diba? Kaya nung nabasa ko yung yung quote na yun, grabe, it reframes your perspective of grief. Para kasi sa atin, pag nakita nating nagluluksa ang isang tao, ay it's too emotional, it's messy, it's parang in some cases, no, may ibang mga tao who considers grieving, especially pag grabe talaga yung emosyon, we consider it undignified. That's the perspective of others, right? Ayaw nilang makita silang umiiyak, ayaw silang makitang nagluluksa dahil parang nakakababa ng pagtingin ng ibang tao. Pero nung nabasa ko yung quotation na yun, ka-TNT, alam mo ba, parang nag-iba talaga yung pagtingin ko sa pagluluksa, sa grieving. Because true enough, no? Kung ikaw ay, if you purchased something, full price, eh, ang binibigay sa'yo kapalit is a receipt. So, as proof na nagmahal ka, as proof na you paid something in full, which is love, na may nakuha kang resibo. Aba, parang, siguro, sabi nga dun sa quote na yun, if I am not mistaken, meron pa yung part na sabi nung sa quote na yun. Look, ito yung resibong nakuha ko dahil nagmahal ako. And hindi ko siya itatago because I paid full to love someone. And right now, yun yung parang proof niya na nagmahal siya, which is pagluluksa. Grabe, no? Ang gandang context yun. So let's remember, ka-TNT, na we cannot grieve if hindi tayo nagmahal in the first place. You only grieve deeply because you love deeply. Diba? Sabi nga grief is not the opposite of love. Parang yan yung continuation ng love after someone or something is already gone. Yung sakit na nararamdaman mo at nafe-feel mo,
Abay, evidence yan. Undeniable proof yan, ka-TNT, na yung taong yun, yung bagay na yun, ay nag-matter sa'yo. If hindi mo naman kasi minahal yung tao o yung bagay na yun, there's little to no reason to grieve in the first place. Diba? Kaya man, ka-TNT, if nandun ka pa sa season na yun na kailangan mong mag-grieve, you'll have to sit with the emotion and reframe grieving as a continuation of the love. May isa din ako naalalang quotation about grieving. Sabi nila, grief is just love that does not know where to go. Para siyang pagmamahal na hindi alam, kumbaga para siyang pagmamahal or love na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kasi yung tao or yung bagay that's supposed to feel that love is wala na. So because hindi na alam nung love na yun kung saan siya pupunta, that love feels a little lost. And parang yun daw yung core concept, yung parang pinakaloob ng grieving at pagluluksa. Grabe no?

Kaya remember ka TNT, love makes grief possible. And syempre, let's understand that laughter does not erase the grief. But it gives us the strength to carry it. Ayan, napakagandang reminder para sa atin, no? Hindi naman kasi nabubura ng pagtawa natin yung pagluluksang nararamdaman natin. Pero binibigyan na tayo ng lakas para mas makayanan natin yung pagbuhat ng pagluluksa. Alam mo ba ka TNT that one of the healthiest coping mechanisms ng isang tao or nating mga tao is humor? Kasi nga, di ba may mga pag-aaral sa psychology na na laughter can relieve stress. It strengthens special bonds between people. And alam mo yun, parang binibigyan tayo ng laughter ng temporary break from emotional pain. Kaya nga, no, hindi ibig sabihin na tumatawa ka na, nakalimutan mo na yung taong nawala sa'yo. It just means that we're giving ourselves permission to pause, breathe. Kaya nga mapapansin nyo, no, sa mga funeral settings, sa mga setting na may namaalam, maririnig nyo yung mga magkakapamilya na nagkwekwentuhan ng mga nakakatawang kwento about dun sa namayapa. Hindi naman sa dinidishonor nila yung taong nawala. But they're remembering the fullness of who they were. Ako, naalala ko, this is a personal experience, no, nung nawala yung aking best friend. Parang sabihin natin na medyo for a season, tumalikod siya sa Lord. At nung nandun na siya sa hospital, nung I think it was a day before nung kanyang pag-pass away, ang nasa isip ko noon, ala, Lord, Paano ko po ba siya mababalik sa inyo? Paano ko po ba siya ma-share ng word in such a way na hindi niya ito i-reject? Kasi alam ko yung ugali nung best friend ko na yon. Medyo may konting katigasan siya ng ulo. So, di ko alam na habang namroblema ako sa situation na yon, kung paano ko siya ibabalik kay Lord, di ko alam na binalik na pala siya ni Lord sa kanya. The night before, I think, a few days or just before that incident. At grabe po nung nagkwento yung nanay niya sa akin. Abay, napaiyak po ang inyong uncle dun sa ospital. Pero naman, pagdating nung burol, parang isa po ako dun sa mga tumatawa. Sabi ko, oh, gayon yung magpapapicture. Dahil ba biglang dumilat yung... Sorry. Pero yes, no, I was one of the happiest people dun sa setting na yun. Not because wala na siya, but because I am fully confident na kasama na siya ni Lord. Kahit na there was a season na nagbasaway siya, I was really happy and blessed, no? Dahil very confident akong kasama na siya ni Lord. So, sometimes, laughter isn't moving on. But rather, it's love finding another way of speaking. And love preserves joyful memories even after the loss. Ayan. Kasi nga, di ba? Kahit ikaw ay nakakaramdam ng grief, kahit ikaw ay nakakaramdam ng pagluluksa, hindi naman dinidelete nun yung masasayang mga alaala, di ba? In fact, love often turns memories into a mixture of tears and smiles. Pwede kang umiyak sa mga sandaling ito dahil namimiss mo yung isang tao.
Pero pwedeng bigla kang matawa dahil naalala mo yung isang bagay na nakwento niya or ginawa niya. Yan, ako po dun sa best friend kong yun. Aba, napakarami po namin mga bagay. Nakakatawang bagay na ginawa or na-experience. At siguro isa sa mga pinaka talagang naaalala ko or namimiss kong part. Ito kasing best friend ko is takot po siya sa mga spiders. O kaya sabihin natin na hindi niya forte ang pagluluto. Kaya pag ako ay nagsascroll sa Facebook tapos nakikita ko yung mga ano, yung mga nag-aalaga ng mga spiders, yung nagbe-breed ng mga spiders, yung may yung mga baby spiders na nag crawl. Kanya dati nung buhay yung best friend ko ay tinatag ko siya sa mga videos na yun. Tapos sabi ko sa kanya, dun sa anak, sabi ko sa kanya nung buhay pa siya, yung anak mo reregaluhan ko ng mga ano, ng mga stuff toy, ng mga spider, mga insects, ganyan. Para paglaki niya maging mahilig siya sa mga insects at spiders. And at the same time, pag may mga nakikita akong ano, pag may mga nakikita akong videos ng mga cooking fails, yung natututong, yung mga ganun, sinesend ko din siya dati. Tapos binibigyan ko ng caption na ano, na follow yung name niya, ganyan. Follow ganito for more cooking tips. Kaya ano, makikita natin that even if you're experiencing grief, you can still laugh and feel, kumbaga, you can still laugh. Dahil naaalala mo yung mga funny moments ng inyong mga, ng past. Kaya pag nakakita ko ng mga spider, ng mga ano, ng mga videos, ng mga cooking fails, minsan nandun pa rin yung urge ko na isend sa kanyang account. Pero yun yan, na parang maaalala mo na, ay yung ano, wala na pala to. I mean, kasama na niya si Lord. Kasama na siya ni Lord. So yeah, the same memory can make you cry and laugh within seconds because both emotions come from the same place, and that is love, KTND. That's why nga, di ba, anniversaries, birthdays, and weddings can be a little bit emotional kasi nga, they remind us not only of who is missing or kung sino yung nawawala, but also yung joy na minsan nilang dinala nung sila ay kasama pa natin. And siguro sa ating last, let's remember this, KTNT, no? Real life is emotionally layered, not emotionally separated. Madalas nating iniisip, no? We often think emotions should happen one at a time. Parang yung movie na Inside Out. Makikita natin doon na yung mga core memories ni Riley. Nung una, iisang emosyon lang bawat core memory. Nakakaramdam siya ng joy, nakakaramdam siya ng mga ganong emotion. Tapos masyadong neglected si sadness. But at the end of the movie, makikita natin that these emotions, the core memories na tinatawag, yung pinakamahalagang alaala natin, can have several different emotions mixed together. And that's how people actually experience life. Hindi naman, sure, we can experience joy in some moments, but there can also be instances in our lives na nakakaramdam tayo ng sadness, ng joy, at the same time, bittersweet emotions. So being emotionally healthy isn't about feeling only positive emotions. It's about allowing yourself to experience yung full range ng emotion, and that's what being human is. Yung love, it gives us reasons to cherish. Yung grieving, it reminds us of the things that mattered. And laughter gives us the courage to keep on living. And pag yung tatlong emosyon na yun
halo-halo, nag-meet, nag-blend. Di naman sila nagko-kompetensya sa isa't isa, di ba? Makikita natin that they complete one another. Kaya sa ating mga ka-TNT na nakikinig ganyan tanghaling ito, samahan niyo ako sa ating maikling prayer. Pag-pray natin ang ating mga ka-TNT na sa mga sandaling ito ay in the process of grieving. And siguro may mga namimiss din siguro silang mga tao sa kanilang buhay. Kaya ating ipag-pray ang ating mga ka-TNT sa mga sandaling ito. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil hinayaan niyo po kaming talakayin ang mga bagay na ito. Thank you so much for allowing us to experience love. Thank you, Lord, for allowing us to laugh. And thank you, Lord God, for comforting us whenever we are grieving. Panginoon, maraming salamat po because you have designed us in such a complex and beautiful way. Thank you, Lord God, dahil minamahal niyo po kami. Thank you, Lord God, because you are there in the moments of our grieving. And thank you, Lord God, for allowing us to experience joy and in turn, cause us to laugh. Maraming salamat po, Lord God, and pinapanalangin din po namin ang aming mga ka-TNT na nakakaranas ng kabigatan sa kanilang buhay sa mga sandaling ito. Naway, paranas niyo po sila, Lord God, or iparanas niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at comfort. Lord God, maraming salamat po. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus.

At tayo ay nagbabalikid dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga ka-TNT'ng sumama sa ating programang ito. And siyempre, pasalamatan din natin si Don Alfonso Apinado na sumama sa atin sa technical side. Remember ka-TNT, love, grief, and laughter can blend beautifully together. It doesn't have to be one at a time. Allow yourself to feel the full spectrum of these emotions. And allow yourself to sit, process ang mga bagay na iyong nararamdaman. With that, maraming salamat po. At pansamantala na muna tayo maghiwa-hiwalay. Don't worry, no, dahil may mga programa pa pong naihain sa inyo sa araw na ito. And with that, I will be seeing you soon. Nakasama niyo po sa programang ito. Ako po si Alvis Ray Aison. Ingat, God bless, and susunod na po ang Chinese program.

0: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan 1:12. Ako po si Claudio Sapanta, dating makasalanan, sakit sa ulo ng lipunan. Ngunit binago ng Diyos at ginawang lingkod niya sa kanyang upasan. Hayaan po niyong pasimulan ko po sa tagpong ito kung papaano ko po nakilala ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo.
1: Hold up ito, pretty girl. Huwag ka nang pumalag, tutuluyan kita.

0: Ayos itong dinala mong mga alahas sa akin, ha. Primera klase. Yung relos, inarbor ni Cabo.
1: Walang ya, parak yan, ha. Binawasan pa yung dilensya ko. Magkano bang lahat yan?
0: Eh, 5,000. Awas ko na yung komisyon ni Cabo.
1: Ano? May relos na may komisyon pa? Yung si Bundat? Hindi mo pa pwedeng 7,000?
0: Wala na akong kikitain, Claudio. Sa susunod ka na lang bumawi. Nagpahuli ka pa kasi kay Cabo, eh. Kaya yan, tuloy. Ikaw ang nahuli dap. Mabuti nga, di ka tinuloyan na ipasok sa Hoyo.
1: Hold upper na nga ako. Na-hold up pa rin ako. Akala ko, ako lang ang masama. Meron pa pala?
0: Ibawi ka na lang sa susunod. Yung car stereo naman, maraming naghahanap nun.

0: ginagawa mo rito sa gate ng campus namin?
1: Ba? Kailan mo pa nabili itong campus na ito?
0: Kay ganda-ganda ng araw ko nang pumasok dito sa campus, biglang sumama lang makita ko ang pagmumukha mo.
1: Sorry na talaga. May aminin ako sa'yo, Charo. Kaya hindi ako nakasipot sa birthday mo. Kasi nagbakasyon ako sa Huyo. Kakalaya ako lang. Alam mo naman ang racket ko, di ba? Kawatan.
0: Alam ko naman yon. Nakulong ka. Pero kalalaya mo nga lang, nang hold up ka na naman.
1: Talaga naman. Alam mo bakit hindi pagpupulis ang kinuha mong kurso at hindi nursing? Kasi ang dami mong alam kaysa sa nanay ko.
0: Nagbibingi-bingihan lang ang nanay mo kapag ikaw ang issue. Makapagtatago ka ba ng lihim mo sa ating lugar? Bantad na bantad ka sa atin. Nakapag tumipak ka, bundat ang lahat.
1: Hindi ka ba nakatikim ng mga pata ng baka? Ilang kaldero yung pinaluto ko?
0: Hindi ako kumakain ng nakaw. Claudio, kailan ka ba magbabago?
1: Kapag wala na ang mga kawatan sa ating gobyerno.

0: Oh, Claudio. Dumating ka na pala. May lutong pata ng baka na dinala si Kadyo. Ulam natin.
1: Wala po akong ganong kumain. Busog pa po ako. Anay, ito po ang pambili niyo po ng gamot niyo. Kayo, kumain na ba?
0: Tabi mo na lang yan sa'yo. Nakakakuha naman ako ng mga gamot sa health center ng libre.
1: Kayo na po ang magtabi. Baka po magastos ko pa.
0: Eh, maalala ko nga pala. Mahimi na tamis na niluto si Charo. Inabot niya sa akin. Galing siya rito kanina umaga bago pumasok sa klase niya. Tikman ko daw kung masarap.
1: Talaga galing dito si Charo kanina? Tingnan mo ang lokong yan. Sinimangutan ako nung Lunes. Hindi ako kinakausap pag dumadalaw ako sa kanila. Tapos ngayon magdadala ng minatamis. Ako na lang ang titira niya, Nay. Akin na yan. Si Charo po pala ang nagluto.
0: Eh kaya nga hindi ko pinakialaman eh. Basta galing kay Charo, kahit mapait, matamis para sa'yo.
2: Pagpasensyahan mo na anak si Claudio. Ulila na sa ama, kaya walang gumagabay sa kanya.
3: Eh kayo ang konsentidor na ama ko naman sa kanya. Kayo ang bagsakan ng mga parapernalya ng mga hinold up ng tao. Kaya magkasundo kayo ng gunggong.
2: Hindi naman kaila sa'yo ang negosyo ko. Sanglaan at bentahan naman ng mga alas at kung ano-ano at mga anik-anik. Basta pagkakakwartahan, akin yan. Negosyo ko yan.
3: Kaya kayo iniwan ni Mama dahil sa trabaho ninyo.
2: Anak, hindi ako hold-upper o kawatan. Nangangalakal ako. Kaya malinis ang pinapakain ko sa'yo. Hindi galing sa nakaw.
3: Pero galing naman sa magnanakaw.

0: Ano ang sabi niyo po, Inay, tungkol kay Mang Primo?
1: Usap-usapan dito na hindi na raw naniniwala sa mga santo at tributo ang mag-ama. Dahil born again na daw yung mag-ama.
0: Mang Primo, bakit isinara mo yung shop mo? Mag-a-abroad ka po ba?
2: Hindi ako mag-a-abroad. Kusa akong isinara, hindi dahil galit si Charo, kundi isa na akong born again, Claudio. Kaya ha, Claudio, payo ko lang sa'yo ha, magbago ka na rin ng kayod.
0: Mahirap pong magbago. Ang nakasanayan ko ng buhay, eh bakit nga pala ninyo ako pinatawag?
2: Tara, dun tayo sa loob. May pag-uusapan tayo. May niluto nga pala akong kapeng barako.
0: Akala ko po lambanog. Di ba masarap ka magtimpla ng lambanog?
2: Tinigilan ko na yan. Lahat ng bisyo ko sa katawan, isinuko ko ng lahat sa Panginoong Hesus.
0: Dahil born again na kayo, ganun ba? Nagbabago pala ang isang tao kapag na-born again.
2: Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Dating naghaharap tayo sa inuman, ngayon kakaiba. Salita ng Diyos ang ating pag-uusapan. Eh si Charo nga pala nasa Bible Camp. Friday pa ang uwi.
0: Ibig sabihin po ba nito, pati pala si Charo na born again na rin?
2: Si Charo ang nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. At isang araw ng Linggo, isinama niya ako magsimba. Natauhan ako at ramdam ko ang presensya ng Diyos sa aking buhay.

0: Binalita sa akin ni Papa. Nagkausap daw kayo tungkol sa Panginoong Jesus.
1: Oo, Charo. Sabi ko nga sa aking sarili, kung si Mang Primo na bago ng Diyos, ako pa kaya?
0: Oo naman. Kung si Papa nga, nahari na sanggano dito sa ating lugar binago ng Diyos, ikaw pa kaya na isang small time na kawatan, ang di pa ba kayang mabago ng Diyos?
1: Kung sa bagay, totoo nga.
0: May gawain mamayang gabi dun sa bahay. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Punta ka. Isama mo ang nanay mo. Matagal ko na siyang inaaya. Ikaw lang inaalala niya, baka daw magalit ka.
1: Hindi. Ako pa magagalit kung dadalo siya sa inyo. Eh, ikaw nga itong nagko-concern sa nanay ko. Hayaan mo mamaya, isasama ko siya. Basta hindi ka nagalit sa akin.
0: Hindi na. Kapatid na kita kay Kristo.
1: Kapatid lang kay Kristo? Hawa naman. Dapat higit pa dun.
0: Hingin mo ako sa Panginoong Jesus.

0: Claudio, parinig ka nga muna at may sasabihin ako sa'yo. Bitiwan mo muna yung lampaso.
1: Eh, opo, Pastor.
0: Alam mo bang napakabuti sa iyo ng Diyos? May mga kapatiran tayo na may mga kaya. At sila ay nangako na pag-aaralin ka sa Bible School para naman daw merong youth pastor dito sa church dahil sa iyong mahusay na pagpapatnubay sa mga kabataan. Kaya mag-aaral ka.

tuloy ako sa pagdalo-dalo sa Bible study, tila ako isang punla na mabilis tumubo sa salita ng Diyos. Pareho kami ni nanay na magkasamang dumadalo sa Born Again Church. Sa palagay ko po, napawasan na ang mga masasamang elemento sa aming lugar. Nagsarado na ang shop ni Mang Primo, nabagsakan ng mga nananakaw. Tumigil na rin ako sa pagnanakaw at pang-hold up. Naging katiwala po ako ng church namin. May nagpaaral sa akin sa Bible school na may mga kaya sa church. Hanggang sa makagraduate ako. Naging abay ako sa kasal ni Charo at ng anak ni Pastor. Nung mapunta ako sa Brazil, doon ko nakilala ang aking may bahay na isa rin anak ng pastor. Napakabuti ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, purihin ang Panginoong Jesus.

0: Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Juan 1:12.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Claudio Zapanta. Mga nagsiganap:
0: Yul Serbo Nieto,
1: Roy Camo Gomez,
2: Janelle Briones,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Carlene De Guzman,
5: Ariel Basas.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello kaibigan. Monday na. Nako, thank God it's Monday na nga. Doon ang iba sa atin ay parang nagde-desire pa na may extension ang weekend. 'Di ba? Kasi parang palagi tayong bitin pagdating ng weekend. Kaya pag Monday, may tinatawag tayong Monday blues. Anyway, whether we like it or not, here comes the new week na kailangan po nating harapin. Ano, nang may positibong pananaw sa buhay. Welcome to our Music and Chat Recharged. Ito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And I'm your friend Mel, inviting you to join me until 2:30 ng hapon. This 20th of July, 2026. Kamusta, kamusta, kamusta? Ano lamang? Sabi nga ni Kang sa Kuyang Sarong Friend. Ano lamang? Ayan, happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Or a wedding anniversary maybe. O ano pa mga celebration meron kayo. We are celebrating with you. Or ano pa man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na to. Nasaan ka man nakikinig ngayon, dito sa iyong radyo siguro. O kaya ikaw ay nakatutok sa ating social media platforms. Through our FB, nandito po tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram po natin is FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. And syempre pa, nagpapasalamat tayo dahil meron tayong online streaming site kung saan pwede mong ma-access ng mas malinaw ang mga naka-lineup natin na songs sa hapon na ito. And that is through bit.ly/thewayfm. I-click nyo lamang po yan dahil nandyan na po yan sa ating program link na nakapost na rin po sa ating FB page. Ayun! That's bit.ly/thewayfm. And of course, kung ikaw ay nasa Carrion's official GC, ay pwedeng-pwede ka rin pong mag-chat dyan. Alright, sa araw na ito, ay may mga mahalagang kaganapan sa ating pong kasaysayan at isa na dyan. Sa ating bansang Pilipinas, ngayong araw na ito ay tinaguri ang baklaran. Hindi. Ngayong araw na ito sa panahon noong 1969. Mali yung aking nakita agad eh. Ayan, ang isang baklaran teenager na si Gloria Diaz made international headlines by being crowned Miss Universe in Miami Beach, Florida. Her historic victory made her the first Filipina to win the title, occurring just a day before the Apollo 11 moon landing. At alam nyo din ba na itong araw na ito ay dineklara naman ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, present siya. He declared July 20 as a special non-working holiday in several municipalities and cities including the city of Digos or Davao del Sur for its Padigosan Festival and the municipality of Labangan sa Zamboanga del Sur for its founding anniversary. Alam niyo din ba na ang araw na to, July 20, is renowned globally as Space Exploration Day, marking the monumental day noong 1969 kung saan ang Apollo 11 na ang astronaut Apollo 11 na si Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first humans to land and walk on the moon. Yes, dahil nga dyan, tinagurian ang July 20 as International Moon Day, which commemorates the historic Apollo 11 lunar landing and humanity's first step on the moon in 1969. Para naman sa mga mahilig sa inyong mag-chess, kaway-kaway dyan, kasi ang araw na ito ay para sa inyo. Today is called International Chess Day, celebrated worldwide to promote the cultural and intellectual game of chess. And para naman sa mga magulang dyan, kagaya ko, pwede nating samantalin ang pagkakataon na ito na ihag ang ating mga anak
Dahil ngayon pong araw na ito ay tinagurian na Global Hug Your Kids Day. Global Hug Your Kids Day po ang special na observance encouraging parents and guardians to show physical affection and appreciation for their children. Ayan, medyo may ano kasi ibang mga anak na ayaw nang magpahag. Di ba Kuya June? Noong mga bata pa, kayang madali lang natin sila ihag. Pero pag nagti-teenager na, nako, ayaw nang magpahawak, ayaw nang magpakiss, ayaw nang magpayakap. Pero pagbigyan nyo naman mga magulang nyo, ngayon araw lang na to. Iyan nyo sila na ihag kayo at express ang kanilang pagmamahal sa inyo, ano, through physical hug. Alright, so sige na, pagbigyan ninyo ang inyong mga magulang today. Dahil alam nyo, ang buhay ng tao ay napaka-iksi na lamang. No, hindi nyo alam kung kailan nyo pa makakasama hanggang ang inyong mga magulang. Kaya take time na mag-spend tayo ng time together at iparanas at ipa-feel sa ating mga magulang how we reciprocate their love, ano, na ibinibigay sa atin through hugging them back din naman. Okay, sige na. At sa araw na ito, guys, papasalamat nga pala tayo kay Don Alfonso Apinado na nag-assist sa atin sa technical side. Ngayong araw na ito, maaabangan nyo pa rin ang ating mga regular feature. Kagaya po ng ating music trivia, kilalanin natin si Darren Espanto. Sino ba ito si Darren Espanto? Do, marami na sa inyo ang nakakaalam patungkol sa kanya. Siyempre pa, mapapakinggan din natin ang isa sa kanyang mga songs na Iyo. And of course, meron pa rin tayong free chat recharged. Lalo-lalo na para sa ating mga estudyante. Paano ba kayo mag-stay focus? Lalong-lalo na sa mga time na ito, napakaraming distraction sa kapalibutan. Kaya mamaya pag-usapan natin yan, guys. Meron pa rin tayong by request. Kaya isend inyo din po ang inyong mga messages and song request doon sa ating mga nabanggit na contact information. Right, meron pa rin tayong Tunog Pinoy. And first day today will be featuring our featured song of the week by Jeremy Camp. Abangan niyo po yan. May prayer time pa rin tayo at marami pang iba. So magandang umaga sa iyo, magandang hapon or magandang gabi wherever you are tuning in. Or nakatutok po kayo sa ating FB page sa ibang parts ng world. Kumusta, kumusta? Dito naman sa Albay, medyo kumukulimlim ang weather. Kumusta naman po dito sa Masbate, Catanduanes, Sorsogon, Camsur, Cam Norte, and even po dito sa ating Northern Samar and Leyte. Buong Philippines! I hope you are all doing well at nakapag-lunch na ba kayo o nagme-merienda na. Ituloy nyo lamang yan habang kami po ay nasa background ninyo. Sa radyo man yan or sa inyo po mga FB ano or social media platforms natin. Plus, syempre kung ikaw ay nandyan sa iyong sasakyan or nasa opisina ka man, ay salamat sa iyong pagtutok. Until 2:30 tayo ng hapon. Kaya eto na una ang salvo ng ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. Una-una, From the Ones, Atin ang Mundo, and Carpenter. Susunod for the song called There's a Kind of Hush. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Because we are the station that cares and we are broadcasting mula po dito sa Maharlika Highway at Rimbay, Legazpi City. Kasama niyo po ako si Mel, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

Tuloy-tuloy ka pa rin kaibigan sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged ngayong Monday, the 20th of July, 2026. At ako si Mel, kasama mo until 2:30 ng hapon. Pag-uusapan natin today itong how to stay focused, lalong-lalo na sa ating pong mga estudyante. Alam naman natin na ang pag-focus is a very important thing para sa mga student, di ba? Kasi ito ay nakakatulong sa atin to learn better, para tapusin ang ating mga work on time, and achieve our goals. Pero sa katotohanan talaga, sa mga panahon na ito, ang dami-daming distractions around us. Sa gitna ng mga distractions na yan, kaibigan, may maganda akong balita sa iyo. Kasi pwede pala nating matrain ang ating mga mind to stay focused. Narito ang ilang mga practical tips or ways para magawa mo pa rin ito sa gitna ng napakaraming kaliwat-kana na distraction sa ating pag-aaral. Unang-una, ayan, set clear goals. Ano nga ba talaga ang gusto mong ma-achieve, friend? I-take note mo, ano ba yung mga gusto mong ma-achieve each day, each week, or each month? Pwede mo yan isulat para mas may track ka sa iyong progress. Kasi kung meron tayong goal in front of us, it becomes easier to stay on track. So, unang-una yan ha. Guys, don't forget, ano ba ang iyong clear goals sa iyong pag-aaral? Pangalawa, i-avoid yung mga distractions. Normally, ano ang number one na distraction sa mga estudyante? At ang lahat ay magsabi ng cellphone. Correct, so keep away your phone while you are studying. Turn off yung mga notifications. Maghanap ka din ng lugar na tahimik kung saan ay pwede ka makapag-concentrate at

Then, bumalik tayo doon sa kung saan natin iniwan yung ating pag-aaral and stay focused again. Alright, so wag yung gagamitin yung break na ito guys na 5 to 10 minutes para mag-phone. Ayan, gumamit ng cellphone at pumunta sa ating mga social media sites. Kasi nako, mamalayan mo yan, ubos na oras mo. At na out of focus ka na naman. O diba? Kaya discipline talaga ang kailangan dito. Alright, and last, stay disciplined. Kaya yun talaga, no? Ang susi dito is discipline. Motivation comes and goes, but discipline stays with you. Study even when you don't feel like it. Kahit feeling mo ayaw mo mag-aral, pero kailangan mag-focus doon sa isip mo na ito ay dapat na gawin. Kung gusto mo na mag-improve ang iyong grades or magtuloy-tuloy ito sa mataas na grado, kahit ayaw mong mag-study, nakakatamad talaga naman. So, kailangan mo pilitin ang sarili mo, guys. Ano? Small daily efforts create big results. And be consistent and don't give up easily. Huwag basta-bastang susuko. Maging consistent. At dyan mo nakikita talaga yung discipline. So, yan lang. Naku, napakahalaga ng pagbibigay natin ng time sa ating mga pag-aaral. Staying focused ay isa ding skill na bawat estudyante ay dapat ding na-develop. Mag-set tayo ng goals

sa Free Chat Recharged sa mga susunod na episodes ng Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. 1:57 in the afternoon. Isang napakadaawitin from Tim Pavino. From Popuri 22, ang isusunod natin dito. It's a song called Kanlungan. Dito lamang po sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And I'm your friend Mel.

Let's pray now. Father, we thank you sa hapon pong ito for giving us another opportunity with our friends here at Music and Chat Recharged. Thank you din, Lord, sa nakaraang weekend kung saan kami po ay nakapag-recharge, nakapagpahinga, at Lord, ready na naman to face this new week ahead of us. We thank you din, Lord, sa aming pong mga kaibigan na estudyante na patuloy po sa pagsusumikap na makapag-aral at maabot ang kanilang mga pangarap. Help them to stay focused sa kanilang studies at sa mga ginagawa po nila para, Lord, sa kakumplituhan ng kanilang pag-aaral. May you bless them. And Father, we pray too sa iyong pag-iingat din sa bawat isa sa buong maghapon na ito. For this we ask in Jesus' name. Amen.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa tuwing dumarating ang mahal na araw, makikita natin ang iba't ibang kaugalian ng tao sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming tao ang nagiging abala at naguuwian sa piling ng kanilang mahal sa buhay. Ito din ang panahon na bagamat mainit ang klima, ay naiibsan naman sa pamamagitan ng malamig na inumin, pagbababad sa tubig, at pagkain ng mga prutas na sagana sa ating bansa. Mayroon din namang abala sa pagsasadula ng buhay ni Jesus, lalo na ang tungkol sa kanyang pagkakapako o pagbabasa ng salaysay ng kanyang kamatayan. Sa katunayan, may ilan na nagpapapako sa cross sa pag-aalala sa panahong ito. Labis na kalungkutan ang bumabalot sa ating bansa sa panahon ng mahal na araw. Subalit kalungkutan ba ang nais ipakahulugan ni Pablo ng kanyang sabihin ng mga kataga sa 2 Korinto, kabanatang 2, talatang 14? Basahin po natin. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikiisa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimbuyak at pagkakakilala kay Kristo. Minsan pa itunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, kabanatang 2, talatang 4 hanggang kabanatang 3, talatang 11. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ang ating paglalakbay ay hahanguin po natin sa aklat ng 2 Korinto, 2 Kabanata, talatang 14 hanggang sa 3 Kabanata, talatang 11. Tatalakayin po ni Pablo ang larawan ng paghahayag ng magandang balita. Tatalakayin din niya ang kapakinabangan ng mga taong nananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa 14 na talata ng 2 Kabanata sa 2 sulat niya sa mga taga-Korinto. Ganito po ang kanyang sinabi. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Sa madulang paglalarawang ito na sinabi ni Pablo na ang paghahayag ng mabuting balita ay tulad ng pangunguna sa matagumpay na pagpasok sa isang lungsod. Tulad ito ng isang dakilang heneral ng Roma na nangunguna sa digmaan upang sakupin ang ibang bansa. Magtutungo siya sa Europa o di kaya ay sa Afrika kung saan mararanasan niya ang sunod-sunod na tagumpay. Dahil ang Roma ay nagtatagumpay sa lahat halos ng kanilang pakikipagdigma. Babalik ang mananakop sa Roma at sa kanyang pagbabalik ay matutunghayan ang pagdiriwang ng matagumpay na pagpasok sa lungsod. Sinasabi ng ilan ng matagumpay na pagpasok kung minsan ay pinagdiriwang simula sa umaga at hanggang sa gabi ay walang humpay ang pagdiriwang. Sa matagumpay na pagpasok na dala nila ang mga nasamsam tulad ng mga hayop at iba pang mahalagang bagay. Sa harapan ng mga papasok na mandirigma ay makikita ang kanilang mga bihag, subalit ang mga bilang na ito ay palalayain. Naging bihag sila subalit sila ay palalayain at maging mamamayan ng Roma. At sa kanilang likuran ay ang iba pang mga bihag na alipin na siya namang mga bibitayin. Sa matagumpay na pagpasok sa lungsod ay hindi po mawawala ang pagsusunog ng insenso. Pausukin nila ang mga ito para sa kanilang mga diyos-diyosan na siyang kinikilala na nagbigay sa kanila ng tagumpay sa digmaan. Mula sa umpisa ng kanilang pagpasok ay mapapansin ang makapal na usok ng insenso na kung minsan ay siyang nagiging dahilan ng suliranin sa kanilang pagpasok. Dahil sa sobrang kapal ng usok ay halos hindi na nila makita ang kanilang mga dinadaanan. Noong sinabi ni Pablo na salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo, marahil lang nasa isipan niya ay tulad ng matagumpay na pagpasok sa lungsod ng mga kawal na nagtagumpay sa pakikipagdigma. Kahanga-hanga ang katotohanan ito, sapagkat ang mga na kay Kristo ay walang pagkatalo. Tulad ng mga sinabi ni Pablo na ang Diyos ang palaging nagbibigay ng tagumpay, gaano po ito katotoo? Tunay bang palagi tayong pinagtatagumpay ng Diyos sa lahat ng sandali, sa lahat ng oras? Kung ating pag-aaralan ang mga pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo sa Efesos, ay makikita po natin na kakaiba ang naging tagumpay niya sa lugar na iyon. Subalit ang kanyang tagumpay doon ay hindi po tulad ng kanyang tagumpay sa Athena. Kahit kung ating paghahambingin ang mga karanasang ito, ay makikita natin na hindi siya naging matagumpay sa lahat ng pagkakataon. Subalit, bakit niya sinabi na sa lahat ng sandali at sa lahat ng dako, ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay? Ayon kay Pablo, ito ay totoo. Sa katunayan, sinabi niya, pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Subalit kung walang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng iyong ministeryo, masasabi bang ito ay tagumpay? Sinabi po ni Pablo, ito ay isang tagumpay. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang ating tungkulin na paglingkuran ng Diyos. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 15. Basahin po natin. Tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos. At nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa matagumpay na pagpasok sa lungsod iyon ay kasama ang mga bihag na palalayain at ganun din naman ang mga bihag na bibitayin. Subalit kaibigan, tignan natin ang katotohanan ng mga pangyayaring ito. Ang mga palalayain at bibitayin ay kapwa kabilang sa matagumpay na pagpasok at saka igagawad ang hatol. Basahin po naman natin ang talatang nagpapatunay ng labis na pagtataka ni Pablo. Ganito po ang sinabi niya sa 16 na talata. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sinabi ni Apostol Pablo, sino ang may sapat na kakayahang nakaganap ng gayong gawain? Kaibigan, ang pinakadakilang pagkakataon sa ibabaw ng lupa ay ang maibahagi at maipamalita ang salita ng Diyos. Wala nang hihigit pa rito. Dahil sa katotohanan ito, marahil ay hindi na natin hahangarin ang anumang tungkulin sa pamahalaan. Ang magpahayag ng salita ng Diyos ay tunay na isang kadakilaan. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat lagi niya tayong pinagtatagumpay. Sa sandali na naihayag ang magandang balita at makita mo ang napakaraming tao na tumatanggap kay Kristo, isa itong pangyayari na hindi makakalimutan. Makikita po natin ang katagumpayan sa pangyayaring iyon. Tayo ay may tuturing na halimuyak ng buhay para sa mga taong nakaranas ng kaligtasan. Subalit papaano naman ang mga taong patuloy na tumatanggi sa kaligtasang alok ng Diyos? Sila ay may tuturing na alingasaw ng kamatayan. Pagkatapos mangaral ng aking kaibigang pastor, ay palagi niyang sinasabi ang mga katagang tulad nito. Pagkatapos ninyong tanggihan si Kristo sa kabila ng aking pangangaral, marahil ay ituturing ninyo akong isa sa inyong pinakamahigpit na kaaway dahil hindi na kayo makalalapit sa Panginoon upang sabihin na hindi ninyo napakinggan ang magandang balita. Ganun pa man, lahat ng tao ngayon ay makakasama sa matagumpay na pagpasok sa lungsod ng ating Panginoong Hesukristo. Pagsapit ng panahong iyon, isa lamang ang mangyayari sa iyo. Marahil isa ka sa tatanghaling mamamayan ng kaharian ng Diyos o isa ka sa mga bibitayin para sa kamatayan na walang hanggan. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya at ang lahat ng dila ay magsasabing si Jesucristo ang Panginoon. Pagdating ng takdang araw, ang lahat ay maninikluhod sa Kanya. Siya na tagapagligtas o siya na magiging hukom. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain. Ang mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sa ating kapanahunan ngayon ay patuloy na humahalimuyak ang magandang balita. dalawang bagay lamang ang ating pamimilian. Tayo ba ay halimuyak na nagdudulot ng buhay o alingasaw na nagdudulot ng kamatayan? Ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa 7th talata? Basahin po natin. Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinangangaral ang kaniyang salita. Ito ang kabuuang mithiin ng gawain ng mga mananampalataya. Ang ipangaral ang salita ng Diyos at hindi ipinangangalakal. Kinakailangan nating magpakasakit upang ito ay maipahayag. Kailangan nating maipahayag ng tao sa ating puso ayon na rin sa mensaheng ipinahayag ng banal na Espiritu sa atin. Sa 3rd kabanata ng 2 Korinto ay makikita po natin na ang binigyang pansin ni Pablo ay ang kaaliwang ibinigay ng Diyos sa malwalhating gawain para kay Kristo. Binanggit ni Pablo ang tungkol sa tagumpay ng gawain. Dito sa 3rd kabanata, ay tatalakayin po ni Apostol Pablo ang tungkol sa nagbibigay ng kapangyarihan sa ating paghahayag ng salita ng Diyos. Lubusan niyang ipinahayag ito sa 3rd kabanata na ating pag-aaralan. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1st talata ng 3rd kabanata. Sa wari ba ninyo'y pinupuri na namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na kailangan pang may rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Para niyang sinabi na kailangan ko pa ba ng liham mula sa Diyos na makapagpapatunay na ako ay kanyang manggagawa? Sinabi po ni Apostol Pablo, hindi ko na kailangang magkaroon ng liham na makapagpapatunay. Sa anong dahilan? Basahin po natin ang sinabi niya sa 2nd at 3rd talata. Ganito po ang nasusulat. Kayo na rin ang aming rekomendasyon, nakatitik sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa puso ng tao. Ang makapagpapatunay kung gaano kabisa ang ating gawain sa Diyos, ay hindi dahil sa rekomendasyon na magmumula sa Kanya. Hindi magbibigay ang Diyos ng liham ng rekomendasyon, sapagkat karamihan sa mga nilalaman ng mga liham na tulad nito ay pawang mga kasinungalingan at salat sa katotohanan sa pangkaraniwang salita ay mga papogi lamang. Marami na akong nabasang mga text mula sa mga tagapakinig ng programang ito na nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Hesukristo. Hindi ko lubos maisip na sa mga liblib na lugar ay merong mga nakikinig ng mga mensaheng ito. Subalit kung sakali man na walang nakikinig sa mga lugar na iyon, ay patuloy ko pa rin kikilalanin na ang programang ito ay makabuluhan. Halimbawa, sa lungsod ng Abra ay minakinig at sa loob ng ilang buwan, tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang sarili niyang tagapagligtas. Ako ay naniniwala na hindi lamang siya ang nakaranas ng kaligtasan. Ako ay naniniwala na ang kanyang buong pamilya ay naranasan din ang kaligtasan na kaloob ni Kristo. Ilan lamang ito sa mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng ating bansa na tumanggap kay Kristo ay masasabi kong tunay na tagumpay. At dahil na rin sa makabagong teknolohiya ngayon, ang mensaheng ito ay napapakinggan na rin sa ibang bansa. Sila ang nagsisilbing sulat ng rekomendasyon para sa akin. Ganito pa ang sinabi ni Pablo sa 4th talata. Nasasabi namin ang gayon dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Alam ko na ang Biblia ay salita ng Diyos. Noong ako ay kasalukuyan pang nag-aaral sa pamantasan ng mga pastor, pinaniniwalaan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pinaniniwalaan ko ito sa aking puso at isipan, at ito nga ay aking napatunayan na mga salita ng Diyos. At ngayon ay hindi ko na pinag-aalinlanganan na ito nga ay salita ng Diyos. Hindi na maituturing na malaking suliranin para sa akin ang bagay na ito. Napatunayan na ito ay mga salita ng Panginoon at ang mga bagay na nagagawa nito. Isang kasabihan ang makapagpapatunay daw ng isang bagay ay minatamis ay kailangang tikman. Sapagkat merong mga pagkain na sa iyong akala ay matamis, ngunit iba pala ang lasa kaysa sa ating inaakala. Ang pinakamainam na paraan upang patunayan ang isang bagay ay karanasan. Ganito po ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, 34 na kabanata, talatang 8. Ang galing ni Yahweh hanaping masikap, yaong nagtitiwala sa kanya't naligtas ay may tuturing na taong mapalad. Ito ang hamon niya sa atin ngayon. Patuloy po nating alamin ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Sa Aklat ng Unang Korinto, 5 talata ng 3 kabanata, ganito po ang kanyang sinabi, "Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Naniniwala ako na sa mga talatang ito ay nakita ninyo ang katotohanan na maging si Apostol Pablo ay may mga bagay na hindi kayang gawin. Ito ang katotohanan na kanyang binanggit sa kanyang 2 liham sa mga taga-Korinto. Kaya't patuloy na sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, kabanatang 12, 10 talata ang ganito, "Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Hindi tumitingin ang Diyos sa mga malalaking bagay o sa kalagayan ng buhay ng isang tao. Kung sa ganitong mga bagay nakasalalay ang batayan ng Diyos, hindi na niya ako gagamitin at marahil hindi na rin niya kayo gagamitin. Maaring gamitin ng Diyos ang lahat ng taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang napakalaking dago kung minsan sa ilan sa mga nag-aakalang matatalino, mayaman at may kakayahan ay ang katotohanan na ginagamit din ng Diyos ang mga mahihina sa mundong ito, mga maliliit na bagay na hindi man lamang karapat dapat gamitin." Wika ni Apostol Pablo, nasa Diyos ang lahat ng ating kasiyahan. Tinalakay ni Pablo ang pagkakaiba ng luma at ng bagong tipan. Ganito po ang kanyang sinabi, "Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautosang nakatitik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay." Sinabi ni Apostol Pablo, kami lingkod ng bagong tipan. Makikita po natin sa talatang ito ang kaibahan ng bago at ng lumang tipan. Winika ni Pablo, hindi nababatay sa kautusan na natititik kundi sa Espiritu. Ang kautusan na binanggit ni Pablo ay nagdudulot ng kamatayan. Katunayan, sinabi nito na tayo ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pinatutunayan lamang ng mga kautusan na tayo ay makasalanan. Ang mga kautusang iyon na nakatitik sa mga tapyas ng bato na dala ni Moises mula sa bundok ng Sinai ang nagsasabi na hindi tayo karapat dapat sa Diyos. Ang mga kautusan ni Moises kailanman ay hindi nagbigay ng buhay. Malimit kung hinahamo ng mga mananampalataya sa tuwing na pag-uusapan at natatalakay sa mga pag-aaral ang tungkol sa bagay na ito, na magbigay sila sa akin ng katunayan sa pamamagitan ng isang taong kilala nila na naligtas dahil sa mga kautusan. Ito rin ang hamon ko sa bawat isa sa sandaling ito. Meron ba kayong kilalang mga tao na naligtas sa pamamagitan ng kautusan? Alam ba ninyo na kahit na si Moises ang taong nagdala ng kautusan sa mga Israelita ay hindi rin naligtas? Alam ba ninyo kung bakit hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng kautusan? Sapagkat siya isang mamamatay tao. Si David ay hindi rin maliligtas sa pamamagitan ng kautusan, bagamat siya ay tinawag na mabuting tao. Kaibigan, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan ang magsasabi na hindi ka karapat-dapat sa piling ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang mga binanggit ni Pablo sa 7 talata. Ganito po ang nasusulat, nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas, kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakatitik na nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip ng kaningningan? Ang lumang tipan, ang kautosan, ang siyang nagpapatupad ng kamatayan, nang binanggit ito ay natititik sa bato, ay dapat nating malaman na ang tinutukoy ni Pablo ay ang sampung utos. Sa mga nakatitik nga sa tinapyas na bato, ay nakalakip ang kaningningan ng Diyos, at ito ay mabuti, kahit na nagpapatunay na hindi tayo tanggap ng Panginoon. Walang masama sa mga kautusan. Ang problema ay nasa tao. Ipinapakita nito na ikaw at ako ay makasalanan. Ganito ang mga binanggit ni Pablo bilang karugtong na mababasa sa 8 kabanata, 13 talata sa aklat ng 2 Korinto. Gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung ang lumang tipan ay masasabing may kaningningan, gaano pa kaya ang bagong tipan? Patuloy po nating basahin ang 9 na talata. Ganito po ang sinasabi. Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Sa 10 at 11 talata ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang kautusan, dahil dito masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumipas, higit ang kaningningan noong nananatiling magpakailanman. Ang dating ningning na nawala ay ang kautusan. Pansinin po natin ang sinabi ni Pablo na wala na. Kaugnay nito, ang dapat nating itanong ay gaano kaningning ang nananatili magpakailanman? Gaano kaningning ang bagong tipan? Maliwanag na ipinakilala ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng lumang tipan na kinapapalooban ng kautusan at ang panahon ng biyaya ng Diyos na atin pong matutunghayan sa bagong tipan na siya nating kinalalagyan ngayon. Kaibigan, ano ang kalagayan mo sa buhay ngayon? Huwag kang mawala ng pag-asa. Lumapit ka lamang sa Diyos at muli ka niyang tatanggapin. Ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas, Kabanatang 55, Talatang 6-7. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita, siya'y tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masasamay dapat ng talikdan. Ang mga likoy dapat magbago ng kanilang maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong mga salita na siyang aming pinag-aaralan sa bawat saglit. Salamat Panginoong Diyos sapagkat naunawaan namin ang lahat ng mga katotohanan sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At sa oras na ito, Panginoon, kung merong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, minsan sila ay mga mananampalataya. Minsan sila ay masisigasi, maalab ang kanilang pananampalataya sa iyo. Ngunit ngayon, sila ay nanlalamig. Unti-unti silang lumalayo. Panginoon, akin po silang idinadalangin. Mangusap ka sa kanila, Panginoong Diyos, upang muli nilang makita ang katotohanan na sila ay malayo na sa iyo. Matuto silang magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos, tulad ng pagbabalik loob ng alibughang anak. Panginoon, mangunak at mangusap at gabayan mo ang mga kaibigan at mga kapatid na ito. Gayun din po, Panginoon, ang mga nakikinig na hindi pa nagkaroon ng relasyon sa iyo. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay mangusap ka rin sa kanila at tanggapin kanila, sapagkat sinabi mo magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatan, kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kami po ay umaasa na ito iyong gagawin, sapagkat ang lahat idinadalangin po namin isinasamo sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na ang Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Sa saliw po ng awiting dinig-tinig, galing po sa aking minamahal na anak na si Andrew, at ang sayo lang ang luwalhati medley from our kalalakihang papuri singers. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, bumabati sa lahat ng tatay na nakikinig. Happy Father's Day at magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang papuri. Maraming salamat sa lahat ng ama na nakikinig. Pag saluha-saluha natin ang musikahan ng mga papuri male artists ng pagharian mo galing sa, I believe, Papuri 15, awitin po ni, I think, Darius Del Rosario, awitin ni Zeb Zuniga. Sa yawitan, awitin po ni Toy Polo, awitin po sa atin ni Bebo Saavedra. Pabalik-balikan, another song by Toy Polo. Awitin po ng ating kapatid na Jim San Juan and 24 from Papuri 24. Another beautiful song by Toy Polo. Awitin po ng ating kaibigang James Reyes. So, happy Father's Day sa lahat. Pakinggan po natin ang mga awitin to ng kalalakihang Papuri singers sa pagbabalik ng programang Papuri.

No nga po, kayo ay nabibless habang nakikinig dito sa ating programang papuri, dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, CARE 104.3 The Way. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, sa ating YouTube live streaming, or kontakin niyo kami sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ating Smart number na 0999-223-5675. Gaya po ng nasabi ko last week, malapit na po nating ilunsad din ang ating acapella salmo sa darating na October dahil yun po ang anniversary month ng ating ginigiliw na Papuri Music Ministry ng Far East Broadcasting Company. Keep in touch at huwag po kayong mawawala sa ating minamahal na paglunsad. Matagal po natin, it's been a year. Sinimulan po namin mag-recording, I think, mga August or September last year. So abutin po talaga ng 1 year in the making yung ating project na ito. Yun, para mapakinggan po ang iba't ibang mga Papuri songs, bisitahin na ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. And bago tayo magpatuloy, another inspiring message para sa ating mga tatay. Sabi dito, no matter how tall I've grown, I still look up to you every day. Ito po yung totoo sa aming dalawa ni Andrew. I think mas matangkad na siya sa akin eh. Pero minsan pag lumalabas kami, sinasabi ko sa kanya, bakit kahit mas mayaman ka sa akin, ako pa rin ang babayad ng ating dinner? Sabi niya, you're still my dad. So yun, aking binavalue ng sobra-sobra ang mga ganyang palitan namin ng usapan ng aking anak. Sa ating portion na ngayon, sa ating segment, ang ating mga papatugtugin ay ang kung pa ay iralin lamang natin ng inyong lingkod. At tatlong awitin ni Robert More, Tsuper ng Buhay, na siya rin ang aawit. Di Ka Malilimot na ang awitin ni Kuya Ronald Rivera. At Kayamanan sa Langit, aawitin ni Kuya Ruben Laurente. Really throwback itong mga to. At natatandaan ko pa, halos malinaw na malinaw sa aking isipan nung re-record itong mga awiting to sa music recording studio ng Far East Broadcasting Company nung nasa Karuhatan pa. At ang dating gawin namin ay nagbubus, nagta-tricycle, lalakad, papasok ng Tide Leon dyan sa Karuhatan upang magpunta sa ating stasyon ng radyo. Doon tayo nagre-record ng mga awiting napapakinggan at na-enjoy pa rin natin hanggang sa ngayon. So yun, to celebrate Father's Day, pakinggan po natin ang mga awiting ito. Sarilikha, most of them, I think sarilikha talaga. Hindi ko lang alam kung merong nasama sa Heartline dito, pero karamihan dito sarilikha. So yun, pakinggan po natin ang mga awitin ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

ang isang kamelyong pumasok sa butas ng karayom. Marahil mahirap itong isipin, ngunit sinabi niya ito sa atin.

Napakabilis po ng oras, lalong-lalo na pag nag-enjoy tayo sa napakagandang musikahan at kwentuhan dito po sa ating programang Papuri. Nawa kayo po ay may makuhang baong inspirasyon at pag-asa mula dito sa ating programa today. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong komento or song request, alam niyo na po paano tayo kontakin. And please do watch out for announcements, for new releases, lalong-lalo na ang paglunsad ng ating acapella Salmo. Maraming salamat po sa dumalo sa ating Inside Out Convention. Hintayin nyo lamang po, may mga niluluto kaming mga Papuri concerts sa second half ng taon. At meron din po akong sinusulat na bagong anniversary cantata to celebrate the 85th year ng pagkakatatag ng aking home church, ang Kamuning First United Methodist Church. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Samahan niyo po ako sa maikling kwento, maikling panalangin, pagpapasalamat para sa buhay ng ating mga ama. Let us pray. Salamat Panginoon at ginawa mong hindi kami nag-iisa sa mundo, na pre-provide mo sa amin ang ehemplo at huwaran at pagmamahal, paggabay, ang pangunguna sa pamilya ng aming mga ama. Maraming salamat sa iyong wisdom na ibigay mo sila sa amin, sa aming pamilya, para kami ay ilapit sa inyo. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Pinapanalangin namin ang kanilang patuloy na kalusugan, ang kanilang katiwasayan sa kabuhayan. Pinapanalangin din namin ang kanilang mga, kung meron pa silang mga panaginip na hindi pa nila nakakamit, in your mercy, O Lord, pinapanalangin namin na maabot nila ang kanilang mga panaginip. So salamat po para sa aming mga ama. Salamat po sa iyo, Amang nasa langit, ang aming Panginoong makapangyarihan sa lahat. Thank you for loving us and sending your Son, Jesus Christ, para sa aming kaligtasan. Kung meron pa pong gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, pagsisihan lamang ang inyong kasalanan at tanggapin siya sa inyong mga puso at isipan. Panginoong Hesus, maghari ka sa aming mga puso at isipan at gabayan mo ang aming bawat hakbang, lalong-lalo na ang aming mga ama sa tahanan. Magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng buhay. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen at amen. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw at hanggang sa susunod na episode muli, ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Iniiwan ko po sa inyo ang mga medley ng mga kalalakihan sa Relikha Senyores medley sa pagtatapos ng ating programa. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Hello! Magandang araw, mga kaagapay! Lunes naman pong muli. Kumusta po ang lahat? Ito po ang inyong Ate May Gomez, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Nagbabalik sa muling pagsasahimpapawid ng inyong inaabang-abangang counseling program on air, ang Heartline. Nais ko po mag-shoutout muna sa inyong mga kaagapay. Kayo pong mga listeners and viewers namin, binabati namin kayo. At sana po ay samahan nyo kami hanggang matapos po yung ating program. And of course, gusto ko pong mag-shoutout din sa mga listeners and viewers natin. Diyan po sa CARE 104.3 D-Way FM sa Legazpi Albay. Yan, hello po sa inyo lahat. And sana po ay nasa maayos kayong kalagayan habang kayo po ay nakikinig sa amin ngayon. Ano? So, maki-interact po, feel free, no? Na kayo po ay mag-comment sa atin pong comment section kung saan man kayo gumagamit, no? Kung kayo nasa YouTube or sa Facebook, no? Para maging masaya po at makabuluhan at interactive yung atin pong talakayan. Well, a few weeks ago, nabalita po yung kaganapan sa pagitan ng isang pamilya kung saan ay nagkaroon po ng alitan at tampuhan sa pagitan ng magkakapatid. Ang ilan sa kanila ay mga ampon o hindi tunay na anak, no, ng kanilang kinilalang ina, samantalang meron ding masasabing tunay na anak. At sa, well, iba't ibang kadahilanan, marami sa ating mga kaagapay ang maaring ganito din ang estado ng pamilya. No? Nais nating maunawaan yung mas malalim ba na kalagayan ng isang taong lumaki sa hindi niya tunay na pamilya. Legal man o hindi, yung dinaan ng proseso para siya po ay kupkupin or ampunin. Ano kaya yung mga pinagdadaanan ng isang ampon? Ano yung kanyang mga kaisipan? Ano yung mga nararamdaman niya? No? Ano kaya yung mga naging pananaw niya sa sarili? Naging concept niya about family? Or yung naging pananaw niya sa mundo, sa Diyos, na sa kanya ay lumikha? Ano po yung mga maaring struggles, no, at issues nila sa kanilang paglaki at pagharap sa buhay bilang isang ampon? No? Secured ba sila or

0: kaagapay. Si Pastor Joshua Garcia, yan. Pastor Josh, ano yung mga kabalahan? At bumati ka na? Or kung may mga i-announce ka?
1: Hello po, magandang araw at gabi sa inyong lahat, mga ka-heartline, mga kaagapay sa DZS. Sa lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood, binabati ko po kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Nasa maayos kayong kalagayan, lalo na ngayon na panahon ng medyo minsan maulan, ano? And gusto po munang batiin, no, ang aking siyempre asawa na si Tin. Hello, magandang gabi, pati sa aking anak na si Johan na makulit na.
0: Hi, Johan.
1: Wala na siyang maging madaldal. Ano, salamat sa support, no, na andito ako ngayon. And sabi nila, suki ka na talaga dyan sa ano, sa heartline. Salamat po, Mami May. And salamat din po, binabati ko po ang mga taga LJCC sa Quezon City at ang LJCC dito po sa Cavite, sa aming mga pastors, sila Pastor Tony, Pastor Rabet, Pastor Marlon, Pastor Sara, Pastor Aaron, Pastor Philip, sa lahat po ng mga kasama namin sa ministry, sa mga kaibigan ko, sa mga leaders ng church, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, binabati ko kayong lahat. Ayun lang po.
0: Ayun.
1: Nakikinig po kasi sila ngayon, for sure. Mm-hmm.
0: Hello po sa mga taga-LJCC.
1: Yes po.
0: Cavite at Quezon City.
1: Yes.
0: Okay, sige, introduce ko naman. Isa rin nagbabalik. Actually, itong dalawang ito, tinuturing ko mga anak. At ang tawag nila sa akin, Mommy. Let us welcome yung ating isa pang guest, si Pastor Flory June Guatno. Ayan. Pastor June, baka
2: hello
0: may
2: po.
0: Mababatiin.
2: yes, Mi. Magandang gabi po. And magandang gabi sa lahat ng mga taga-Heartline and mga nakikinig ngayon. So ako naman po ay nagpapasalamat din syempre sa biyaya po ng Diyos at patuloy tayo pong pinangangalagaan ng Panginoon. And gusto ko rin pong ibatiin yung mga pamilya ko rin po sa Bulacan at sa iba't ibang lugar kung saan po sila naroon. And yung pamilya ko rin po sa simbahan, sa GCC Kainta. And yung aking pinaglilingkuran din ngayon dito sa GCC San Mateo. Yung mga pastor rin namin sa GCC. At sa GCC Pasig, and then kila Bishop Victim po, yung kanina kakatapos lang din namin ng aming pong pag-aaral. You know? At yun po, bali sa mga katrabaho ko din, yung mga kaibigan ko din, at nawa itong gabi na to ay mapagpala tayo sa mga topic na mapag-uusapan po natin. And thank you po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin ngayon para po maging bahagi po itong programa ninyo.
0: Ayun, yan si Pastor June. And thank you sa'yo, no? Sa muling pagsama sa amin. Ano? Okay, sige po, para sa mga kakatutok lang, muli itong inyo. Ate May Gomez, ang inyong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. At ang aking po mga guests, of course, kakabanggit lang sila Pastor Joshua Garcia at Pastor Flory June Guatno para sa Heartline Monday Edition. Ito po ay isa't kalahating oras, no, ng usapang puso at counseling. Napapakinggan via online streaming ng febc.ph. At sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saan panigman ng mundo, ay maaari ninyo kaming pakinggan. And para po sa inyong counseling concerns, pwede po kayong magbigay ng message sa ating FB page. Yan po ay 702 DZAS Radio TV. At pwede rin mag-message para sa inyong mga message dito sa numbers na ito. Kung kayo po ay Globe user, ang number po ay 0916-296-6620. At para naman po sa mga smart users, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan, mag-comment na po, no, sa ating comment section para po maging interactive yung ating kwentuhan. And of course, gusto ko yung batiin, no, yung akin pong family. Ayan, yung husband ko si Dan at yung akin pong anim na anak si Dustin, si Dayan, si Dominic, si Don, si Dre, at si Dale. And of course, yung aking mga manugang, si Kuya Jay, at si Ate Hazel, at yung aking tatlong apo, si Chuck, si Dylan, at si Sela Davine. And of course, happy birthday sa aking mamang. Nasa heaven na siya, no? July 21. And of course, yung kanyang sister, magbe-birthday itong 21 din. Magka-birthday sila. Turning 80 naman si Tita Inday. Happy birthday po. And yung aking nag-iisang son-in-law, si Kuya Jai or Samuel Capiznon, July 31. Ayan, magpa

0: burger ka. And of course, binabati ko rin yung aming mga pastor, leaders, members sa Pleasant Christian Alliance Church dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, maging yung mga kapatiran sa In Christ City Church sa Savannah Park, San Jose del Monte, Bulacan, at of course, yung The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF SJDM. Ayan, si Sister Zan, Doris, Alma, Tessa, Guinness, at Bing. Ayan. Okay, hello po sa inyong lahat and sana po nakikinig kayo. Alright, mag-start na po tayo magbasa no, ng ating first letter. Ayan. Sabi po dito, kamusta po, paano ko po ipapaliwanag sa anak naming ampon, 11, na kahit hindi siya galing sa amin, buong puso namin siyang minahal at pinili, lalo na ngayong nagsisimula na siyang makaunawa. Ito po ay mahirap sa amin ng asawa ko para sabihin, pero nasabi na po yata ng mga pinsan niya. Kami na unang magsabi. No? May mga kakaiba po siyang ikinikilos, naging mailap at tahimik. Kaya gusto ko na rin pong manggaling na sa amin ng tatay niya. Ayun, yun po yung kanyang problem, no? Kung paano niyang ipapaliwanag, no? Siguro gusto niyang maging maingat. Sige, Pastor Josh, anong gusto natin sabihin dito?
1: Alright, magandang gabi. Kay Mami o sa sumulat po ano ng ating letter sender. Maraming salamat dahil kayo po ay mayroong ganyang klasing pagmamahal sa inyo pong itinuring na anak, no, kinupkop ng may pagmamahal, pagkalinga, dahil alam naman natin na hindi po madali ang gumawa ng desisyon na mag-ampon, di ba? Ito talaga nangangailangan ng una, legal na proseso at syempre yung genuine na pagmamahal talaga sa batang tatanggapin natin o aariin nating sariling anak. And bago tayo magdesisyon doon na siya ay ating kupkupin at aariin na ating pamilya, alam natin na ano eh, na darating yung panahon, no, na malalaman at malalaman niya ito. And yun nga lang, no, dapat yun talaga na paghahandaan na kung paano natin ito sasabihin sa kanya, sa anong paraan, sa anong tono, na mauunawaan niya, hindi yung galing pa sa ibang tao. Kasi minsan yun dapat maiwasan, eh, no, na kapag ginamit ito na para bagang less yung, kumbaga, ginagawang joke ng ibang tao o ginagawang paninira to ng ibang tao, lalo na ng mga pinsan, siguro inaasar siya, di ba? Eh ikaw, ano ka lang naman eh, ampun ka lang. Misan, kapag ganun kasi nagiging tono, nagkakaroon ng confusion yung bata, no? Kung ano ba talaga yung identity niya? Ibig sabihin ba nun, hindi ako mahal ng magulang ko? Ibig sabihin ba nun, sino yung magulang? Kumbaga, sa 11 years old kasi na bata, tingin ko ito yung panahon na binubuo niya yung kanyang identity, di ba? Nabubuo yung kung sino siya, bakit naririnig niya yun sinasabi ng mga pinsan niya, at bakit tahimik yung mga magulang niya pagdating sa ganung usapan. So tama po kayo, dapat po ito yung tamang panahon para talagang maipaliwanag sa kanya yung katotohanan, no, na hindi manggaling sa ibang tao. So, ang nakamahalagang siguro masasabi ko dito, hindi ito yung tono na parang nagkukumpisal ka ng kasalanan sa kanya or what. Hindi, ipapaintindi natin, ilalatag natin maigi, ikukwento natin yung gaano natin siya kamahal at paano dumating sa punto na siya ay naging bahagi ng inyong pamilya. No, ito ay kwento nga ng pagmamahal at hindi ito yung kwento ng parabang investigasyon or kung paano ilalathala sa kanya lahat ng mga nangyari, ano? Kukwento natin kung gaano natin siya kamahal, na walang magbabago kahit malaman niya yung totoo na sinasabi natin ngayon, na siya pa rin ay hindi man isinilang mula sa ating sinapupunan o sa inyong sinapupunan, sinilang naman siya sa inyong puso, no, bilang inyong tinuring na anak, 'di ba? Na mahalaga rin siya, 'di ba? And sa totoo lang, no, bigyan natin siya ng pagkakataong magtanong. 'Di ba? Kasi darating yung time, marami siyang pag sinabi natin yung totoo or dumating sa oras na talagang pinag-usapan ninyo yung nangyari. O willing na kayo at handa na kayong sabihin sa kanya yung totoong sitwasyon. Siya ay ampon, no? Sa tono ng pag-ibig, hayaan natin siya magtanong. Saan ako galing? Sino yung totoong mommy? Sino yung totoong daddy? Diba? Kasi bahagi yun ng pagbuo ng kanyang pagkatao. Yung malaman niya yung ibang detalye ng katotohanan. At hayaan din natin siyang maging malungkot. Kung dahil valid naman yung reason na yun, dahil, di ba, kapag tama yung paraan ng ating pagpaliwanag sa kanya, hindi ibig sabihin nun na hindi na siya makakaramdam ng kalungkutan, no? Darating pa rin tayo na maaring malungkot pa din siya sa totoong sitwasyon o sa totoong kalagayan ng bata. Pero, andyan tayo, present tayo, upang iparamdam sa kanya yung pagmamahal na yun sa panahon na binubuo niya yung kanyang pagkatao. Diba?
0: Okay.
1: Man ibig sabihin na umiyak siya, nagrebelde na, nagdabog, nagrebelde, lumayo. Diba? Ina-isolate niya yung sarili niya habang nagkikipagkwentuhan ka nung narinig siya sa truth, no, na sinabi natin. E bigla na siyang parang ang sa tingin natin nagre-rebelde. Hindi po yun. Hindi po ganun yun. Ano? Iba man yung magiging response niya o reaction niya sa truth na sasabihin natin, ang pinaka dapat, no, maging tono ng ating puso at yung tono ng environment na kung saan siya dapat ay kumbaga makonfront ng truth is yung love, diba? The tone of love na ipinaparamdam natin sa kanya bukod sa ipinapaunawa yung katotohanan, yung mga detalye, ipinaparamdam din natin na we are here, you are there, tinanggap niyo siya, mahal niyo siya, walang magbabago sa pakikitungo, poprotektahan niyo siya. At kung itatanong niya sa inyo yung mga detalye, anda kayong sabihin sa kanya yung katotohanan, di ba? Kasi kahit bata siya, karapatan pa rin niyang malaman yung totoo.
0: Right.
1: Yung masasabi ko.
0: Right. Okay. Yeah. So thank you for that, no, Pastor Josh. Madaming magagandang points dun sa sinabi mo, no. And I like what you said, no, na yung bang may tamang paraan kung paano dapat sabihin yung tono, no. Ito ay parang sabi mo, hindi dapat parang nagkukumpisal ng kasalanan, kundi masyadong ano, no, dramatic. Kumbaga, parang kailangan mo lang din na i-open sa kanya yung reality ng kanyang identity. Ano, hindi siya lalaki na confused or masama yung loob dahil lang galing pa sa iba at nagiging joke, no? So, maganda yung sinabi mo, no, yung bang bigyan din ng chance magtanong. Dahil bahagi nga yan ng pagbuo ng kanyang pagkatao. Kumbaga, ito may bagong ano, no, may bagong truth about the self. Tapos of course may mga questions yan, hayaan mo lang siya, no. But of course, even as you answer yung mga tanong niya, dapat ay maging mapili, maingat, no, dun sa mga ano, choice of words, no.
1: Yeah.
0: Salip na sabihin mo na pinamigay ka, sabihin mo na ano, no, na we are blessed na ikaw ay napasa amin, 'di ba? Yung mga ganun, ano?
1: Tama po, tama.
0: Oo, 'di ba?
2: Tama.
0: Yeah, maganda 'yung ganun. Choice ng words. Kung paano natin
2: mapalitan 'yung mga ano talaga.
0: Kasi minsan may mga salitang masakit sa tenga. Okay, ikaw pa, Sir June, anong gusto mong idagdag diyan?
2: Ayun po, magandang gabi po, ano. So, ako naman agree din ako sa sinabi ni Pastor Joshua. Gusto ko lang doon mag-point sa part na marahil na nararamdaman po nung mga magulang is eto na yung time na kailangan nilang sabihin yung isang bagay na alam nila na hindi magiging madali na tanggapin para sa anak nila. Siguro may part lang din dito na parang masyadong mabilis. Siguro nag-ready pa sila, kaya sakto yung tanong nila dito po, ano, na paano nila ipapaliwanag. So, ang maganda po dito, importante na palaging maging totoo sa pagsabi kung ano talaga yung totoong kalagayan. So, mahirap talaga siya, hindi siya magiging madali sa pakiramdam ng bata. Since ang sabi nyo nga dito is talagang napapansin nyo parang may nag-iiba na rin sa kilos ng bata, nagiging mailap, nagiging tahimik. So, mas kailangan na din talagang bigyan ng panahon na sa inyo po manggaling yung katotohanan. And then, maganda, doon sa pamilya din po na nasa paligid ninyo, is humingi rin kayo ng suporta na hindi maramdaman na yung pagiging ampon is masama o pangit. Kasi importante po yun sa environment, lalo na po sa pamilya, is maging maganda yung approach, kagaya sabi kayo ni Pastor Joshua, maganda yung approach kasi since 'di ba tayo din po kung halimbawa kayo pumananampalataya din ni Kristo, lahat tayo ay adapted din, 'di ba? So yun yung magandang mapaliwanag, yung kahalagahan ng pagiging adapted, minahal tayo ni Kristo. Minahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, minahal niya tayo. So yung pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos hindi dahil sa kawawa tayo, kundi mahal niya tayo kung sino tayo. At yung part din, siguro din yung na actually habang binabasa ko po yung tanong, naalala ko bigla, ampon din pala ako. Kumbaga, yung sabi ko, ay, pag naririnig ko yung salitang ampon sa bahay, kahit na ano lang siya, tag dito, ay, ampon namin to eh. Yung ganong, alam ko naman siya, ever since, may kirot talaga siya na maramdaman sa puso mo na alam mo na hindi ka nila totoong anak. Oo, may kirot talaga siyang nararamdaman na hindi siya po pwedeng sabihin na parang nag-iinarte lang. Kundi, naalala ko yung tinuro sa amin dati, May, na bata, sa chan pa lang ng nanay, malaki na yung chance na matrauma talaga yung bata. Once na hindi maganda yung proseso ng pag ito, kung nag-aaway habang dinadala o may problema talaga yung nanay. So may trauma na.
0: Yeah.
2: Eh paano kaya yung halimbawa paglabas pa lang may trauma na kagad yung bata. So hindi siya magiging madali pero maganda po talagang punuin ng pagmamahal. Makita na walang pagbabago kahit na ganun yung kalagayan ng bata. Na kahit na anong maging desisyon ng bata pagdating ng darating na panahon, hahanapin niya yung magulang niya. Hindi magbabago yung pagmamahal. Sila yung tao na binigay ng Diyos para tulungan siya sa panahon na kailangan niya ng tulong at pagmamahal. And then acknowledge lang din na huwag magalit dun sa magulang na nagpamigay kung gano'n man po yung nangyari. Talagang sabihin pa din na ito ay naging pamamaraan ng Diyos para maging pabahagi nila sa kanilang pamilya at ipagpasalamat yung buhay na ibinigay din nung kanya pong original na family. Kung ano man po yung naging problema. So, yun lang din po yung sa akin.
1: Naalala ko, Mami, no, na
0: go ahead.
1: Sabi nila, mahirap para sa kanila na sabihin yun sa bata. And that's valid dahil sigurado ako, meron kayong shared idea na ang gusto ninyo iparamdam sa kanya hanggat maaari na talagang anak siya. Diba? Whether we like it or not, mako-confront tayo ng truth, no? Ang sabi nga, mas mahirap kung manggaling sa iba dahil mas magiging questionable ito sa bata. Siguro, tama po yung mga pinag-uusapan na dito eh. Dapat meron tamang paraan ng pagsasalita, pagsasabi, kailan sasabihin.
0: Even yung timing pa lang.
1: Yeah, timing, ano. And of course, yung choice of words, di ba? Mga binanggit at hina. And yung after natin sabihin sa kanya yung truth, dapat ready rin tayo. Kasi hindi naman yun after ng isang araw, iyak siya, okay na pagising.
2: Okay na.
1: Hindi eh, di ba? So, dapat kausapin din natin yung mga pinsan at tsaka yung
2: totoo
1: mga
2: yan.
1: Tao sa paligid na nalaman na niya, pero wag natin gagamitin to laban sa kanya.
2: Tama. Diba?
1: Kasi dapat yan, yung community kung saan pinalalaki natin yung bata ay involved din, ano? Sa ating goal na talagang iparamdam sa kanya na mahal natin siya.
0: Diba? Okay. Yeah, maganda yun, ano, dahil sabi niyo nga, no, yung timing din. Ay, may client kasi ako, to lang, no, present, na ampun pala siya, no. And, pero, ang maganda about yung parents ay early on sinabi sa kanya. At maayos naman sinabi, no. In fact, kilala niya kung sino yung mga biological siblings, ganyan, yung parent. Kilala niya, no, at nagtatrabaho nga dun sa business ng adaptive parent niya, yung kanyang mga kapatid, yung kumbaga alam, no. So, walang hurt feelings dun sa bata. Maybe, siguro yung simula, no, pero ngayon, as I speak to her, walang problema, no.
2: Parang Moises po, ano. Parang Moises.
0: Parang Moises.
1: Local yung mga ampon.
0: Yeah. So, I guess magandang na i-deliver ng magulang at saka bata pa siya ay na-explain na at na walang tinago. Kumbaga. Oo. Kaya minsan masakit dahil ang tanda mo na saka mo lang nalaman. So, parang betrayed ka, no? Parang kung pakiramdam mo ay tinago sa'yo, no? Okay. Excuse lang po. Alright. So, may dadagdag pa ba kayo?
1: Siguro po, ano, magandang maging hamon ito sa lahat na sirain natin yung parang konotasyon na masama ang pagiging ampon. Wala pong masama sa pagiging ampon. At ini-encourage nga eh, as a matter of fact, no, dahil napakadami ng mga you know, walang pamilya ng mga bata, di ba? Na ini-encourage tayo, no, ng mga agencies na i-take yung hamon, no, na mag-ampon. Actually, consider din namin yan before nung masawa ko. Pero sabi ko nga, eh, kung ano yung kalooban ng Panginoon, may kilala ko na si Pastor Stephen Gualberto na meron silang adopted child and si Orvi, kaso maaga siyang kinuha ng Panginoon. So, nakita ko doon yung proseso na talagang pag ikaw ay inampon, ekstrang pagmamahal, ekstrang pangunawa, no, ekstrang pagkalinga ang talagang ibibigay sa iyo ng magulang na umampon sa iyo. Ang laking kailangan. And kaya naiintindihan ko po yung sentimento ng mag-asawa, 'di ba? Kung bakit nila bigyan.
0: Yeah, kaya hindi talaga 'to basta-basta dapat ginagawa, no? Kasi
1: yes, po.
0: Meron talagang ano, preparation, hindi lang siguro financial, ano, hindi lang yung environment kung saan mo ilalagay anak mo.
2: Even saka emotional. May ano, yung part naman, syempre hindi lahat dumadaan sa legal, 'di ba po?
0: Oo nga.
2: As in pinamigay lang, iniwan sa kamag-anak. So yun yung actually yung isa sa pinakamasakit na part din na dun sa nangyayari. Kumbaga dahil talaga sa problema. Kaya medyo mabigat po yung proseso kung paano tatanggapin talaga nung bata. Actually, habang tumatanda talaga siya hanggang sa maging mature yung bata, yung pagtanggap medyo magiging mahirap po talaga.
0: Yeah. So, minsan talagang kailangan mo explain ng maayos, ano?
2: Apo.
0: Bakit siya ay, alam mo yun, yung hindi ka magkaroon ng feeling na, ano, you were rejected, ganyan, ano, masakit yun, eh, no? Oo.
1: Yes, totoo.
0: At importante din naman na, ano, no, malaman nila yung totoo, kung saan siya nang galing, sino yung totoong magulang niya, no? But siguro, lalo na kung medyo bata pa, no, na ma-explain talaga ng maayos, no? Sabi niyo nga yung ikaw ay napunta sa kanila dahil mahal kanila, no? Hindi dahil sa kung ano pa man.
1: Yes, yeah,
0: magandang ma-explain ng ganun. Okay. Sige, basahin na.
1: Ano po ba kayo? Oo, dadagdag ko lang, no.
0: Alright,
1: kasi yung kumbaga parang transition phase 2 eh. Mula doon sa alam na alam niyang siya ay anak, tapos bilang all of a sudden, di ba, bilang magbabago yung pananaw niya sa pamilya, magbabago yung pananaw niya sa mundo, magbabago yung tingin niya sa magulang. Yeah. Malaking adjustment yun sa bata and kailangan ng mas malalim na pangunawa sa parents, no? Kasi balang araw, akala lang natin okay na, pero ano yan eh, sa paglaki ng batang yan, itong edad na 11 years old, ang laki ng ano yan, komposisyon yan habang lumalaki siya, habang tumatanda siya. Maaari itong maging malalim na sugat or maaari itong maging patotoo ng bata kung paano niya naramdaman yung totoong pagmamahal sa isang magulang. Diba? Kaya malaking challenge ito sa mga parents kagaya ng ating letter senders.
0: Right. Kaya nga eh, kung sinasabi mo na kaya ano, no, blessed kayo dahil napunta yung batang yan sa inyo, pero paano kung hindi naman niya nararamdaman, ano, baka iba yung treatment or lalo na kung may mga kapatid, ano, tapos nako-compare, baka hindi ano, no, hindi mag, he may not be able to make sense yung sinasabi mo, no, dahil hindi nag-a-agree yung nararamdaman niya tsaka yung sinasabi mo. Okay. So very careful talaga, no, how we reveal, no, dun sa bata. Okay. Sige po, ito yung pangalawa, no, sabi niya, no, another ano, adoption issue, no. Simula po nang nalaman kong ampon ako sa edad na 14, yun, mas late ito. Parang nawalan ako ng tiwala sa mga magulang ko ang nagpalaki sa akin. 15 na po ako. Lumaki po akong may pakiramdam na iba ang trato sa akin ng mga magulang ko kumpara sa atensyon nila sa dalawang mas bata kong kapatid, 10 and 7. Normal po bang maramdaman yon? At paano ko tatanggapin? Parte talaga ako ng pamilya namin gaya ng sinasabi nila. Yun. So, sige. Pastor June, anong sasabihin natin dito sa ating letter sender?
2: So, sabihin kayo yung sinabi niyo, parang iba yung naramdaman trato. No? Medyo mabigat din yung kaya pong nararamdaman sa pagkakataon na ito.
1: Pwede ko pong sagutin, no? Abang inaantay po natin si Pastor Jun.
0: Sige.
1: Oo. Alright, sige. Pastor Jun, saluhin muna kita. Okay. Sa totoo lang, normal yung, kasi tinatanong niya, normal ba yun nung napansin niya? Tulad nga na binanggit ko kanina na kapag nalaman ng bata, na-confront siya dun sa truth, mahirap, kumbaga maraming magbabago eh. Hindi natin sabi na isipin mo normal lang, isipin mo okay lang. Hindi eh. Maraming magbabago talaga. And as a matter of fact, mahirap yung pagbabago na yun. No? Hindi ito basta, dito basta overnight madaling tanggapin, 'di ba? Lalo na katulad nito, 14 years, tama ba? Napansin niya na nagkaroon na siya ng comparison, kaya pala iba yung trato sa akin.
0: No,
1: kaya
0: biglang ganoon ano?
1: Biglang naging ganoon, nagkaroon siya bigla ng ganung response, ano? Itong letter sender natin. Pero hindi ibig sabihin nun na bigla kang walang utang na loob or what, no? Or bigla ka na lang nagre-rebel. Hindi ibig sabihin nun na gano'n, no? Hindi ibig sabihin na naging masama kang anak, di ba? Maaaring, yun nga, bahagi ng process, yun yung normal response mo bilang ikaw, na magbago talaga yung perspective mo sa loob ng pamilya, nag-iba yung ihip ng hangin, or may kita mo yung parang, sabi mo nga, unfair treatment, di ba? That's actually common, no? Kasi nga nasa accepting stage ka pa, di ba? Sinusubukan mong mag-cope up sa situation, sinusubukan mong mag-adjust, sinusubukan mong tanggapin yung totoo, di ba? And sabi nga, no, natural eh, no, natural na, especially ito, teenager, no, natural na tanungin niya, sino ba talaga ako? Sino ba talaga yung magulang ko? Bakit ako ipinamigay, di ba? May mali ba sa akin? Wala, hindi ba ako kaibig-ibig, di ba? Bakit iniwan ako ng totoo kong magulang?
0: Daming tanong, ano?
1: Dami talagang maghahalo-halong tanong, lalo na yung 14 years old na, ito talaga, kinikilala niya yung sarili niya, nag-explore siya, no, biglang, alam mo yun, biglang masaya, biglang all of a sudden parang gumuho, no, yung pundasyon mo ng pagmamahal, gumuho yung pananaw mo sa mga taong nagparamdam sa iyo ng pagmamahal. Pero ayun nga, we have to kumbaga allow na ourselves na maaring dumaan tayo sa ganyang proseso, no? Pero gusto ko din sabihin sa iyo, no, kapatid, na hindi ibig sabihin na hindi ka mahalaga, no? Ikaw ay mahalaga. At may mga tao, especially magulang na tumanggap sa iyo, ang nagpahalaga sa iyo. Sila yung unang nagparamdam ng kahalagahan mo. May nakita silang mahalaga sa iyo. Minahal ka nila bilang ikaw. Pinahalagahan nila yung buhay mo. Diba? At yung sinasabi mong parang unfair treatment, maaaring, sige, yan yung nakita mo. Pero tandaan natin, na extrang love yung ipinaramdam din nila sa iyo dahil ikaw ay kanilang itinuring na anak at una kanilang naging bahagi ng pamilya, una kanilang niyakap, di ba? So huwag mo nang sisihin kung maari ano yung mga totoo mong magulang, kung ano yung mga naging desisyon nila, kung bakit ka napunta sa ganyang kalagayan, no? Dahil ang totoo nito, hindi naman ibig sabihin na wala kang value, maaaring kaya ka napunta sa ganyang kalagayan, nasa ganyang pamilya, dahil hindi natin alam yung parents mo ba before ay iba-iba yung naging situation. Maaaring tanungin mo yung parents mo, di ba? Maging open ka at maging handa ka din sa magiging sagot sa mga ma-encounter mo pang truth, no? Sa mga ma-encounter mo pa na ibabahagi nila sa iyo, dahil sa tingin ko naman ay nasa tamang edad ka na rin para maintindihan yung mga katotohanan na yan, and learn to, you know, embrace yourself, learn to accept kung ano yung mga yung truth, kung ano yung reality.
0: Mm.
1: And do not, kumbaga, think less, no, na ang sarili mo ay hindi loved, no, you are loved, you are accepted, no, at pinahalagahan ka, no, you are valuable, you are precious sa iyong mga adoptive parents, di ba? And sa totoo lang, kapag naunawaan mo yun at dumating sa punto na natanggap mo yung kalagayan na yun, magiging thankful ka, no? Yun yung magandang maging response natin sa ating mga naging tumuring sa ating magulang na magpasalamat sa kanila, di ba? Well, of course, give yourself a time, no, a space. Hindi dapat kailangan maging madali na kailangan automatic maging thankful ka agad. Mayroong proseso yan kapag natanggap mo na, no? Kapag ganyan yung naging process, you have your time, you have your own space, magkakaroon ng healing, no? Matatanggap mo na din yung totoong sitwasyon. Mas matututunan mong mahalin ang iyong sarili, mas matututunan mong mahalin ang iyong magulang, at mas matututunan mong mag-mature sa situation, no? Tandaan natin ito, ikaw ay loved, accepted ng iyong parents. Okay?
0: Okay. Yeah, thank you, Donald.
1: Pastor Jo, nandiyan ka na ba?
2: Yes.
0: Sige, Pastor Jo. Pastor Jun, anong gusto mong sabihin tungkol dito?
2: Yes, regarding naman dito sa, ano, sa letter sender natin. So, isang kabataan po, ano, talagang ito na yung nasa proseso na mas madami ng tanong, mas madami ng gustong gawin sa buhay. At yung tanong niya kung normal ba yung nararamdaman niya, kung yung nasasaktan, yes, normal naman masaktan. At maganda, meron kang makasama na nagpo-proseso din yung nararamdaman mo.
0: Right. Tama.
2: Yung tamang tao na po pwedeng nakakaunawa din sa kalagayan mo at makakapag-guide din. Kasi kung yung part na paano tatanggapin yung parte ng pamilya. Actually, ever since, parte ka na ng pamilya.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, nahihirapan lang tanggapin dahil nga yung distinction ng pagiging ampon. Pero, yung pagmamahal mula nung inalagaan ka ng mga magulang mo, yung panahon na binigay nila sa'yo, is napaka-importante nun. Hindi, yun kaya nang gawin ng iba dahil nagawa yun ng magulang mo. Kung merong mga pagbabago na napapansin ka, since ikaw yung tumatay yung panganay ngayon, so usually ganyan talaga kasi nangyayari, yung mas bata yung binibigyan ng pansin para at least mas matulungan yung mas mahal sa kabata. So yun yung magandang ipakita mo din na yung suporta sa mga magulang mo na makakatulong ka at tama din yung pagtanggap nila na hindi, alam mo yun, ako isa sa mga naging goal ko nung nalaman ko na actually nalaman ko na naging ampon ako. Wag marinig sa bibig ng nanay ko o ng tita ko na nagsisisi siya nung tinanggap niya ako, nung inampon niya ako. Kundi,
0: sakit yan.
2: Oo, kumbaga, ang maririnig ko doon, magiging thankful si nanay, yung mga pinsan ko na tinanggap nila ako. Kumbaga, nagsikap ako na maging mabuting anak, pamangkin, pinsan, kapatid. Pero kasi, ang lagi kong sinasabi sa kanila, wag parang ayokong marinig na nag-ampon. Kumbaga, kapatid niyo ako. Ako na lang discuss, no? Kapatid niyo ako. ako na yung bida-bida. Pero kasi yung gusto kong matanggap ko sa sarili ko na yun yung naramdaman ko sa kanila. Yun din yung sinasabi ko sa lahat. At very thankful. At yun, magiging thankful ka din sa mga susunod na panahon kapag nakita mo yung halaga na merong tumanggap at nagmahal sa'yo. Lalo na sa mga panahon na hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Lalo na ngayon, kumbaga, ang laking biyaya na binibigay sa'yo ng Diyos na nakapag-aaral ka, na may kinakain ka, may tirahan ka. May mga taong nangangalaga sa iyo. Siguro ngayon, dahil nga mas tumatanda ka ngayon, unti-unti nagkakano ka ng isip, and then parang kaya mo na parang gusto mo na din, baka may party na gusto mo nang kumiwalay, pero wag mong gagawin yun kasi yung pagkakataon na binigay sa iyo, hindi lahat merong ganyan. Hindi lahat may tumatanggap.
0: Right.
2: Kahit ngayon sa mga sa orphanage, di ba, nag-uunahan yung mga bata doon na sila'y maampon, merong hindi rin talaga naampon. So, very blessed kung merong mga tao na katulad na nag-aalaga sa iyo ngayon, yung mama at papa mo, pamilya mo ngayon, na tinanggap ka nila kung sino ka. At yun, maganda advice ko din as bilang ampon din ano, is pangalagaan mo kung ano yung meron ka, magsikap ka sa buhay hanggang sa dumating yung pagkakataon na kaya mo na rin tulungan yung mga magulang mo o pamilya mo na bilang pasasalamat kasi minahal ka nila bilang ikaw. So yun lang po.
0: Yeah, so normal talaga no yung maramdaman mo na

0: magtulong-tulungan. So, lumabas siya sa akin nung kabataan ako, lahat nung pain na hinahanap ko nung bata ako. Akala ko normal lang yon na pag may mga may mga activity na pinabawa, pinapasaya itong isang kamag-anak ko. Tapos, tuwan-tawa yung magulang. Tapos ako, mag-isigap lang ako sa sarili ko. Kailangan ko maging masaya kasi syempre, masaya yung time na yun eh. Pero, meron palang kirot na sa puso na, ay, kung meron sana akong magulang na ganito, hindi ko sana ganito mararamdaman. Pero, oo, ang siguro ang pinagpapasalamat ko lang din, maaga ko namulat sa simbahan and yung hinahanap kong magulang na extension sa simbahan.
1: Church, no? Oh.
0: Meron ako mga nanay, tatay doon. So, kaya importante na magkaroon ng magandang community din eh.
1: Yeah.
0: Na yun yung makakatulong unti-unti doon sa healing. Pero, may part kasi na talaga nalalabas pa din siya. Parang may pacing. Meron ako naalala nun yung graduation nung high school.
1: Okay, iyak.
0: Well, hindi naman. Alala ko nun, sabi ko, sino sasama sa akin? So, doon na tinawag yun na mama ko talaga. So, hindi ko ma-feel yung bakit siya nandito. Doon na lumalabas yung tanong, bakit mo ko iniwan? Lalabas talaga yan eh, bakit mo ko pinabayaan? Eh, pwede naman tayo magsama-sama kahit sa hirap at ginhawa. Ay, hirap pala muna, sa hirap. So, it's a matter of ano siya, yung mahaba yung proseso ng pagtanggap hanggang sa yung pagdumating yung pagkakataon na tinanggap mo na siya at makita yung lahat ng bagay na magandang ginawa ng Diyos.
2: Mm-mm.
0: Sa pamamagitan ng mga taong ginamit sa akin, grabe yung pasalamat ko din. Tapos napalitan din yung mindset ng mga kamag-anak ko na hindi man lumalabas sa bibig nila pero grabe yung pasalamat nila dahil hindi ako napariwara.
2: Mm-hmm.
0: Kundi mas naging maganda at naging maayos yung buhay. Hindi man ganun kagandang-ganda pero yung napalaki ng maayos na parang lumalabas ako yung pinaka naging bunso dun sa pamilya na talagang hanggang sa nakatulong kay nanay, hanggang sa nawala si nanay, talagang ramdam namin yung as pamilya po talaga. Kaya ako, isa talaga sa mga gusto ko talagang marinig itong letter sender po natin. Yung proseso, mahirap siya, pero maganda. Kung halimbawa kung nagsisimba ka man sa simbahan, tuloy mo lang yan at hingi ka ng mga advice dun sa mga tao na pwede makatulong sa iyo. At pwede mong gawin na magulang din yung magbibigay ng extension ng pagiging magulang. Katulad ni Mami May, mami namin siya, di ba? So, masarap. Dumami tuloy. Yes. Yes. Dumami bigla yung magulang ko sa labas.
2: Yeah. Ayun, marami.
0: Di ba? Ang dami.
2: Marami pala.
0: Yes. Kaya talagang magandang mapuno talaga ng pagmamahal ng isang tao eh. Kasi yun talaga yung pinaka magiging pundasyon natin para magpatuloy sa buhay.
2: Yeah. So very important talaga yung community, ano?
1: Totoo
2: yung po. Support system na may mga kumakausap sa iyo at nakakaramdam ka rin ng acceptance, no, na hindi ka talaga alien, no. Hindi ka, yes, nag-iisa po sa buhay, ikaw ay ano, surrounded by people na ano, na nagbibigay ng importansya sa iyo, no. Pinaparamdam sa iyo yung totoong worth mo, no. And of course, you know, alam mo, no, na may Diyos na nagmamahal sa iyo dahil may mga taong nagsasabi niyan sa iyo, no, habang bata ka at habang nandun ka, no, dun sa period or sa stage ng buhay mo na ikaw ay naghahanap, no, ng identity at ng ano, yung acceptance, no, yung katotohanan, yung healing, no. Ayan. So you are surrounded by people na ganyan, ano. Yeah, so nako, very interesting po, ano, at marami pala tayong dapat maunawaan tungkol sa maring mga pinagdadaanan ng ating mga kaagapay na adopted, no, or ampon. Pero for now, magbe-break muna po tayo, no, para magbigay daan sa mga ads and announcements sa ating radio station. So please, no, hindi pa tayo tapos sa kwentuhang ampon. Stay tuned.

0: Tumawid, mga kaagapay, wala pong maglilipat ng station. And we'll be right back.
1: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Salamat po sa pagantabay para po sa Kakatutok Lang. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng atin pong programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong Ate May Gomez, inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko po ngayon ang atin pong mga bisita, si Pastor Joshua Garcia at Pastor Flory June Guatno, na kasama nating tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kaagapay. Ayan. Actually, hindi na sila bisita. Madalas silang nandito. At gusto ko muna po mag-promote ng services and information namin sa Amara. Ang amin pong Amara Counseling and Training Center ay located sa number 3, Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. At kung kayo po ay may counseling concerns, you may call this number 0995-203-2231. At ang amin pong FB page, just type in Amara Center PH. Ang amin pong email address ay amaracenter2015@gmail.com. So kami po ay nagki-cater sa mga individuals, couples, and family counseling. Ayan. And also, we conduct trainings and seminars po. Alright, yan po ang Amara Counseling and Training Center. Just feel free, no, to call 0995-203-2231 for your concerns, no, sa counseling. Ito po yung ating pangatlong letter. Ipinaampon ko po ang anak ko noon dahil wala akong kakayahang magpalaki at iniwan din ako ng ama ng bata. Pero ngayon, gusto kong malaman kung ayos lang ba na bawiin ko ang anak ko o baka makasira lang ako sa buhay niya. Nasa isang barangay lang po kami at tuwing makikita ko siya ay gustong-gusto kong yakapin. Ayun. No, nakikita pala niya. 7 years old na po siya. Regular na po ako sa trabaho sa nakalipas na 3 taon. Wala pong legal na pag-aampon dahil matalik kong kaibigan noon ang kumuha sa kanya. Kahit kaibigan ko ay pinakiusap na hayaan ko nang mabuhay ng normal at tahimik ang buhay ng bata. Okay, so parang walang question pero I think ang tanong niya ay baka ba makakasira lang siya ng buhay kung babawiin niya dun sa nag-ampon, no? Okay. Pastor Josh, anong masasabi dito sa kwentong buhay
3: lang
0: na ito?
3: Ano, no? Makapagbagdamdamin ang tanong.
0: Oo nga. Yung
3: kalagayan.
0: Gustong bawiin.
3: Bawiin, no? Ganun eh. Mahirap kasi talaga yung ganyang kalagayan. Bagaman hindi ko mailagay ang sarili ko dahil nakikita ko lang, naunawaan ko na mabigat kasi may mga desisyon tayo ng nakaraan na maaring ngayon ay nahihirapan tayong bawiin yung mga ganong klase ng sitwasyon. Pero hindi naman ibig sabihin na nang ipinamigay mo siya ay nawalan ka na ng karapatan na maging magulang. As sa totoo lang, sa batas, ikaw yung kanyang legal na magulang. Di ba? Dahil wala naman kayong legal na usapan. Siya ay ipinahabilin mo lang. So kung ang tanong niya ay pwede ba niyang kunin or pwede ba niyang bawiin? Sa tingin ko naman, oo, sa tulong siguro ng mga legal na pamaraan o kung kaibigan mo rin naman hanggang ngayon, yung kaibigan mo na pinagpaampun sa iyong anak, maaari kayo mag-usap, di ba? Pero ang gusto ko po malaman, hindi ba niya alam na siya ay ampon at maaaring hindi kasi hindi naging malinaw maari sa tanong kung alam ba ng bata. Oo, kung ano yung totoong kalagayan, siya ba ay inampon at sinasabi mo na nakikita mo yung bata, hindi mapipigilan yung damdamin niya na minsan pag nakikita mo gusto mo siyang yakapin, no? Hindi mo naman masabi na anak kita, ako totoo mong magulang dahil kinukonsideran niya na baka ma-confuse ang bata o mahirapan. Maaring kaya dumating sa puntong 7 taon na dahil ang batang ito ay nakita naman niya na maayos yung kalagayan, 'di ba? So, siguro yun yung mabigat na dilema eh, no, na nasa maayos ang kalagayan. Pero gusto mong malaman niya na ikaw yung totoo niyang magulang at gusto mo siyang yakapin, gusto mong bumawi kasi sa tingin mo economically ayaw mo na siyang buhayin. For you, it's high time na malaman niyo yung truth.
0: May stable job na siya.
3: Stable job na siya. No, kumbaga, kung ano man yung lusak na kinalagyan niya noong siya ay bagong panganak at ipinagkatiwala niya yung kanyang anak, maaring napatawag niya yung sarili niya doon, bumango na siya, nakarecover na siya sa pain na yun, simula nung iniwan siya ng asawa niya, at ngayon ay handa na siya. Yan naman ay may mga pagsusuri. Ano? At sa tingin natin, kung kaya niya, well, ang dapat niyang kausapin nito hindi yung bata agad, kundi yung mga itinuring na magulang ng bata, dahil sa loob ng 7 taon, umikot yung mundo ng bata na ang alam niyang magulang ay yung tumanggap sa kanya, ang nagpalaki sa kanya. Mahirap yung bigla naman tayong papasok sa mundo ng bata at sasabihin natin na sa akin ka na, dahil ako yung totoo mong nanay, bagaman ikaw yung totoong nanay, magiging mahirap talaga ito sa bata na tanggapin yun agad-agad at basta-basta. At hindi rin naman siguro ito magiging madali sa adoptive parents na sila yung basta na lang magbibigay, ano? Basta na lang nilang tatanggapin. Dahil hindi ko din kasi masyadong naintindihan yung kwento kung are they in good terms ng friend niya. Bagaman sinasabi niya na kaibigan niya ito, no? Matalik yung kaibigan kaysa kanya niya ipinagkatiwala. Siguro may mga time, I could just imagine na kapag nakikita sila ng kaibigan niya, niningit yung bata, karga-karga yung bata, yung karga-karga ng adopted parents sa kaibigan niya, yung bata, hindi natin alam kung paano yung nagiging treatment nila sa isa't isa, nagbago ba yung sitwasyon, diba? Pero dapat mo pa rin kausapin yung umampon sa bata. Sila talaga yung dapat mong kausapin.
0: Right.
3: At sila yung magpapaunawa nito doon sa anak mo, kung paano nila ipapaintindi. Diba? Pero dapat may agreement kayo na ang goal ay ipakilala ka na ikaw yung totoo magulang at hindi na dagdagan ng kwento, hindi na maging kasiraan ito para hindi mas maging masakit sa bata na tanggapin kung sino talaga siya at kung sino yung totoo niyang magulang. No? Sa totoo lang, yun nga, malaking dilema ito. Maraming magandang paraan para dumating tayo sa puntong makilala ka, no, ng bata bilang totoong magulang, no? Pero dapat nasa maayos na usapan ng kaibigan mo na umako ng responsibilidad sa loob ng 7 taon, no? Siyempre, igagalang at irerespeto mo rin yung tumuring sa kanya na magulang.
0: Baka kinukonsider na nilang anak talaga nila yung
3: yes,
0: bata.
3: Yes, no? Totoo po yun. Dahil hindi naman, siyempre, napasaya na nila yung bata, napalaki na nila, nabuo na nila maaari yung 7 taon na yun. No? Hindi natin basta-basta aagawin siya eh, di ba? So, kailangan natin talaga ito, kung kinakailangan magkaroon ng legal consultation, why not? Depende sa sitwasyon. No? Pero higit sa lahat, kung kailangan ng counseling, mas maganda magkaroon sila ng legal ng mga counseling, no? Pwede silang mag-contact na rin dito sa Amara Counseling, right? Maring magandang sitwasyon kagaya nito, kung paano natin yung papaunawa sa bata at paano magkakaroon ng transition. Kailangan ba na ang bata ay pipili kung sino ang magiging pupuntahan niya, di ba? Kailangan ba na yung bata ay darating sa punto na maunawaan muna niya yung totoong kalagayan niya at hayaan siyang makilala at bigyan siya ng pagkakataon, ng panahon, na oras na makasama din niya yung totoo niyang nanay. Diba? So, nasa maayos sa pag-uusap talaga ito ng mga adult. Basta tandaan po natin, ang bata, hindi siya ari-arian, hindi siya premyo na pwede nating pag-awayan o pwede nating pag-agawan, ano? So, ang importante dito talaga at the end of the day, ano ba yung kalagayan ng bata? Halimbawa, kung nakikita ninyo na, halimbawa, sa isang sitwasyon lang na baring hindi siya natuturing ng tama, o pwede kang humakbang, no? You have to make a move na talagang nakikita mo na namamaltrato yung bata.
0: Mm-hmm.
3: Pumasok ka sa sitwasyon, nakausapin mo talaga yung parents, no? Na itinuring yung parent pala, yung guardian, no, na adoptive parents. So yun po yung maaari kong
0: nilalim. Okay. Yeah. Okay. So sa sitwasyon na ito, no, pinakamahalagang tanong yata ay hindi lang kung ano yung gusto nating matanda, no, kundi kung ano yung pinakamabuti para sa bata, no?
3: Yes.
0: Consideration talaga yung bata. Okay, sige, Pastor June, anong gusto mong i-add?
4: Actually, habang nakikinig po ko lang sa tanong din sa sinasabi ni Pastor Joshua, masyado talagang komplikado yung sitwasyon na to. At dito ko nakikita yung kahalagahan na dapat pagpapasok sa pagpapamilya, kailangan talagang paghandaan.
0: Yeah.
4: Kasi ang pinaka naging kawawa talaga is yung mga bata.
0: Mm-hmm.
4: Kasi usually, di ba, pag naghihiwalay ang mag-asawa o yung mag-partner, hindi naman talaga na iniisip po ano mangyayari sa bata eh. Ang mas iniisip nila, yung damdamin po nila. So, ang laging nalileft behind dyan, yung mga bata. So, siguro personally, kung yung sa tanong niya, kung makakagulo ba, makakagulo po talaga. Magiging mahirap para sa bata. Then, para dun sa pamilya din, na iniwanan. Hindi ko alam kasi kung anong naging agreement nila na after ba na maging okay na yung buhay niya, babawiin niya na, or sana kung halimbawa nung talagang walang-wala pa siya, kung talagang pinapaalagaan niya lang, dapat hindi nawawala yung presensya niya.
3: O kaya yung kwento, no?
4: Totoo yan. So, hindi natin alam ito ang kwento, pero ang mahirap kasi dito yung nag-invest na ng pagmamahal yung kaibigan.
0: Tama.
4: Tapos,
0: sobrang invested na sila.
4: Anong tawag dito? Hindi pa ako naninisi. Ako parang, dahil okay na, kaya ng alagaan. Dahil nasasaktan ka na at parang gusto mo nang kunin.
3: Parang ready na siyang maging magulang.
4: Oo, ready na siyang maging magulang. So parang lumalabas dito, sarili na naman yung iniisip. Kasi, bakit pinamigay? Dahil hindi kaya. Sarili yung inisip. Hindi naman talaga yung bata. Kasi hindi niya kaya. So ngayon dahil kaya na, sarili na naman yung iisipin. So yung bata na naman po yung mahihirapan. Maganda dito, syempre in legal term, sa legal, talagang malaki yung karapatan nyo po bilang magulang na makuha talaga. Pero magiging mabigat siya, imposibleng hindi masasaktan dito yung bata. Imposibleng hindi masasaktan yung bata at mahihirapan yung bata. Pero kung ilalagay sa legal, I believe makukuha po talaga yan. Pero yung part dito na matatanggap ba ng damdamin mo na mas mahihirapan yung anak mo sa sitwasyon na mangyayari, yung proseso. Kasi po pwedeng baka lumaban din po itong kabilang panig. Baka yung 7 years na pag-aalaga lahat ng ginastos, baka hingin sa'yo. Di ba? Kasi ito, parang tulfo na to. Parang tulfo na. nagkaroon na ng kwentahan kung magkano yung nagastos. So, masyado siyang mabigat. Pero ako sana ang i-consider, pag-pray mo din, ano ba yung mas makakabuti? Yan, tama po, mas makakabuti sa bata. At tulungan ka din ng Diyos na mapagtiisan yung sitwasyon na mahirap ngayon. Ang tawag ito, maging maliwanag ba sa kaisipan kung ano po yung dapat na gawin para sa ikakabuti ng lahat at lalo na po nung bata. Though 7 years old pa lang po ito, pero I believe darating yung time na kung halimbawa itutuloy po yung ganitong gagawin, lalabas at lalabas yung pain niyan in the future. Yung pain, okay. Malaki yung ginagawa ng pain o trauma sa buhay ng tao para mapariwara at masira yung buhay.
0: Okay.
4: Iyon yung isa sa, yes po.
0: Iyon yung isa sa mga gusto ko. Consideration talaga yung bata, no?
4: Yes po. Yung bata po talaga. Pero sana yung relasyon within the friends, tuloy-tuloy pa din at maalaw na, ayun, alam mo po, maalaw na pumupunta pa din sa bahay. Hindi man mapakilala sa ngayon na nanay ka kaagad.
3: And i-introduce siya as ano?
4: Yes.
3: Gagawin tita.
4: As a friend, tapos nagbibigay lang kung ano-ano. Alam mo yun?
0: Pinapasyal-pasyal niya.
4: Yes. Yung inaalaw.
3: Bigyan na, kumbaga, mag-start yan kapag ano eh, naayos yung usapan nilang magkaibigan.
4: Tama.
3: Na hindi yung biglang all of a sudden after 7 years tsaka siya nagparamdam, di ba? Tapos yan, kahit pa paano, sabi ko nga kanina, may sustento, meron kayong malinaw na usapan kahit hindi papel, pero may malinaw kayong usapan na magkikita pa rin kayo, o kaya naman kung handa na siya at handa na rin yung kaibigan, hinahayaan yung proseso na dumating sa
4: punto. Yes.
3: Yung tamang panahon, yung tamang timing para dumating sila sa transition na ganyan, napapakilala na siya, napakita na mabait tong taong ito, diba? At may nagmamahal ka din dun sa bata, no, kahit pa paano unti-unti yung proseso, hindi biglaan. Kasi yung biglaan proseso na bigla kayo nagpagawa.
4: Sobrang sakit right. Yan.
0: Traumatic. So, tsaka, ang point talaga, wag biglain yung bata. No? Magkaroon yes. Ng gradual no? Na pag-adjust para sa bata.
4: Tsaka dagdag ko lang po, dito yung pinakamagandang term na co-parenting. Pinakamagandang mangyari po. Yung co-parenting talaga. Hindi man alam kagad ng bata na parent kita, pero yung ginagawa nyo parehas, partner na kayo, nung kaibigan mo na pinapadama yung pagmamahal bilang magulang, kesa masira pa po yun.
3: Pwede naman niya tatawagin mo, oh, say hi to mommy, tita, di ba?
4: Tita, mommy.
3: Kahit mommy.
0: Pero ano yan eh, no? Tingin ko talagang dapat from the very start malinaw, no?
3: Yes.
0: Kung ano bang balak, no? Yan ba ay may bawian o yan ba ay talagang wala na, no? Kasi kung yes, sakaling mapag-usapan kunyari na pag naging okay na yung trabaho ko, nagkaroon ako stable na income, pwede ko bang unti-unting ano no palapitin sa akin ulit yung anak ko, baka mabawi ko pa, may mga ganun ano.
4: Yes. So, mabigat pa din yun, maganda sana nung umpisa pa lang sana kung ganun yung nangyari po no, kahit nagkatrabaho siya nandun pa din yung presensya niya umpisa pa lang talaga, sana ganun lang. Pero tapos na tayo.

0: 3 years na po kaming kasal ng asawa ko, napapansin ko po na kapag napag-uusapan ng tungkol sa pamilya niya, umiiwas siya at minsan ay nagiging emosyonal. Ayaw pong umattend kami ng mga gatherings ng pamilya nila kahit gustong-gusto ko. Okay, siguro itong babae yung gustong-gusto, ano? Siya po ay ampon. Okay, so yung husband siguro ay ampon. At masyado po siyang sensitive sa maraming bagay, mahiyain, at nakakatakot pong magalit, sumisigaw, at nagsisira ng gamit. Pero kapag nahimasmasan ay nag-a-apologize, lalo't hindi ko po pinapatulan. Paano ko po siya matutulungang harapin ang mga sugat na dala ng kanyang nakaraan? Okay, so may ano, no? May malalim na sugat, no? Yung ampon. Okay, Pastor June.
1: Ayun, so ito naman po, ano na, adult naman na.
0: Adult
1: so,
0: na.
1: Dito naman nag-trigger yung mga traumas nung wala po nung bata pa. So ito po, ang isa sa pinakamagandang gawin, so bilang isang asawa, maganda hinahayaan niya pong magkwento din yung asawa niya kung ano po yung nararamdaman po talaga niya mula nung bata, yung sitwasyon niya nung bata, para ba at least yung tinatago nung asawa niya na ayaw niya nang balikan is napoproseso. Kasi katulad niyan, yung baka ang pinaka-problema pa dito, yung baka manawa siya sa part na kapag nagwawala o nagagalit. Siyempre, ang mahirap po dyan kapag may physical na part na. So, yun yung isa sa magandang maiwasan na mag-usap sila kung ano talaga yung problema. Paano siya matutulungan? Kasi silang dalawa mismo po yan eh. Talagang maging open mismo yung asawa niya sa kanya, para at least maramdaman ng asawa niya na yung kanyang yung mga nangyari sa kanya na nagdaan eh hindi na mangyayari ngayon, at matutunan din ng asawa niya magpatawad at tanggapin yung naging kalagayan niya. Kasi baka po pwedeng ang iniisip niya bakit siya inampon o bakit siya naampon, o baka naramdaman niya naman yung rejection doon within the family. May ganun po talaga, kahit na hindi mo maririnig na nasabihan ka ng ampon, pero alam mong ampon ka, may rejection na po agad yun na nararamdaman. Kasi alam mo na hindi ka parte, tapos palagi yung pinagsisikapan na maging parte. So, medyo mahirap siya, at ang isa sa mga mapagsikapan po dito eh, matulungan na mahil. Ang mahirap po dyan kapag talagang inabot pa ng pagtanda na hindi nahihil at hindi naayos yung totoong problema ng asawa. At yes, yun po, kung magiging open din yung sila, yan, magiging open din yung asawa niya na magpa-counsel, malaking bagay na makausap talaga din. Kasi maapektuhan din, madadala niya rin talaga sa pamilya. Yun yung isa sa pinakamahirap dyan na pwedeng mangyari.
0: Okay. So maganda na ma-express ng asawa niya, no? Kahit na sa mga casual na pagkikwentuhan lang, no? Na encourage niya na share, no? Ano yung pakiramdam, ano yung mga pinagdaanan, no? Ano yung mga malalim na sugat na yan na kailangang i-release, no? Ilabas, no? At yun nga sabi mo kanina, no? Kung kailangan ng counseling o mas malalim na pag-process ng mga sugat, no? Mga pinagdaanan growing up, no? Dahil sa siya ay ampon, no? Magandang ano yun, ano? Talagang magkaroon ng pag-heal, no? Dahil ito yung ano eh, no? Yung kumbaga may mga unresolved issues yan, at lumalabas, ano, na it's finding its way out, no, in ugly ways, no, na nagiging violente, nagiging baka verbally abusive, no, or yung mga ganyan pag-explode, no, ng emotions na siguro matagal na panahon ay andyan lang, ano, nakakulong, no, at nagsusumigaw sa, you know, gustong lumabas. But then, ano, ito nga sabi niyo, maganda na ano, na-encourage siya, no, kahit yung mga casual kwentuhan na mag-asawa, no, na bakit gusto ko lang maintindihan, bakit ayaw na hindi ka umaattend, samantalang gustong-gusto ko makilala yung mga panggulang mo, may mga pamilya mo, yung mga ganyan, ano, and from there baka unti-unting nag-open up. Sige, Pastor Joshua, and may gusto ka idagdag?
2: Oh, sangayon po ako sa lahat ng mga napag-usapan natin. Siguro yung abandonment wounds kasi, yung sugat mula doon sa pakiramdam na parang iniwan.

0: One ka. And
1: Mm-mm.
0: then, matagal na proseso. Actually, kahit akong, batagal ko nang kilala yung sarili ko, na kapag na-realize ko na kapag ako ay na-feel ko na iniiwan ako, talagang umiiyak ako bigla. So, kahit na minsan, yung out of, halimbawa, yung umalis na yung yaya ni Johan, yung matanda, no? Nag-asabi niya, tapos na yung contract, kanyan. Feel ko na parang nasasaktan ako. Sa totoo, totoo po yun, meron nung ganong klaseng feeling.
1: Separation anxiety.
0: Na, yun, separation anxiety. Pero natatanggap ko naman, natatanggap, pero nagkakaroon na talaga ako ng bilang, nagkakaroon na bilang pagbabago ng emotion. And mahirap, no? So kasi kung ang nagiging, kumbaga, ang response ng asawa niya ay either nagagalit, umiiwas, 'di ba? Baka yung pag-iwas na yun ay coping mechanism niya para hindi mabungkal yung pagkatao niya at hindi siya bangin, hindi siya sukatin o hindi siya maliitin ng mga tao na sa paligid niya. Well, tulungan natin siya, 'di ba? Na
1: Tama,
0: kung
1: tama.
0: ma-feel niya na parang pinipressure siyang alamin lahat, no, o uungkatin lahat, lalo na kung hindi siya handa at hindi siya willing na i-broadcast ito na malaman ng lahat, 'di ba? And ikaw bilang asawa, malaki rin yung part mo na protektahan siya at yung maramdaman niyang pinoprotektahan mo siya sa ganong aspeto. Pero mahalaga din, tulad yan ng binanggit ni Pastor Flory, na encourage natin siya na kung kailangan niya ng professional counseling, marami pong kagaya ng Amara Counseling na willing sa maghawak ng ganitong case, and deserve niya kasi na gumaling. No, deserve niyang gumaling. Pero hindi natin
1: Tama.
0: siya pwedeng pilitin eh. Meron tamang proseso talaga sa pagtanggap sa mga reality. Kasi maaring sa atin, madali lang natin tanggapin yun dahil hindi naman natin naramdaman yung nararamdaman nila. No? Kaya kailangan natin ng mas malalim na pangunawa, presensya, at protection din, no, kung kinakailangan niya. At kung kinakailangan din na tayo yung mag-iwas sa mga sitwasyon na alam nating magti-trigger sa kanya, biglang sasabog yung kanyang damdamin or biglang magpapaputok ng kanyang galit, 'di ba? So, i-ano natin, i kumbaga i-filter natin yung mga ganong klaseng moment para at least nakikita natin yung ano, yung kumbaga napaparamdam natin sa kanya na willing tayo na suportahan talaga siya. Kasi tandaan natin, no, mag-asawa po kayo. Kung may makakaunawa sa kanya, dapat ikayo yun, no? Na kanya po ang asawa. Na dapat mas umiintindi, mas umuunawa. Dahil ang pinaka-obvious ito, meron talaga siyang malalim na pinagdadaanan. Maring, yun nga, kung di pa niya tanggap or nahihirap, ayaw, maring tanggap na niya pero ayaw niyang pag-usapan. May mga ganun, no? Na hindi siya willing ikwento. Di ba? Yun, kasi sabi naman, sorry naman siya, no, kapag di masmasan siya, tsaka kapag inatulan, di ba? Ibig sabihin, nakikita ko naman na nauunawaan mo yung kalagayan niya. No? So, yun nga, ang pinakamaganda at practical talaga na masasabi natin dito is, kailangan niya ng healing at yung proseso ng healing na yan. Kasi nga, nasa isang pamilya na siya eh. Hindi pwedeng yung pain niya ay maging trauma naman ng mag-anak niya o ng asawa niya. Di ba? Dahil baka hindi natin alam na si Mister nagkukos din pala ng ibang trauma, bagamat hindi kasing katulad ng trauma na pinagdaanan niya, pero kapag nagagalit siya at nagsisira ng mga gamit at nakikita ng mga anak, trauma din yun sa mga bata. And naalala ko po yung kanta, actually nag-relapse ako sa kantang to, yung kantang Heal for You, 'di ba? I heal for you so you won't have to. 'Di ba? Ang ganda ng kanta na yon na willing ang isang ama na dapat magkaroon ng healing para ang kanyang anak ay hindi na maranasan yung pain na pinagdaanan natin. 'Di ba? So kasama dapat sa pagtanggap ng lahat ng ating nakaraan, no? Bilang isang magulang na hindi na natin dapat ipasa ito sa ating mga anak. Eh, yun po yun, ano? Yun yung caution doon na yes, nasaktan tayo. Yes, mahirap tanggapin or maaari na sa proseso tayo ng pagtanggap. Pero sa loob dapat ng isang pamilya, gumawa tayo ng paraan o maging willing tayo hangga't maaari na mag-heal, 'di ba? Let's be willing to heal. And tayo naman na nasa loob ng family, no, let's support yung healing process na 'yon.
1: Mm-hmm.
0: Para maging healthy or mag-heal yung wound talaga ng inyong asawa at maging healthy yung relationship. Yun po.
1: Okay, yeah. So totoo 'yan eh, no? At maganda talaga no na itong I think tong wife na naiintindihan niya, no? At parang kumbaga sa ano, no, parang bird's eye view, tinitingnan niya yung overview ng pangyayari na sinasabi niya na mukhang kinokonnect niya yung pagiging mahiyain, pagiging sensitive, pagiging explosive ng galit ng asawa dun sa dun sa kanyang pagiging ampon. Baka ito yung cause, no, kaya kinakalmahan niya at pinipilit niyang intindihin, no, kaya rin siguro humingi siya ng help, no, by writing, no, na hindi niya pinapatulan. And it's very important na doon siya magsimula, no, dahil nga may pinanggagalingan ito. Bakit ayaw umattend, no, ng mga gatherings? Anong meron, 'di ba? Samantalang syempre ikaw kung bagong kasal kayo or of course gusto mo ini-introduce, no, yung asawa mo sa pamilya mo, pero ito baliktad, ano? Siya yung ayaw, no, na umaattend ng gathering. So anong meron diyan, ano? So definitely there are things na kailangan talagang mapag-usapan, ano? Hayaan mo na nagkikwento yan sa'yo. And of course, very important din yung counseling. But of course, ikaw din, no, yung unang-una dyan. At maganda yan, ano, dahil nga ang hirap na ito ay hindi mahihil, no, dahil sabi nyo nga, naipapasa yan. Ano, yung trauma na yan, maaring wound pa lang yan ngayon. Every time na nati-trigger ay yung trauma na re-relieve, no, parang na bumabalik ka doon. Ang hirap, no? So kailangan talaga natin ng pangunawang malalim dito, no, at mahabang pasensya, no, dahil nga hindi talaga biro, no. Well, ayan, ano, sila Pastor June, no, may mga experience talaga sila that ito ay masakit talaga, no, na experience, hindi magandang dalahin, ano, ng puso. And malalim na sugat talaga yan, ano. So hihikayatin mo talaga na nag-open up yan sa'yo. And of course, yung pagpapagaling ng mga sugat, no, sa nakaraan, posible naman yan, pero kailangan po talaga na ito na yung truth, no, yung pagtanggap. And of course, no, hindi natin kakalimutan yung biyaya ng Diyos, dapat nandiyan talaga na ikaw ay makakatagpo ng kagalingan din, no? All right, sige. So anong oras na? Tingnan ko lang. Parang hindi na tayo makakapagbasa pa ng another question, ano? Anyway, napakaganda na po, no, ng ating mga discussions, no? At talagang malalim talaga. We realize na lalo na yung araw na to, no, yung buhay ng isang ampon ay hindi biro. Kaya alam niyo 'yon, ano, Pastor June, Pastor Joshua. I know of some people na dahil sila ay ampon, no? Marami silang mga, may mga mood swings sila, hindi naman natin lalahatin, ano. Siguro talagang yung mga tao na nagdaan sa isang buhay na pagiging ampon na hindi naging maayos kung paanong sila ay sa kanila ay na-deliver yung katotohanan about sa sarili nila, no, yung totoong identity nila, or maaring hindi man lang na-process yung feeling, sabi nga kanina ni Pastor Josh, yung abandonment wound, no, or yung rejection wound, yung mga ganyan hindi naharap, no, at hindi na pag-usapan, hindi na process, walang healing, no, yung ganyan. So lumalaki yung tao, no, at nagiging adult yan, nadaladala niya yan, ano, at ang masama dyan, dadalhin niya yan sa kanyang marriage, sa kanyang pagiging nanay or tatay, no, at naipapasa yung, sabi nga, may mga tinatawag na transgenerational trauma, kung saan yung trauma mo nun, ay trauma na ngayon ang anak mo, no. Oo, so mahirap yan, ano, kaya kailangan talaga ito ay, ano, talagang pinag-uusapan, ano, at hinahanapan ng pag-heal, no, paggaling ng sugat na yan, dahil malalim yan. Okay. Sige po. So, maaari ba akong humingi ng mga final words, no? Para sa ating mga listeners and viewers mula sa ating mga bisita ngayong gabi. Sige. Sino mong gustong mauna? Pastor Josh, gusto mong mauna?
0: Sige po. Okay. So, gusto pong sabihin, no, na sa pinag-usapan natin, as I reflect, ang pinakamagandang salita sa Bible ay yung salitang adoption. Ibig sabihin, dahil, hindi dahil naging pamilya tayo dahil sa natural na paraan, kundi dahil sa pinili tayo at tayo ay minahal, nilangkapan ng pagtanggap at pag-ibig at kalinga. No? So, ibig sabihin yan, hindi ka aksidente sa lahat po ng mga adopted child na nakakapakinig. Hindi sa second option, hindi ka less than, no? Doon, huwag mong tingnan yung sarili mo sa ganyang paraan. Ikaw ay pinili, minahal, at tinanggap. Sa lahat po ng mga adoptive parent, no, na mahal nila yung kanilang mga anak, no? Sa inyo po ay masasabi natin na hindi sukatan yung dugo, eh, 'di ba? Para mahalin natin ang isang bata, no? Talagang grabe yung pagmamahal na meron kayo sa inyong puso. At kayo ay larawan ng pag-ibig ng Diyos, no? Kaya maraming salamat po sa inyo na mga nakapakinig ngayon, no? Yung pinakamaganda, no, na tahanan na hindi yung dahil sama-sama kayo sa isang dugo, no, kundi dahil meron kayong pag-ibig na pinagsasalusaluhan, no? At ito yung larawan ng biyaya ng Panginoon sa ating lahat.
1: Okay. Thank you for that, no, Pastor Josh. At ngayon, let's hear from Pastor Flory June.
2: Yun, sa akin naman, naalala ko kasi yung verse sa Bible na kahit wala kang magulang, ang Diyos ang pinaka nagiging magulang po natin.
1: Mm-hmm.
2: And blessing kung meron pang tumanggap sa atin na hindi man natin magulang, pero tinanggap tayo. So yun yung pinaka magandang bagay na pwedeng ipagpasalamat natin. Ay, actually, kahit na may magulang o wala, parehas may nararanasan ng mga problema sa buhay. May parehas sa mga pain, pero ang pinakamaganda dito, ipagpasalamat kung ano yung meron po tayo. Yung biyaya ng Diyos na binibigay po sa atin, at tanggapin natin kung may mga pagkukulang man sa atin, doon tayo magsimula at humingi ng tulong sa Panginoon para po maisaayos ang lahat. At kagaya sa sabi ni Pastor Joshua, yung adoption na sa pinakamaganda na biyaya na matatanggap po natin, eh.
1: Mm-hmm.
2: Hindi, kumbaga, hindi tayo ang namili. Ang Diyos ang namili po sa atin.
1: Yeah.
2: Kaya malaking bagay po yun, no, mga kapatid, lalo na kung halimbawa may mga nakikinig ngayon na nag-i-struggle as ampon at nahihirapan na tanggapin at may mga pain pa. Humingi tayo ng tulong sa Diyos at ipagpasalamat yung pagmamahal niya at pagmamahal ng mga taong nasa paligid po natin. God bless po, kapatid.
1: Okay. Maraming salamat, no, Pastor June Guatno. Okay. Sa pagtatapos po na ating programa, no, nais ko pong mag-iwan na isang paalala sa lahat din, ano, na ating mga tagapakinig. Kung ikaw ay isang ampon, maaaring marami kang tanong, no? May mga bahaging hindi mo pa nauunawaan o may mga sugat kang daladala, no? Ngunit tandaan mo, yung buhay mo ay mahalaga. Gaya ng paulit-ulit natin sinabi kanina, hindi ka aksidente. Kilala ka ng Diyos, mahal ka niya at may magandang layunin siya para sa iyong buhay. Doon naman po sa ating mga adoptive parents, no? Maraming salamat sa pagmamahal na binigay ninyo. Ang pag-aampon ay hindi lamang legal na proseso, ito ay isang panghabang buhay na pangakong magmahal, munawa, makinig at manatili, no? Darating po yung mga panahon na magiging mahirap, no, yung mga tanong at emosyon. Pero huwag po tayong panghinaan ng loob. Ang inyong patuloy na presensya, katapatan at walang sawang pagmamahal ang isa sa pinakamalaking regalo na maibibigay ninyo sa inyong anak. No, yung mga biological parents naman po na napilitang ipaampon ang kanilang anak dahil po mahirap yung kalagayan, dalangin namin yung inyong paghihilom, no? Ang Diyos ay Diyos ng biyaya at ng panibagong simula. kung may pagkakamali nung nakaraan, may pag-asa pa rin sa kanya, no? At sa ating lahat, mga kamag-anak, guro, kaibigan, maging mga miyembro ng simbahan, maging maingat tayo, no, sa ating mga salita. Minsan po, yung isang biro o isang walang ingat na komento ay maaring mag-iwan ng sugat sa puso, no, ng isang batang ampon. Sa halip, maging mga tao tayong nagbibigay ng pagtanggap, paggalang at pag-asa. Yun. Kung may natutunan man tayo ngayon, ano, sana ito yun, na ang isang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, no? Nabubuo talaga ito sa pag-ibig, katapatan, sakripisyo at biyayang pinagkaloob ng Diyos araw-araw. So baunin po natin 'yan, ano, yung paalala na 'yan. San man, ano, na nagsimula yung ating kwento, no? Kayang isulat ng Diyos 'yan sa isang bagong kabanata na puno ng pag-asa, paghilom at pagmamahal. 'Yan. Yun po yung ating babaunin. And now, you would like to request po, no, yung ating bisita, si Pastor June, para sa atin pong closing prayer.
2: Okay po. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa gayo pong ito. Salamat po sa amin po mga napag-usapan at nabigyan Panginoon ng focus yung mga concern o tanong regarding po sa mga ampon. At salamat po dahil ito po yung mas binigyan nyo po ng kahalagahan sa aming po mga buhay. Bilang kami po ay nakaranas din po ng biyaya ng adoption mula po sa iyo. Tawa po ang maramdaman din po ng mga taong nakakaranas po ng pain o struggle. So ngayon, maramdaman Panginoon ang pagmamahal na nagmumula po sa iyo. Maging ang mga taong mga magulang na nag-adopt Panginoon ay patuloy po maramdaman ang biyaya na ikaw po ang patuloy na magbibigay, Panginoon. Nawa po ang healing process din po ng nakaranas po ng pain mula, Panginoon, sa damdamin ng pagiging ampon. Maranasan po, O Diyos, at madama, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula po sa iyo at maramdaman din, Panginoon, ang pagbabago at ang pagpapatuloy po ng buhay. Nawa po ang programa na ito ay mas marami pang maabot at matulungan ng biyahe mo, Panginoon, upang patuloy, O Diyos, na marami din pong gumaling at marami din pong mas tumibay pa at magkaroon po ng lakas ng loob na magpatuloy dahil, Panginoon, sa iyo pong tulong. Sa pansamantala po namin pagwakas, ay patuloy, Lord, na dala-dala po namin ang mga pangako mo, ang biyahe mo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan. So, maraming salamat sa mga bisita natin at mga kamanggagawang nakakwentuhan at tumulong magbigay payo ngayong gabi. Si Pastor Joshua Garcia at si Pastor Flory June Guatno dito po sa Heartline Monday Edition. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye! Heartline.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, hello, hello, and isang mapagbalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, ikaw ay kasalukuyang nakatutok dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Yes, kaya hello, hello. And kumusta, kumusta? Sa mga ka-express mate natin na on their way home. Yan, ingat-ingat po tayo sa ating biyahe. And syempre sa mga manong drivers naman dyan, ingat po tayo sa daan, ha? Yes, dahil Monday na Monday ngayon, medyo abala siguro ang mga kalsada natin dyan. But kahit na ganun, no? Aba, eh, hindi yun excuse para magpadala tayo sa bugso ng ating damdamin, para magpadala sa mga nararamdaman natin tuwing tayo ay siguro nakakat sa traffic. Kaya naman kung hindi man tayo makat sa traffic, tayo ay na-overtaken. Kaya naman yung iba sa atin talagang nasa stuck sa gitna ng kalsada dahil sa traffic. Kaya para medyo kumalma ang iyong puso at isipan, abay, samahan mo muna kami dito sa ating biyahe hanggang 6:30 ng gabi. Tayo ay magpapatugtog ng mga awiting mapapaindap. Siguro yung ilan naman sa atin ay mapapakanta sa mga awiting ito. Kung hindi mo naman, kung hindi pamilyar yung mga kantang ito, enjoy mo lang ang bawat awiting kay Express Mate. At syempre kung nais mong mapakinggan ang iyong paboritong awiting, text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or sa ating Facebook page, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Mag-like at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel and Instagram account sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Habang ang ating online streaming naman ay bit.ly/TheWayFM. Ang ating group chat naman sa Messenger ay Kirian's Official GC. Kaya ano pang inaantay nyo, mga ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

And tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kasama po ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Ison. And syempre, sa ating pagpapatuloy, no? Kakadaan nga lang natin sa ating unang stopover ang Driver's Drops. At sa mga sandaling ito, eh, pagpapatuloy natin ang ating biyahe patungo sa ikalawang stopover na Roots on Request. Kaya naman sa ating mga ka-express mate, kung nais nyo magpadala ng mga song request, i-text nyo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or sa ating social media sa Facebook, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At kung mahilig ka namang manood ng mga videos sa YouTube, meron din po tayong official YouTube channel sa FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. At kapangalan lang yan ang ating Instagram account. Yon. Magkapangalan po ang ating IG and YT. And syempre sa mga palaging connected sa internet at alangan namang bit-bitin nyo ang inyong mga radyo palagi, meron tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre sa ating group chat sa Messenger, ito po ay Kirian's Official GC.

0: Kaya atin ang ipagpatuloy. Panginaan tayo nyo, mga ka-Express Mate. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

And yes, kanina nga ay ating nadaanan ang ating Roots on Request. Ngayon naman sa ating pagpapatuloy dito sa ating biyahe, dito na tayo magpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema.

At parang medyo naninibago tuloy ako, no? Dahil yung mga nakaraang araw ay halos naka-autopilot mode ang ating biyahe. Pero ngayon naman, naka-regular ride tayo ngayong araw na ito, ka-Express Mate. Kaya syempre, kagaya ng ating nakasanayan, magbibigay muna ako ng konting hints, konting mga instructions. Instructions bang tamang term? Ay, hindi pala siya instructions, no? But konting patikim dito sa ating tema ngayong biyahe natin ito. And habang naiisip ko tong ating tema, marahil naging tema na natin siya dati pa. Pero sa aking pagbabalik na, grabe naman. Sa aking pagbabalik na, na-realize ko lang no na ito palang ating gagawing tema para sa mga awitin ng ating theme tracks. Ito palang bagay na to or action na ito. Karamihan pala sa atin, no, this is a form of a love language. Marahil kung ikaw ay kung nais mong ipadama sa isang tao na mahal mo siya, na importante siya, di ba nga pamilyar tayo dun sa limang love languages. Yung isa sa mga love languages na yon is yung tinatawag nating words of affirmation. Pag sinasabing words of affirmation, verbally, kaya mong ma-express sa isang tao na mahal mo siya. Dito papasok yung mga katagang I love you, I love you. Pig, pangan ito sa Bicol, nalingawan ko lugod sa Bicol.

Hindi lang po ito oras spent together with that person, but rather may ginagawa kayong makabuluhan, no? And in this way, parang na-enjoy mo yung presensya ng taong to, na-enjoy mo yung kanyang, na-enjoy mo yung moment that you're with this person. At dahil doon, parang mas nag-strengthen yung bonds nyo. You enjoy your time with her, kaya with him. At dahil doon, parang na-feel mo na importante ka or importante siya sa buhay mo. Yung isa pang love language is, ito naman siguro maraming tao ang gusto nito. Ito yung gifts. Some people, if they want to express their love, appreciation towards someone else, nagbibigay sila ng mga material na bagay. While this cannot mean na expensive o magarbo yung mga bagay na binibigay nila, one of the things na special sa love language na to is yung tinatawag na parang pinag-iisipan talaga yung ireregalo sa'yo. Kunwari, narinig mo sa taong to na paboritong kulay niya ang yellow. Ikaw naman, mag-aanap ka talaga ng bagay na color yellow, knowing that that person likes color yellow. Kaya naman, narinig mo na itong taong to is palaging nawawala ng baunan. So, ang ibibigay mo sa kanya is Tupperware na pangmalakasan. Because you've thought it well, di ba? Yung mga ganong uri ng mga bagay. Yung ika-apat na love language is tinatawag na acts of service. Nais mong pagsilbihan tong taong to. Sa iyong pagsisilbi sa kanya, dito mo na express na padaba mo talaga siya. And yung ikalimang love language natin, no? Ito yung tinatawag na physical touch. Ito yung mga akbay, holding hands. And meron ding isang form of love language through this physical touch na talagang pinapadama mo dun sa taong yun na love mo siya or you care for that person. This type of action is also comforting. And yes, parang tama ka na sa iniisip mo ngayon kay Express Mate, yung paghahug or yakap. Di ba? Sometimes, a hug is more than just expressing that you care for that person. It can convey the desire to comfort that person. Especially pag tinatawag natin na kung ang kakilala mo or kung ang taong mahal mo ay umiiyak, a hug can comfort that person. O personally, hindi ko physical touch is not my sending love language. Mitsa nga, pag-comfort pa lang ng kaibigang umiiyak, hindi ko alam kung paano mag-comfort. Parang medyo awkward pa yung aking pagpat sa likod ng mga kaibigan kong umiiyak. Kasi nakasanayan ko na pag may umiiyak, minsan nagjo-joke pa ako. Kasi dun sa mga pinaka-close ko talagang kaibigan kay Express Mate, no, pag nakikita ko silang umiiyak, nagjo-joke pa ako to the point na umiiyak na nga sila, tumatawa pa sila. Sorry. Pero anyway, kay Express Mate, tama ka dyan sa iyong iniisip. Ang mga awiting papakinggan natin ay may pamagat na yakap. Yan, sa mga ka-Express Mate nating hindi okay sa mga sandaling ito, isang mahigpit na yakap mula sa pamilya ng Care 104.3 The Way FM. Kaya ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil nagkasama-sama po kaming muli ng aking mga ka-Express Mate. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa as each of us heads home and the way ilayo niyo po kami sa anumang uri ng kapahamakan. Naway safe pong makarating sa bawat tahanan ang bawat isang ka-Express Mate at kakirya na nakikinig po ngayon sa programang ito. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa aming mga pagkakasala and we humbly ask and pray for forgiveness sa mga bagay na aming ginawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. We also humbly ask and pray, O Lord, na sa mga kakiryans namin na nakakaramdam po ng kabigatan sa mga sandaling ito, naway yakapin niyo po sila, Lord God, or kung hindi man po naway gumamit po kayo ng isang taong magpapadama po sa kanila na mahal niyo po sila, na nais niyo po silang or nais niyo pong ipaalam sa kanila na minamahal niyo po sila and you care for them, O Lord. Sa mga sandaling ito, Lord God, naway pagaanin niyo po ang kabigatang nadarama ng aking mga ka-Express Mate at naway ma-encounter ka po nila sa araw na ito as they head home. Or rather, Lord God, naway ma-encounter ka po nila as they spend time with you sa araw na ito. Lord God, all of this we humbly ask and pray in Jesus' name. Amen.

FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin sa biyaheng ito. And syempre, yan isang mahigpit na yakap sa bawat isang lumalaban. Syempre kung medyo pagod ka ng lumaban, abay, mas mahigpit na yakap para sa'yo. Kung okay ka naman, aba, why not maghanap ka ng isang taong minamahal mo at bigyan mo siya ng isang mahigpit na yakap at ipadama mo sa kanya na mahal mo siya. You appreciate that person. You care for that person. Now I make sure na yakapin mo ng mahigpit ang taong yan. Nang sa ganun, eh, madama niya talaga na mahal mo siya. And syempre, gaya ng aking laging paalala sa inyo ka-Express Mate, namiss ko to ah. The road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. And syempre, pasalamatan rin natin si Don Alfonso Opinado. Sinamahan tayo sa ating technical side. Ingat, God bless, and iwanan ko kayo ng isang awiting may pamagat na Yakap by the Juans. Bye-bye and God bless!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Time check, it's already 6:30 in the evening.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.
0: Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Once again, ako po si Pastor Tony ng GCF Tabaco. Kasama po natin si Brother Alfonso sa control. At ako po ang inyong makakasama ngayong gabi sa ating devotion. Ano po? So, samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutos na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng papuring awit, at syempre magkakaroon po din tayo ng pagkakataon na makapagpanalangin. Pwede po kayong mag-chat or mag-comment sa ating Facebook Live. Siguraduhin lang po natin nakapalo po tayo. Kung meron po kayong mga gustong batiin, pwede po kayong mag-send ng inyong mga prayer requests sa aking account or sa comment box, pwede nyo pong send. Kung meron kayong mga babatiin, mamaya po sa ating pagtatapos ay maisasama po natin yan, mga prayer requests na yan at mga gusto nyong batiin. Ano po? So, ayan, alam ko po ang lahat po sa atin ngayon ay handa na sa ating devotion na ating papag-aralan ngayong gabi. Kaya, kung meron kayong mga Bible, maaaring buksan ninyo ang mga Bible sa aklat ng Efeso. Efesus chapter 4 verse 26 to 32. No? Ephesians chapter 4 verse 26 to 32. Babasahin po natin ito sa wikang Tagalog, magandang balita translation. Sabi po dito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ang magnanakaw ay dapat ay huwag nang magnakaw salib. Maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng mga masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Katibayan, kayo itutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Salip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sandali pong tayong manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami dahil minsan pa binigyan niyo naman po kami ng pagkakataon na muling makapag-aral ng iyong mga salita sa gabi pong ito. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan at ituro niyo po sa amin ngayong gabi ang mga katotohanan na gusto mo pong ituro sa amin. Tulungan niyo po kaming isabuhay ang mga aral, mga tuntunin na aming mapag-aaralan ngayong gabi. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, so ang title ng ang devotion natin ngayong gabi ay Guarding Our Heart from the Danger of Anger. No? Guarding Our Heart from the Dangers of Anger. Now, alam nyo, isa sa mga pinaka-greatest enemy or greatest struggle or battle natin sa buhay ay hindi yung mga tao sa paligid natin, hindi yung mga problema sa buhay natin. Ang pinaka-greatest enemy daw ng isang tao ay yung emotion. ang hirap kalabanin ng emotion kapag umatake na yung emotion sa atin. At isa sa mga emotion na mahirap kontrahin, mahirap kalabanin or mahirap i-handle ay yung galit. Ano po, alam nyo, araw-araw maraming mga bagay na maaring mag-trigger sa ating galit. No, maraming mga bagay na nakakainis. Pag nag-drive ka pa, mag-drive ka nga lang sa kalsada, ang daming mga sa traffic, sa mga pasaway na driver na bigla-bigla ka na lang ikakat, ganun. Sa bahay, ang daming nakakainis na ang hirap i-handle yung mga nakakainis na bagay. Na po, at alam nyo, maaaring sa panahon natin ngayon, ikaw ay dumadaan sa isang galit na matagal mo nang gustong i-give up, galit na nag-aalipin sa'yo, matagal ng panahon, may galit ka sa isang tao, pero hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung galit na yan. Po, hindi ko alam kung ano po yung sitwasyon nyo ngayon, ano yung mga struggle nyo sa kung nahihirapan kayo sa struggle sa pagkagalit. I think ay itong mga devotion natin ngayong gabi ay makatulong ito sa atin kung paano natin i-handle or paano natin i-overcome or haharapin ang mga anger na nakakarap natin araw-araw. Now, ang passage po natin ngayon sa binasa po natin sa Ephesians chapter 4 ay sulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus. Sinulat niya ito habang siya ay nasa kulungan sa Rome. No? Pangunahing rason kung bakit ito si isinulat ni Apostol Pablo ay para paalalahanan ang mga mananampalataya sa Efeso sa kanilang bagong kalagayan kay Kristo at kung paano sila dapat mamuhay bilang mga bagong nilalang, mga bagong tawag dito, bagong identity nila sa Panginoon. So sa unang bahagi ng kanyang sulat sa chapter 1 ng chapter 3 ipinaliwanag doon ni Apostol Pablo ang kadakilaan, mga dakilang pagpapala ng bagong pagkakakilanla ng mga mananampalataya kay Kristo. So yun po ang medyo ang chapter 1 to chapter 3 po yan is parang doctrine siya ni doon sinalaysay ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus yung mga bagay na ginawa ng Diyos nung sila ay mga makasalanan pa, yung transformation. Now, dito sa chapter 4, nagbigay siya ng ilang mahalagang paalala or mga practical application kung paano dapat mamuhay ang mga taong binago na ng Diyos. Hinikayat niya ang mga Kristiyano na mamuhay sa paraang karapat-dapat sa kanilang pagkatawag. So, yun pang laman ng chapter 4. And pagdating po sa chapter 4 verse 26 to 32, tinalakay dito ni Apostol Pablo ang ilang mga ugali na dapat alisin at tanggalin at dapat na isuot or isabuhay ng mga Kristiyano. So kabilang dito sa chapter 26 ay ang patungkol sa kung paano haharapin ang galit. Na po, so ito yung ating pag-aaralan ngayon sa ating devotion. How to guard our heart from the dangers of anger. No? Mayroon lang po tayong isang bagay na matututunan po dito sa ating binasa. Una, how to guard our heart from the danger of anger. Una, acknowledge your anger but don't let it lead you into sin. No? Kilalanin ang galit pero huwag mong hayaan na dalhin ka nito sa pagkakasala. Sabi po sa verse 26 to 27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. No? Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So dito mga patid, ano, malinaw yung sinabi dito ni Apostol Pablo na makikita po natin dito na ang pagkagalit ay hindi naman masama. Sabi niya dito sa verse 26, kung magagalit man kayo. Ibig sabihin, yung words dito na kung magagalit man kayo, hindi niya sinabi na huwag kayong magalit. Ang sinabi niya dito is kung magagalit man kayo. Ibig sabihin, may panahon na maaari tayong makaramdam ng galit. No? So hindi dito mga kapatid, sinasabi dito ni Apostol Pablo, no? Hindi niya kinukontra yung realidad ng buhay or yung natural na emosyon ng tao. Hindi niya tinuruan yung mga tao na maging manhid o maging ipokrito. Ipinapakita ni Apostol Pablo dito na kahit mga believer, kahit malapit sa Diyos, kahit may relasyon na sa Diyos, ay makakaranas pa rin ng anger. Ano po, minsan kasi mga patid, akala natin pag nagalit na tayo, ang sama na natin. Akala natin kapag nagalit tayo, ang natural naman na pag nagagalit tayo, nakakaramdam tayo ng guilt feeling. Na akala natin, ang sama-sama na natin. Akala natin nagkasala na tayo kapag nagagalit tayo. No? So sinasabi dito na ang pagkagalit ay natural na nararanasan ng bawat tao, even Christian. Ano po? So dito, ang kausap dito ni Apostol Pablo, yung mga Kristiyano na, mga taong binago na ng Diyos. No? So hindi tayo pinagbabawalan ng Bible na magalit. Ang ipinagbabawal ng Bible ay ang magkasala tayo dahil sa galit. No? Linilinaw po na ni Apostol Pablo dito na hindi exempted yung Christian na maka-experience ng galit. No? Alam niyo, ang galit ay isang normal na emosyon ng tao. Ngunit kapag hindi ito na-control at hindi agad na-resolve, nagiging kasangkapan ito ng kaaway upang sirain ang ating puso, relasyon sa ibang tao, at yung ating spiritual na buhay. No? So yun ang danger sa galit. Ano po, alam nyo, sa Bible, mababasa po natin dyan, no? Kahit si Christ, nagalit siya, nagpakita siya ng anger nung time na nadatnan niya yung mga tao, ginagawang palingki yung temple, yung labas ng temple. No, pero hindi ibig sabihin na nagalit si Jesus Christ ay nagkasala siya. No? Now, dito tinuturuan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano na kilalanin ang kanilang galit, kontrolin ito ayon sa pamantayan ng Diyos. No? Lutasin ito agad at huwag hayaang maging daang ito para makapasok ang impluwensya ng kaaway sa kanilang buhay. Ano po? So, bagamat sinasabi ng Bible na natural ang magalit, pero pinapaalalahanan din naman tayo sa panganib na maaring dulot nito kapag hindi natin agad ito naalis sa ating puso. Ano po? Maraming mga tao ang napapahamak ang buhay dahil hinahayaan nilang maghari ang galit sa kanilang puso. Maraming mga tao, ilang taon nang nangyari yung away, pero hanggang ngayon dala-dala pa rin yung galit. Dala-dala pa rin yung hinanakit. No. Hinayaan na dumaan yung maraming taon na bit-bit yung galit na yon. No, so ano bang mga dapat nating gawin kapag nakakaranas tayo ng galit? Balikan natin yung passage. Sabi doon, sa verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong ang kayo'y magkasala. Sabi doon, huwag ninyong hayaan na lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. So, unang bagay na pwede natin gawin mga kapatid, sinasabi po dito sa passage na binasa po natin, pawiin ang galit bago pa ito madulot sa atin ng pagkakasala. Bagaman pinapayagan tayo na i-express ang ating emotion, yung ating galit, pero pinapaalalahanan tayo na alisin natin, huwag nating pag-ariin. In fact, sabi po dito sa verse na binasa natin, huwag nating hayaan lumubog ang araw na galit pa rin tayo. Ibig sabihin, huwag tayong matutulog na may galit pa rin tayo. No? Agad natin itong pawiin. So, dito sinasabi na huwag nating pagtagalin ang galit sa ating puso. No? Kapag ang galit tumagal sa puso, lalalim ito at mag-uugat sa ating puso hanggang sa mahirapan na tayo maalis ito. Kaya maraming mga tao, hirap silang maalis, hirap silang matanggal yung galit dahil hinayaan nilang mag-ugat ito sa kanilang puso. No? Kapag tumagal ang galit sa ating puso, maaari itong gamitin ng Diablo para mas lalo tayong magkasala. No? Yun ang problema kapag hinayaan natin. Magiging kasangkapan ito ng Diablo. Magiging butas na pwedeng pasukan ng ating kaaway. At makita na lang natin yung sarili natin, hirap na tayong magpatawad. Kasi inayaan natin magugat. Kapag hindi natin hinarap ang galit sa tamang paraan, binibigyan natin si Satanas ng pagkakataon na maghasik ng alitan sa pamilya, wasakin ang maayos na relasyon, no, sa simbahan, or malayo ang ating kalooban sa Panginoon. Alam mo yung galit, madalas yan ang naglalayo sa atin sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo maka-church kasi may hatred. Mayroon tayong mga hinanakit doon sa ka-churchmate natin, sa kapitbahay natin, sa kaibigan natin. Ang hirap kaya mag-worship kay Lord kapag alam mo mayroon kang galit sa puso. Ano po? So, hindi ang galit mismo ang nagbibigay ng puwang sa Diablo, kundi ang hindi agad paglutas at maling paghawak ng galit. Yung galit in itself, hindi po siya kasalanan. Pero yung patagalin mo at alagaan mo yung galit sa puso mo, yun ang masama. No? So, iwasan ang paggamit ng masamang salita. Yun sa mga paraan para mawala yung galit. Hindi na siya mag-ugat, hindi na siya magtagal. Iwasan natin yung pag galit tayo, magsasalita tayo ng kung ano-ano. Sabi doon sa verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakikinig. Alam nyo, kapag galit tayo, pagkapagalit ang isang tao, ang tendency ay makapagsalita ito ng masamang salita. No, mura, pangapanlalait, pambubulyaw. Po, mas lalong sumisiklab ang galit sa puso kapag hinahayaan natin ang ating sarili na magsalita ng kung ano-anong masamang pananalita. No po, alam mo, habang nagsasalita tayo, nag-i-ignite yan. So, pinagbabawalan ni Apostol Pablo ang pagsasalita ng masama sa iba dahil ito ang kadalasang nagiging ugat para magalit tayo o magalit yung ibang tao sa atin. So dapat natin iwasan ang maka-offend ng tao sa pamamagitan ng mga salita. And sabi din sa verse 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibaya na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alam niyo mga kapatid, kapag nagahari ang galit sa puso natin, nag-grieve yung Holy Spirit, no, na nananahan sa ating puso. So hindi pwedeng mag-coexist, parehas manahan yung galit at yung ano natin, yung Holy Spirit. So hindi pwedeng magsabay yon. Ano po, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, agad ninyong alisin yan, yung galit sa puso niyo. Kasi yung Holy Spirit natin, yan, nag-grieve yan eh. Nalulungkot yan kapag ang puso natin punong-puno ng galit, tinanakit, at sama ng loob. Ano po? So, palitan ang galit ng kabutihan at magpatawad. No? Palitan ang galit ng kabutihan at pagpapatawad. Sabi sa verse 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, buot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manglalait at mananakit ang damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So imbis daw magpaghariin natin ang galit, paghariin natin sa puso natin yung hinanakit, puot sa kapwa natin, ay sabi sa verse 32, maging mabait kayo. Sabi doon, sa halip. Ibig sabihin, palitan natin ng mga mabubuting bagay. Maging mabait tayo at maawain at maging mapagpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, kung naranasan natin yung pagpapatawad ng Panginoon, na-experience natin yung love ng Panginoon, hindi mahirap sa atin yung magpatawad. Na po, nagagawa lang naman na mahirap magpatawad ng isang tao kapag hindi niya naranasan yung tunay na pagpapatawad ng Diyos. Kaya maraming tao ang alipin ng galit kasi hirap silang magpatawad. No? Hirap silang pawiin yung galit sa kapwa nila. No? Isa lang ibig sabihin yan, hindi mo naranasan ang pagpapatawad ng Panginoon. No po? So, para maalis yung galit natin sa puso natin, exercise natin, instead na magtago tayo ng galit, gawa natin ng mabuti yung kapwa natin. No? Mamaya, yung kapitbahay mong galit sa'yo or galit ka doon para mapawi at tidan mo ng ulam. No? At tidan mo ng adobo. O baka, ewan ko lang kung hindi mapawi yung galit mo sa kanya. No? Pawiin, sabi dito ng Apostol Pablo, salip maging mabait kayo doon sa mga taong nakasakit sa atin. Ano po? So, daigin natin ng mabuti ang masama. Ganun po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Okay? So, sa ating pagtatapos, mga patid, hindi pinagbabawal ng Diyos ang makaramdam ng galit. Ngunit, inuutos niya na huwag natin itong hayaan magdala sa atin ang kasalanan. Ang galit ay dapat mapalitan ng kabutihan, habag at pagpapatawad. Maraming salamat at pakinggan po natin ang awitin pong ito.

pray, Lord God, thank you so much, Panginoon, sa pagtatapos po ng aming devotion ngayong gabi. Salamat sa mga paalala sa amin na bilang mga tao, natural na makaranas kami ng mga galit sa aming puso. Pero pinapaalalahan niyo po kami, Panginoon, na agad namin itong pawiin sa aming puso upang maiwasan po namin ang magkasala sa inyo, Panginoon, bunga ng aming pagkagalit. Tulungan niyo po kami, Panginoon, control ang aming emotion. Palaguin niyo po kami sa aming paghandle nito, God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, humarap sa mga nakakainis na sitwasyon, O God. At ikaw lamang ang maparangalan namin, Panginoon, sa lahat ng oras. Dinalalangin po namin, mga Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig na dumadaan po sa struggle. Kung paano nila i-give up ang kanilang mga galit, tinanakit sa puso. Nawa, Panginoon, ay matuto po ang bawat isa ng magpatawad sa mga tao na kasakit sa kanila, O Lord God. Matuto kaming magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin. Naranasan namin ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Nawa, ito rin ay iparanas po namin din sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so, yan. Dumating na naman po yung oras ng ating pagtatapos. Maraming salamat dun sa mga nakinig at nanood po ng ating programa, Tanglaw sa Daan ng Buhay. Nawa po ay napagpala po tayo sa ating maikling devotion ngayong gabi. Okay, so once again, ako po si Pastor Tony ng GCF Tabaco ay nag-iiwan po ng isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. God bless po, and ingat po tayong lahat palagi.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwaya.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Barrio Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Job Kabanata 40. Sinabi ni Yahweh kay Job, "Ang mapaghanap ba ng mali ay mga ngatwiran at sa makapangyarihan ay makikipaglaban? Sino mang sa Diyos ay nakikipagtalo ay dapat sumagot sa tanong na ito." Tumugon naman si Job, "Narito, ako'y hamak at walang kabuluhan. Wala akong maisasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin." Buhat sa bagyo, sinagot ni Yahweh si Job, "Tumayo ka ngayon at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Ako pa ba ang nais mong palabasing masama upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama? Ang iyong lakas ba ay katulad ng sa Diyos? Tinig mo ba'y dumadagundong katulad ng kulog? Kung gayon, balutin mo ang sarili ng dangal at kadakilaan. Magbihis ka muna ng luwalhatit kaningningan. Ibuhos mo nga ang tindi ng iyong puot at ang mga palaloy iyong ilugmok. Subukin mong pahiyain ang mga palalo at ang masasamay tapakan sa kanilang pwesto. Ibaon mo silang lahat sa ilalim ng lupa. Sa daigdig ng mga patay sila'y itanikala. Kung iyan ay magawa mo, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sariling kakayahan mo. Ang dambuhalang hayop ay tingnan mo. Gaya mo'y nilikha ko dito sa mundo. Ito'y parang baka kung kumain ng damo. Ang lakas niya'y naiipon sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan sa himaymay ng kanyang laman. Ang tigas ng buntot niya ay sedar ang katulad. Ang kanyang mga hitay siksik at matatag. Parang tanso ang kanyang mga buto. Sintigas ng bakal ang kanyang mga braso. Siya ay pangunahin sa mga nilikha, ngunit magagapi nang sa kanya'y lumikha. Siya ay nanginginain doon sa mga bundok, doon sa tirahan ng kapwa niya hayop. Siya ay doon sa lumalagi sa ilalim ng tinikan, nakatago sa gitna ng mga talahib sa putikan. Sanga ng mga puno ang sa kanya'y tumatakip. Sa kanya'y nakapaligid sa tabi nitong batis. Hindi siya natatakot lumakas man ang agos. Ang Jordan man ay lumalim, mahinahon pa rin kung kumilos. Siya kaya ay mahuli sa pamamagitan ng bingwit. Makuha kaya siya sa ilong sa pamamagitan ng kawit.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
3: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
4: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
0: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito po muli si Pastor Jesse Torres ang inyong makakasama dito po sa ating programa Ang Mabungang Panalangin, tuwing Martes ng umaga sa loob po ng 30 minuto dito po sa ating istasyon, ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 DWAY-FM. No? Binabati ko po ang mga nakikinig sa atin sa radyo, ang mga masugid po nating tagasubaybay, at ang mga nakaantabay naman po sa ating mga social media platform. Live po tayo sa Facebook, pwede po kayong mag-comment dyan, mag-react, no? Ang inyo pong mga pagbati, pinyo pong i-comment dyan, or mga nais pong ipanalangin natin, ano? Pwede rin po kayong magpadala, no? Meron po tayong numero, ang 0998-843-0573. Pwede niyo pong i-text ang inyo pong mga nais ipanalangin. Pwede niyo po rin i-text ang nais niyo pong mga pagbati, no? Sa inyo pong mga kakilala o nais niyo pong batiin on air. Pwede po yan, ano? And sa YouTube and Instagram po ang FEBC Bicol -Care104.3DWAYFM. And ang official messenger po natin ang Care Young's official GC. Yeah, pwede po kayo mag-join dyan. And ang online streaming site po natin ang bit.ly/TheWayFM. At bago po tayo magpatuloy, nais kong share ang isang verse na matatagpuan po natin sa Exodus chapter 18 verse 7 or verses 7 hanggang 12, no. Ito po yung kwento ni Moses, no, na nakipag-usap siya or moment niya with his father-in-law si Jethro, no. Basahin ko po. So Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. And they asked each other of their welfare and went into the tent. Then Moses told his father-in-law all that the Lord had done to Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, all the hardship that had come upon them in the way, and how the Lord had delivered them. And Jethro rejoiced for all the good that the Lord had done to Israel. And Jethro said, "Blessed be the Lord." Then Jethro offered a burnt offering and sacrifices to God. No? Purihin ang salita ng Diyos. No? Madalas ay pag naririnig natin yung tungkol kay Moises at sa kanyang father-in-law, ang kagad na pumapasok sa atin ay yung advice ni Jethro about his leadership, yung counsel niya kung paano ba i-handle yung napakaraming tao na hindi siya ma-burnout. Hindi rin ma-burnout yung mga tao kakahintay sa kanyang paghuhusga or ano ba yan, na nakalimutan ko yung term, no, yung pagbibigay niya ng mga advices, ano, paano ba gawa ng paraan ng mga bagay-bagay sa kanya, humingi ng solusyon o ng wisdom, ika nga, no. Ganun lagi, ano. Pero bihira natin mapag-usapan yung conversation nilang ito, na kung saan ay ang shinare ni Moises ay yung mga ginawa ng Diyos, no? Na kung saan ay itong si Jethro ay napapuri sa ating Diyos dahil sa kwento ni Moises sa kanya. Kaya ako siya pinabagatang worship before wisdom. Worship before wisdom. Napakasarap na bago tayo, sabi nga, mag-desisyon sa buhay, humingi ng wisdom from the Lord, maganda muna na purihin natin ang Diyos sa mga ginawa niya noon at patuloy niyang ginagawa at gagawin para sa atin. Dahil napiprepare nito ang ating puso, no? Naaalala natin talaga ang Diyos na talagang tapat. Totoo siya sa kanyang salita. At mas magtitiwala tayo na patuloy na lumapit sa kanya at humingi ng karunungan. Ano? At ganun din yung nangyari, no, kay Moises and kay Jethro. Nung nagpuri si Jethro, na-bless talaga siya. And then, syempre, no, si Moises din. Nakita niya talaga na ang
ang Diyos ay tapat, no, sa kanyang buhay. Ang lahat ng mga sinabi ng Diyos sa kanya ay totoo at hindi nga siya pinabayaan at pababayaan, no. And pag ganun yung puso natin, busog na busog sa pagpupuri sa Panginoon, ay ready rin tumanggap yan, no. Magpakumbaba, makinig sa counsel o sa advice ng iba. And then in this instance ay ang pinadala ng Diyos ay si Jethro para magbigay ng advice kay Moises, no? Mahalaga talaga sa lahat ng pagkakataon ay magpasalamat muna, unahin ang magpuri sa Diyos, no? Bago natin sunggawan ng Diyos ng Lord, pahingin ang wisdom, ano? Masarap na mag-reflect, savor yung mga bagay, yung faithfulness ng Diyos sa ating buhay. And doon ay mas malinaw yung ating isip, no? Mas makikita natin at talagang lalapit tayo sa Diyos. Hindi tayo mag-aalinlangan dahil He has proven it, no? Na tested and proven ika nga many times, time and time again sa buhay natin, no? Ito rin yung paalala sa atin, ano? Let's worship before we ask for wisdom. Let's recall God's faithfulness and His goodness in our lives. And we will never go wrong worshiping the Lord sa ating mga buhay. Mas masarap pa sa pakiramdam lalo pagka ganun yung attitude natin, no? First thing sa buhay natin ay purihin ng Diyos, alalahanin ang kanyang kabutihan at katapatan sa ating buhay, no? At mas patuloy tayong mabubuksan ang ating puso, ang ating isip sa kung ano yung gustong iparating sa atin ng Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon tayo humihingi ng wisdom ng desisyon, ano? Nasa panahon tayo ng pagdidesisyon, no? Paalala sa atin, no? Masarap magpuri sa ating Panginoon, no? Manalangin tayo. Ama naming banal, maraming salamat. Patuloy po namin kayong pinupuri dahil kayo tapat noon pa man hanggang ngayon. Hindi kayo nagbabago, hindi po kayo nagmamaliw. Ang pag-ibig nyo ay laging handa para punuin ang aming mga puso sa mga panong kami salat na salat minsan. Salamat o Diyos dahil hindi niyo po kami pinagkukulang sa bagay na yan. Mangyari lamang na patuloy kaming lumapit sa inyo. Nagpapasalamat kami o Diyos dahil kayo ay handa laging pagpalain kami ng karunungan na sa mga panahon kami na kailangan namin ng pagdidesisyon. O Diyos, ay makita namin na tapat kayo at kayo lagi nagbibigay sa amin ng solusyon na hindi lamang good solution but the very best solution kung ito'y mula sa inyo, Diyos. Makita namin ang katotohanan na ito at patuloy po kayong magtiwala sa inyo. Ito po kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago pa tayo manalangin, ay makinig po muna tayo ng isang awitin sa ating radyo at ilang paalala po sa ating mga social media platform. Tayo po ay magbabalik.

0: Tayo po ay nagbabalik. Muli ito po si Pastor Jesse Torres sa mga kakajoin lang po sa atin. Magandang umaga po sa inyo. Dito po ang ating programa, ang Mabungang Panalangin. Araw-araw, mula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 6 sa loob ng 30 minuto. Ano po? Bago po tayo magpatuloy ay pangungunahan po tayo ni Pastor Choi sa pananalangin po para sa ating gobyerno, sa ating bansa at sa ating pong kagawaran ng pangkalusugan. Pastor?
1: Magandang umaga muli mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikiisa sa ating pong sama-samang panalangin tuwing Martes ng umaga. Atin muli pong idulog sa Panginoon ang ating pong minamahal na bansang Pilipinas, ang ating rehiyong Bicol, ang probinsya ng Albay, maging ang buong pamunuan ng 104.3 FM. Let's pray. Ama naming Diyos, sa araw po na ito, lumalapit po kami ng sama-sama. Minubuklod muli namin ang aming pong mga damdamin at diwa. Alang-alang na aming bansang Pilipinas. Hindi muna upang hanapin ang sagot, kundi upang sambahin ka. Tulad ni na Moises at Jethro sa Exodo 18:7-12. Bago nagkaroon ng payo at karunungan, nagkaroon muna ng pagkikita sa iyong presensya, ng pagpapatutuo sa iyong kabutihan at ng pagsamba. Lord, today, we declare that worship comes before wisdom. Ang tunay nga pong direksyon ay nagsisimula sa tamang pagpupugay sa inyo. Panginoong Diyos, heal our nation from the sickness of relying more on human wisdom than on your divine presence. Forgive us for the times we sought strategies before seeking your face, solutions before surrender, and opinions before your voice. Restore our hearts, Lord, to become a people whose heart is on you first, in worshiping first before response. Lord Jesus, we proclaim healing over every Filipino family. We speak healing over those battling cancer, chronic diseases, emotional pain, anxiety, depression, and hopelessness. Let your healing virtue flow into every hospital room, every home, every community, and every province. By your stripes, Lord, we believe that your healing is being released over our land. Father, we humbly pray that where worship rises, healing flows. As incense of praise ascends before your throne, let chains be broken, fear be silenced, and sickness lose its hold. Let miracles become a testimony that you alone are God. Oh, Father God, just as Jethro exclaimed, "Now I know that the Lord is greater than all other gods," let this nation once again confess that you are greater than every disease, every crisis, every calamity, and every impossibility. May our testimonies become louder than our trials, Father. Raise up worshipers across the Philippines, Lord. Churches that will worship in spirit and in truth. Families that will build altars in their homes. Young people who will choose holiness, Father God, than compromise. Leaders who will bow before you before making decisions. Let worship become the foundation of our nation healing. We also pray for those serving in the medical field. Bless our doctors, Lord, nurses, caregivers, and health workers with supernatural wisdom that flows from hearts devoted to you. May compassion and excellence overflow through their hands. Father, we humbly pray and yearn that the Philippines shall not be known for its wounds but for God's wonders. Our worship will open the heavens. Our surrender will release divine wisdom. Our praise will become a pathway for healing. Our nation shall rise because the presence of the Lord dwells among His people. We receive your restoration today, your peace and your healing over our land. For yours alone, Lord, is the kingdom, the power, and the glory forever. In the mighty, healing, and victorious name of our Lord Jesus Christ, and all of us, we are saying in agreement, Amen.
0: Maraming salamat po, Pastor Choi. Patuloy po tayong manalangin, mga kapatid. Panginoon, ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming pangapapuri. Ikaw po ang Alpha at Omega, ang Diyos na walang katulad. Walang imposible sa iyo. At kahit ano pa ang aming pinagdaraanan, nananatili kang tapat, mabuti at makapangyarihan. Sa iyo lamang kami nagtitiwala at umaasa. Ama naming banal, pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Pag-isahin niyo po ang mga mag-asawa sa pagmamahalan at pagpapatawad. Gabayan mo po ang mga magulang sa pagpapalaki ng kanina pong mga anak ayon po sa inyong salita. Ingatan niyo po ang mga kabataan laban sa masasamang impluensya at maghari ang kapayapaan, ang respeto at pag-ibig sa bawat tahanan. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang mga may sakit, ang mga nalulungkot, walang trabaho, may pinagdaraan ng problema sa pamilya o may mabibigat na pasanin. Ikaw ang aming dakilang manggagamot and our great provider. Ipuin niyo po sila ng inyong kagalingan at kapayapaan at pag-asa. Buksan niyo po ang mga pintuan ng trabaho, ng kabuhayan at mga bagong oportunidad. Maraming salamat, O Diyos. For you are the source of everything sa amin po mga buhay. Ama, hiniling din po namin ang inyong pong protection sa mga kabataan. Ingatan niyo po sila laban sa tukso, sa bisyo, sa maling impluensya, at sa mga maling paniniwala. Bigyan niyo po sila, O Diyos, ng puso na umiibig sa iyo at naghahangad na sundin ang inyong pong kalooban. Tawagin niyo po ang marami sa kanila upang maging mga leader, mga misyonaryo, mga pastors, mga church leaders at faithful servants po, O Diyos, ng inyong kaharian, ng inyong pong mga iglesia. Salamat, O Diyos, sapagkat sila po ang aming next generation leaders. We pray for them, O God, lalong-lalong sa mga panahon ito that they are so exposed sa social media na kung ano-ano, O Diyos, ang finifeed sa kanilang mga puso at mga isipan. Nawa, Panginoon, na bigyan niyo sila ng karunungan to identify, O Diyos, yung mga bagay lamang na makakatulong sa kanilang paglago spiritually and as a person, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Panginoon, habang hinihintay namin, O Diyos, ang inyong pong pagbabalik, tulungan niyo po kaming manatiling tapat. Nawa'y maging handa kami sa lahat ng panahon. Gawin niyo po kaming mapanalanginin, mapagmahal, at masigasig sa paglilingkod. At nawa, O Diyos, matagpuan niyo po kaming abala sa paggawa ng inyong kalooban hanggang sa inyo pong muling pagdating. Napapasalamat po kami at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At dyan po muna tayo pansamantalang nagtatapos. Maraming salamat po muli sa mga sumama sa akin ngayong umaga. Ito po si Pastor Jesse Torres. Kasama po ninyo kung Martes, dito po sa ating programang Magbunong Panalangin. God willing po, muli magkakasama tayo sa susunod na Martes. Pagpalain po ang bawat isa at ako po yung nagpapaalam na.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Martes, 21 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, court order para sa 67 na households sa Oro site sa Legazpi City na apektado ng demolition dumating na. DA Secretary Chu Laurel nakipagpulong sa mga mangingisda sa Bulan Sorsogon. Suporta sa mga mangingisda sa Bulan Sorsogon, mas pinalakas sa pamamagitan ng ice plant facility. At mahigit 8,000 na Bicolano makikinabang sa Uplift Assistance Program ng DSWD. At ngayon po sa mga detalye. Dumating na ang court order para sa aabot sa 67 na mga households na apektado ng isasagawang demolition sa Oro site Legazpi City. Ito ang ipinahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa isinagawang press conference kahapon. Ayon sa alkalde, kasunod nito ay nakikipag-ugnay na umano ang kanyang opisina sa Office of the Human Settlement. Binigyang kasiguraduhan naman ng alkalde na mayroon ng resettlement area na nakalaan para sa mga maapektuhan sa Bangkeruhan, Legazpi City. Ayon pa kay Mayor Hisham, ang naturang demolisyon ay para sa commercial use dahil na rin sa magandang lokasyon nito sa Oro site.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakipag-ugnayan si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga mangingisda at residente sa bayan ng Bulan Sorsogon. Ito ay bahagi ng patuloy na pagtitibay ng ugnayan ng pamahalaan sa mga komunidad sa sektor ng pangingisda. Sa kanyang pagbisita, personal niyang pinakinggan ang mga karanasan, pangangailangan at mungkahi ng mga mangingisda upang higit pang mapahusay ang mga programa at serbisyong inilalaan ng pamahalaan para sa kanilang kabuhayan at sa patuloy na pag-unlad ng industriya ng pangisdaan. Ang nasabing inisyatiba ay patuloy o patunay ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailapit ang mga programa ng pamahalaan sa mga komunidad at matiyak na matutugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong umaasa sa pangisdaan bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, bumisita nga sa Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa ice plant at ice storage facility sa Bulan Sorsogon. Layo ng pagbisita ng kalihim ng agrikultura na inspeksyonin ang operasyon ng pasilidad na idinisenyo upang higit pang suportahan ang sektor ng pangisdaan sa bayan. Ang naturang pasilidad ay inaasahang magpapahusay sa pagpapanatili ng kalidad at kasariwaan ng huling isda, magbabawas ng post-harvest losses at pagpapataas ng kita ng mga mangingisda sa Bulan at mga karatig na komunidad. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang infrastruktura at mga serbisyong sumusuporta sa industriya ng pangisdaan upang mapabuti ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda.
1: Baretang Bicolandia.
0: Bahagi pa rin ang pagbisita ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Sorsogon City ang pagtitiyak na maipagkakaloob sa mga seaweed farmers ang mga makabagong teknolohiya at makinarya na makatutugon upang mapataas ang kanilang produksyon at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Ayon kay BFAR National Seaweed Technology Development Chief Aquaculturist Ida Capasso, layunin ng pamahalaan na palakasin ang industriya ng seaweed sa pamamagitan ng mga programang magbibigay ng mas malaking oportunidad at suporta sa mga maliliit na seaweed farmers.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, inilunsad sa buong bansa kahapon, Hulyo 20, ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport o Uplift Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa Albay, ito ay isinagawa kahapon sa Gaysano Mall bilang pagtalima sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang magbigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang nangangailangan sa rehiyon. Batay sa tala ng DSWD Field Office 5, aabot sa 5,055 Bicolano ang makakatanggap ng ayuda sa rehiyon mula Hulyo 20 hanggang Hulyo 24, kung saan nasa 2,354 na benepisyaryo mula sa Albay. Sa Sorsogon naman ay 1,960, sa Catanduanes 1,009, sa Camarines Sur ay 913, samantalang sa Camarines Norte ay 900 at 879 naman sa Masbate. Ang mga benepisyaryo mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps at Walang Gutong Program ay makatatanggap ng one-time na 200 pesos cash assistance. Samantala, ang mga hirap at near-poor households na natukoy sa community-based monitoring system, gayon din ang mga kwalipikadong manggagawang may mababang kita na nasa talaan ng Social Security System o SSS ay makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre 2026. Inaasahan ng DSWD na makatutulong ang programa sa pagpapagaan ng gastusin ng libo-libong pamilyang Bicolano sa gitna ng patuloy na hamon sa kabuhayan. Pinayuhan naman ang mga kwalipikadong benepisyaryo na sundin ang mga itinakdang schedule ng payout sa kani-kanilang lokalidad at ihanda ang mga kinakailangang dokumento upang matiyak ang maayos na pagtanggap ng ayuda.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, patuloy ang pagsasagawa ng dredging sa Tibo River sa Legazpi City bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Ito ang siniguro ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail simula nang simulan ito noong nakaraang buwan ng Enero sa mga barangay ng Tula-Tula papunta sa mga barangays 13, 14 at 15 at ngayon umano ay nasa may barangay 18 at 19 na hanggang barangay Dapdap. Ang nasabing dredging ay makikita umano sa mga barangay ng Oroside, Bitaano hanggang sa may pumping station. Ayon kay Mayor Ismail, ang mga isinasagawang dredging ay bahagi ng paghahanda sa panahon ng tag-ulan at para maiwasan umano ang pagbaha. Narito ang pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail.
2: Sandbar duman sa may dulugang makabalong at gusto tumibay ng talubas. Nailing ko man tabi, naginayap duman sa tulay sa may kabangan di siyon. Nailing ko makaskasan sa flow ng tubig. Pakusugod tabi, paluwas, pasiling sa dagat. And patagos po ang LGU Legazpi na papadisilting or dredging tabi dyan po sa Tibo River. Well, in fact, mailing na po ito sa may barangay Oroside. Mailing naman po ito sa may barangay Bitaano sa may KCWD. Sagkot po yan duman sa may pumping station. Kasabay man po, nagpuna po kita kang naka-aging January or February or naka-aging taon tabi. Adikti po sa Tula-Tula, pasiling po sa barangay 13, 14, 15. And unyan yaw naman po sa may barangay 18, 19. Sagkot po yan, pasiling man sa may barangay Dapdap tabi. Paragos po mag-ibo i-metros ang LGU Legazpi para iwasan ang pagbabaha and in preparation naman po sa mabot na tag-ulan.
0: Ang tinig ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, isinagawa ang advocacy campaign at community legal education program ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF South Luzon Regional Office sa Pavilion Plaza, Ginubatan, Albay kahapon, July 20, 2026. Iniahatid ang mga serbisyong ito para sa 6 na komunidad sa Bicol, kabilang ang Ginubatan, Paulog, Ligao, Pulanggi, Piodoran at Legazpi. Layunin ng nasabing aktibidad na magbigay ng libreng serbisyo ang Philippine Statistics Authority o PSA tulad ng profiling, pagproseso ng national ID at legal assistance para sa civil registration ng mga kapatid nating Muslim at Balik Islam. Kabilang dito ang pagre-rehistro ng birth certificate, late registration ng marriage contract, at certificate of conversion to Islam. Ayon kay Acting Regional Director ng NCMF South Luzon, Attorney Alimar Makasindil SCL, layon din ang Community Legal Education Program na turuan ang pamayanan tungkol sa mga legal na proseso at dokumentong sakop ng Presidential Decree Number 1083 o ang Code of Muslim Personal Laws tulad ng tamang pagpaparehistro ng kasal at diborsyo sa Sharia Court. Pinangunahan ang aktibidad ni Ginubatan Mayor Ann Gemma Onghoko. Samantala, isinagawa din ang groundbreaking ceremony ng Muslim Cultural Center sa Barangay Kalsada kahapon ng hapon bilang ikalawang institusyon sa buong Bicol Region.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, muling pinulong ni Albay Governor Noel Ebriega Rosal ang pamunuan ng Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO at mga kinatawan ng concerned government agencies upang talakayin ang rehabilitation plan ng kooperatiba sa isinagawang coordination meeting sa Capitol o sa Albay Capitol kamakailan. Nakatuon ang pagpupulong sa rehabilitation plan na nauna ng hiniling ni Rosal sa pamunuan ng ALECO sa Annual General Membership Assembly o AGMA upang higit na mapabuti ang serbisyo nito sa mga member consumer owners. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang rehabilitation ng mga transmission line, substation at iba pang power facilities na mahalaga sa pagpapanatili ng matatag na supply ng kuryente sa lalawigan. Tinalakay rin ang mga nararanasang paulit-ulit na power interruption at voltage fluctuation na patuloy na nakakaapekto sa mga consumer. Kasama rin sa agenda ang relocation ng mga poste ng kuryente na maaaring maapektuhan ang mga ongoing road widening projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ang pagpupulong na mapalakas ang koordinasyon ng ALECO at mga ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang mga hamon sa power distribution at maisulong ang mga kinakailangang hakbang para sa mas maasahan at epesyenteng serbisyo ng kuryente sa mga Albayano. Bukod sa rehabilitation plan, binigyang diin din ang kahalagahan ng coordinated plan sa pagitan ng electric cooperative at mga ahensyang nagsasagawa ng mga infrastructure project upang maiwasan ang pagkaantala sa mga proyekto at matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo sa publiko.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, target ng pamahalaang lokal ng Albay na maging operational na ang 10-15 beds o inpatient services ng Batan Infirmary sa Rapu-Rapu ngayong Nobyembre hanggang Disyembre. Ayon kay Albay Governor Noel Ebriega Rosal, ito ay makaraang maaprobahan na ng sangguniang panlalawigan ang supplemental budget upang ganap ng mapatakbo ang pasilidad bilang isang infirmary hospital. Sa kasalukuyan ay tanging outpatient services pa lamang ang iniaalok ng ospital at patuloy ang paghahanda ng pasilidad sa pagtanggap ng mga inpatients. Bukod sa inpatients, kabilang sa mga serbisyong inaasahang magdadagdag ay ang x-ray, laboratory, delivery room at emergency room. Target ring itayo ang quarters para sa mga doktor at nurses na magsisilbi sa infirmary. sa pamamagitan ng pagplano o planong pagpapalawak ng mga serbisyo at pagdarag

0: Ricolandia.
1: Nanawagan naman si First District Board Member Marian Caroline Sigaso ng mas mahigpit na paghahanda at koordinasyon ng mga local o local government units dahil sa banta ng lahar dahil sa nalalapit na panahon ng tag-ulan at patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Inihayag niya ito sa kanyang privilege speech sa 49th na regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Ayon kay Sigaso, mahalagang mapalakas ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan, lalo na ang mga nasa lugar na posibleng maapektuhan ng lahar. Nanawagan din siya sa DUST PHIVOX na palakasin ang pagbabahagi ng real-time na impormasyon, magsagawa ng mas detalyadong lahar hazard mapping, at pag-aralan ang pagtatayo ng satellite o field office sa Albay upang mapabilis ang pagbibigay ng babala sa mga residente. Hinikayat din niya ang pagpapatupad ng preemptive evacuation ng mga LGUs kung kinakailangan, paghahanda ng relief goods, pagsasagawa ng community drills, at pagpapalakas ng koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ehensya. Dagdag pa ng opisyal, ang maagap na paghahanda at pagtutulungan ng mga ehensya at komunidad ay makatutulong sa pagprotekta sa buhay at kabuhayan ng mga Albayano.
0: Baretang Bicolandia.
1: Isa namang barangay Tanod ng Barangay Sabang ang nahuli sa isang by-bust operation ng PIDEA. Nahuli ang isang barangay Tanod sa isinagawang by-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Barangay Sabang, Legazpi City, Kamakailan. Kaugnay nito, sinabi ni Mayor Hisham Ismail na makikipag-ugnayan siya sa Liga ng Mga Barangay kung kinakailangan na ipatupad ang mandatory drug test sa mga nagtatrabaho sa barangay. Dagdag pa ng alkalde na kanda o manong tumulong ang pamunuan ng lungsod ng Legazpi kung ipatutupad ang drug testing para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Naniniwala si Mayor Ismail na walang tututol dito kung ito ay ipapatupad, lalong-lalo na at Barangay Tanod mismo ang nagpapatupad ng safety and security sa mga barangay. Narito ang pahayag ni Mayor Hisham Ismail.
2: We'll coordinate with the Liga ng Barangay pag-apog po sa arugan. And then po magtabang ang City Government of Legazpi kung may ipon po in the i-require ta siguro or kung kay ipon po in the ipa-drug test. Random drug test siguro. Pero mas magiging bako na random, kapag ka po siguro na nagtrabahante po sa barangay, ay ipa-drug test na tayo.
1: Ang pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail.
0: Baretang Bicolandia.
1: Sa iba pang balitang lokal, formal na ang inilunsad ng Rotary Club of Manila ang kanilang humanitarian initiative sa Kamalig Baptist Evangelical Church or CBEC sa Barangay Bungabong, Kamalig, Albay upang maghati ng mga essential goods sa 76 na pamilya o 249 na individual mula sa Barangay Kirangay na apektado ng Bulkan Mayon na kasalukuyang nasa ilalim ng Alert Level 3. Ayon sa Albay Police Provincial Office, isinagawa ang pamamahagi sa pamamagitan ng masusing koordinasyon sa pagitan ng mga civic organization at mga lokal na otoridad upang matiyak na ang bawat pamilyang nasa evacuation center o mapanganib na lugar ay makakatanggap ng agarang tulong pinansyal at pagkain sa gitna ng banta ng kalamidad. Naging katuwang sa aktibidad ang mga tauhan mula sa Kamalig Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at Albay PPO Disaster Emergency Assistance Response o DEAR contingents na nagbigay ng area security, nagsagawa ng discreet monitoring at umalalay sa mga benepisyaryo at organizers. Nagpatupad din ng proactive visibility operations ang mga pwersa ng pulisya upang masiguro ang kaayusan, mapanatili ang kapayapaan at magkaroon ng mabilis na tugon sa anumang emergency na siyang nagpapakita sa matatag na commitment sa serbisyo publiko ng Albay Philippine National Police.

0: Mayon Updates.
1: At para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas ang antas ng alerto sa bilang 3. Ito ay nangangahulugan na mataas pa rin po ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Narito naman ang mga naitalang parametro, lalong-lalo na pagdating sa eruption. Nagkaroon po ng Strombolian activity at lava effusion. Pagbuga ng lava sa Basud sa 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers at sa Miisi sa 2.1 kilometers. Nagkaroon din ng 20 volcanic earthquakes, kabilang ang 13 volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 54 na minuto ang haba. Samantalang nagkaroon din ng 207 na rockfall at 4 na pyroclastic density current signals o USON. Nakikita pa rin ang banaag sa tuktok ng vulkan. Naitala rin ang 2,224 na tonelada ng sulfur dioxide. Samantalang ang plume ay nasa 1,000 na metrong taas mula sa crater. Katamtamang pagsingaw na napadpad naman sa timog-timog kanduran. Samantala, naitala pa rin ang pamamaga ng bulkan na may panandali ang pag-impis sa hilagang silangan. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone, paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan, at maaari pa rin pong maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
0: Baretang Panahon.
1: Para naman sa lagay ng panahon ngayon pong Hulyo 22, 2026, ayon sa PAGASA, ang Bicol Region ay makararanas ng maulap hanggang sa makulimlim na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at ang pinalakas na habagat. Maaaring magdulot ito ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan na may posibilidad na magkakaroon ng flash floods o landslides. Saklaw po ng temperatura buka o ngayong araw na ito ang umaabot sa 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Magiging maulap at paminsan-minsan ay makulimlim, lalo na sa pagsapit ng hapon o gabi kung kailan na madalas po ang mga thunderstorm. Asa naman ang biglaang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms na maaaring maging malakas at may makasamang kidlat. Mahina hanggang sa katamtama na ihip mula sa direksyong kanluran patungong hilagang kanluran ang mararanasan. Bahagya namang maalon hanggang sa katamtama ng karagatan na ligtas para sa pagpapalaot, subalit dapat pa rin mag-ingat lalo na ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Magdala din ng payong o kapote kung lalabas ng bahay. Maging alerto sa posibilidad ng bigla ang pagbaha o flash floods o pagguho ng lupa o landslides sa mga mabababang lugar o bulubunduking parte ng rehiyon kapag may malalakas na pagbuhos ng ulan.
0: Salita ng Pag-asa.
1: Mula naman sa Deuteronomio 31:6, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Martes, ika-21 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Barretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 21 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ako ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, hiling ng prosecution na ilabas ang subpoena para sa financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio pinagbigyan ng impeachment court. Senador Rodante Marcoleta humiling na mapasama ang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, panibagong oil price hike ipinatupad ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hiling ng House Prosecution Panel na maglabas ang impeachment court ng subpoena para sa ilang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial, pinagbigyan ito at ang iba pang mga developments sa impeachment trial sa Senado sa ulat ni Kayla Escalante.
2: Tinalakay sa ikapitong araw ng impeachment trial ang paglalabas ng subpoena para sa ilang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio at asawang si Attorney Manases Carpio. Sa panig ng defense team, paglilinaw ni Attorney Michael Poa na sila ay hindi laban sa accountability at transparency. Ngunit binigyang diin nito na hindi naman ito nangangahulugang isasantabi na lamang ang mga karapatan. Anya, sa paghahanap ng katotohanan, pananagutan at kalinawan, kinakailangan pa rin kumilos ng May framework. Ibig sabihin ay pagkilos ayon sa kautusan ng konstitusyon, batas at rules of the land. Dagdag pa nito na hindi sila sang-ayon sa mga partikular na dokumento na hinihiling ng prosecution team. Anya, hinihingi halos lahat ng dokumento, ngunit ang tanong nila, alin sa mga dokumentong ito ang relevant sa paglilitis? Nanindigan nito na sa dami ng hinihinging dokumento, para lamang nagtapon ng isang napakalaking lambat sa dagat at umaasang kahit papaano ay mayroong mabibingwit na ebidensya. Habang iginiit naman ni House Impeachment Prosecutor Representative Jose Manuel Tadeo Jokno na ang kanilang hiling ay hindi fishing expedition. Ayon dito, ang kahilingan nila ay may batayan dahil mismong ulat umano ng Anti-Money Laundering Council ang nagsabing 6.7 billion pesos ang dumaan sa mga account ng Vice Presidente mula 2007 hanggang sakasalukuyan. Samantala, sa pagtatapos ng trial kahapon, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na granted ang hiling ng paglalabas ng subpoena para sa ilang financial documents na may kaugnayan sa bise at kanyang asawa, ngunit may ilang limitasyon. Binasa ni Escudero ang ruling ukol sa paglalabas ng subpoena sa bank at AMLAC records ng Vice Presidente, kanyang asawa at 19 na kumpanya na ugnay sa kanila. Ipag-uutos sa mga bangko na isubmit ang mga dokumento sa Clerk of Court sa 30 ng Hulyo, habang mag-i-issue rin ng subpoena para sa tax records na ugnay sa bise. Denied naman ang motion para sa record ng JTC Group of Companies at Pikimong-Pikimong Fils Corporation dahil umano sa kabiguang makapag-establish ng prima facie relevance. Dagdag pa ni Escudero na ang subpoenas ay para lamang sa peso-denominated accounts at hindi sa foreign currency accounts. Parte ito ng pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o umano'y unexplained wealth. Sinabi naman ng defense team na sila ay susunod sa desisyon ng court. Habang napa-thumbs up na lamang nang hingan ng reaksyon si House Prosecution Lawyer Amando Litugan matapos ang pagpayag ng impeachment court sa kanilang hiling. Magpapatuloy ngayong araw para sa ikawalong araw ng trial at inaasahang iharap ng House Prosecution

0: Ayon kay Defense Spokesman Attorney Michael Poa, hindi nila itinuturing na malaking dagok o setback ang naturang desisyon dahil handa na sila sa posibilidad na mangyari ito. Gayunman, sinabi ni Poa na mas mabuti sana kung pinagbigyan ng impeachment court ang kanilang pagtutol sa hiling ng prosecution. Hindi rin muna kinumpirma ni Poa kung dadalhin nila ang usapin sa Korte Suprema. Aniya, pag-uusapan pa ito ng kanilang legal team at ng vice-presidente mismo. Nilinaw naman impeachment court presiding officer Francis Escudero na ang paglalabas ng subpoena ay hindi nangangahulugang otomatikong isusumite o isisiwalat ang mga hinihinging bank at tax records sa paglilitis.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, hiniling ni Senador Rodante Marcoleta sa impeachment court na isama ang kanyang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kinumpirma ni impeachment court presiding officer Francis Escudero na natanggap nila ang liham ni Marcoleta. Anya, nais ng senador na kilalanin ang kanyang boto at binanggit nito ang naging tuntunin sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ipinasa naman ni Escudero ang hilingan sa Senado bilang isang lehislatibong kapulungan para pagdesisyonan. Inaasahan itong tatalakayin sa mga susunod na sesyon ng Senado. Sa ngayon, nakakulong si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas matapos arestuhin kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder na may kinalaman sa hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations noong 2025 senatorial elections.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Epektibo na ngayong araw ang panibagong oil price hike. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo matapos ipahayag ng mga oil retailer ang panibagong dagdag presyo dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa abiso ng Shell Pilipinas Petroleum at Sea Oil Philippines, ipinatutupad ang dagdag presyo ng paunti-unti kung saan ngayong araw ay tumaas ng 3 piso at 60 sentimo ang gasolina, 8 piso at 20 sentimo naman ang diesel, at ang kerosene ay may 8 piso at 10 sentimo na dagdag presyo. Samantala, naglunsad ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Transportation o DOTR ng libreng bus ride para sa mga manggagawa upang makatulong sa tumataas na presyo ng gasolina at mga bilihin. Sa ilalim ng programa, maaaring sumakay ng libre ang mga commuter tuwing weekday sa rutang Loton hanggang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Taft Avenue na umaalis ng Loton alas 7:30 ng umaga at bumabalik mula PITX alas 9 ng umaga. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, layunin ng programa na mabawasan ang gastusin sa biyahe ng mga manggagawang apektado ng patuloy na tensyon sa Middle East at maaari pa itong palawakin sa tulong ng mga transport group. Dagdag ni Tolentino, may shuttle service na rin ng DOLE para sa kanilang mga empleyado sa rutang Maynila hanggang 13 Martires, Cavite at Marikina hanggang Cainta, Rizal. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 58 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 93 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 70 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 40 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Araw, ulan, panahon.
0: Southwest monsoon o habagat pa rin ang nakakaapekto sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, paghulog, pagkidlat sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Marm, dala ng habagat. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.7 hanggang 33.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:37 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Navy personnel nagtamo ng head injury matapos ang insidente laban sa Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Paunang investigasyon sa mga kasong plunder at money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez, sisimulan na ng Office of the Ombudsman. At sa palakasan, player lineup ng Philippine Men's Football Team para sa ASEAN Championship, pinangalanan na.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng isang miyembro ng China Coast Guard habang nasa karagatan malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nangyari ang insidente malapit sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng militar na naging marahas ang mga tauhan ng China Coast Guard at gumamit ng kahoy na baton na ikinasugat ng Pilipinong sundalo. Agad naman itong nabigyan ng medical na atensyon. Dahil sa insidente, nasira rin ang isa sa mga bangka ng Philippine Navy. Kinondena ng National Security Council at ng Department of National Defense ang insidente. Anila, isa itong agresibong hakbang ng China na nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Iginiit ng AFP na magpapatuloy ang kanilang mga legal na misyon sa Ayungin Shoal at hindi uurong sa pagprotekta sa soberanya at karapatan ng Pilipinas. Ang insidente ay kasunod ng siglam ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China, kabilang ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa AI-generated video ng China Daily hinggil sa paghahalintulad sa mga Pilipino sa unggoy, bagay na itinuring ng Department of Foreign Affairs na racist.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Magsasampa na ang Office of the Ombudsman ng mga reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, lumabas sa fact-finding investigation na si Romualdez ang pangunahing personalidad sa umano'y paglihis ng pondo para sa mga flood control project. Kasama rin sa mga irereklamo si dating Congress Zaldi Co at mahigit 10 iba pa. Nilinaw na ang pagsasampa ng reklamo para sa preliminary investigation ay hindi nangangahulugang nagkasala na ang mga respondent. Layunin lamang umano nito na alamin kung may sapat na ebidensya para ituloy ang formal na investigasyon. Ayon kay Clavano, nagsimula ang investigasyon sa testimonya ng 8 dating bodyguards ni Co. Sinuportahan umano ang mga salaysay ng iba pang ebidensya tulad ng bank records, money transfers at mga shell company na umano'y may kaugnayan kay Romualdez. Samantala, sinabi rin ni Clavano na ilang beses umanong nagtangkang umalis ng bansa si Romualdez kahit may umiiral na precautionary hold departure order mula sa Sandigan Bayan. Dahil dito, nanawagan si Clavano sa mga otoridad na mas higpitan ang pagbabantay upang matiyak ang hindi pagtakas ni Romualdez.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Kaugnay nito, sinimula na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa mga flood control projects sa Taguig City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iniimbestigahan nila ang 11 flood control projects na ipinatupad noong 2022 na umano'y may kaugnayan sa ilan sa pinakamalalaking kontratista sa bansa. Nilino naman ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi inutos ng Department of Justice ang naturang investigasyon. Anya, may sariling mandato ang NBI sa pagsasagawa nito. Dagdag pa ni Vida, kung umabot man sa DOJ ang kaso, pagbabatayan nila ang mga ebidensyang iyaharap at susundin ang proseso ng ating batas. Sinabi rin ng DOJ na hindi pa napapaso ang mga posibleng kaso kaugnay ng mga proyekto, kaya maaari pa itong imbestigahan at usigin kung may sapat na ebidensya.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: 53,000 benepisyaryo ng Uplift Program sa Cordillera nakatanggap na ng cash assistance. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Nagsimula na ang Department of Social Welfare and Development Cordillera sa pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda sa mahigit 53,000 na beneficiaries sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Kabilang dito ang mahigit 35,000 na beneficiaryo ng 4Ps na nakatanggap na ng ayuda sa pamamagitan ng digital wallet at mahigit 17,000 naman na mahihirap at near-poor na pamilyang nakalista sa community-based monitoring system. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy ang payout sa iba't ibang lalawigan habang tinatapos pa ang registration ng iba pang benepisyaryo. Samantala, patuloy ang forced evacuation sa mahigit 112 pamilya na nakatira sa tabing ilog sa barangay Mapagong, Calamba City, Laguna dahil sa banta ng panibagong flash flood at landslide. Matatanda ang noong Linggo, July 19, 2 magkapatid ang tinangay ng rumaragasang baha matapos anurin ang kanilang bahay. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga rescuer mula sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Calamba CDRRMO para sa mga individual. Samantala, pansamantalang nanunuluyan sa isang paaralan ang mga pamilyang nawalan ng tirahan. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 14 na pamilya ang nawalan ng tirahan matapos gumuho ang bahagi ng Davao Bukidnon Road sa Marilog, Davao City. Ayon sa mga otoridad, 5 ang tuluyang gumuho habang 6 na iba pa ang sapilitang inilikas bilang pag-iingat. Isang residente ang nasugatan ngunit nasa maayos na mga kalagayan sa ngayon. Sinabi ng DPWH na posibleng sanhi ng pagguho ang pinagsamang epekto ng lindol, tuloy-tuloy na pag-ulan at pagdaan ng mabibigat na sasakyan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Inilabas na ng Philippine Men's National Football Team ang opisyal na lineup para sa 2026 ASEAN Championship. Pangungunahan ng midfielder na si Sandro Reyes ang koponan. Makakaharap ng Pilipinas ang Myanmar sa July 28, Laos sa August 1, Thailand sa August 4, at Malaysia sa August 8. Ang laban kontra Myanmar at Thailand ay gaganapin sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Tanging ang dalawang nangungunang koponan sa bawat grupo ang uusad sa knockout stage ng torneo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Muli namang itinalaga ng National University si Coach Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs para sa UAAP Season 89. Nagbalik sa pwesto si Miguel matapos pamunuan ng NU sa ilang matagumpay na kampanya, kabilang ang championship noong Season 86. Papalitan naman ni Miguel si Coach Regine Diego. Target ng Lady Bulldogs na mabawi ang kampyonato matapos matalo sa De La Salle University sa nakaraang UAAP Finals. Sa pagpapalitan pagpapatuloy ng ating balitaan, drone attack ng Russia sa Black Sea, ikinasawi ng 2 Pilipinong seafarers. Klase o face-to-face classes sa ilang paaralan sa Metro Manila at ilang lalawigan, sinuspinde dahil sa online threats. At sa ibang bansa, mga nasawi sa bigla ang pagbaha sa Afghanistan, umakyat na sa 20.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream.

0: Dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi, isa ang nawawala at 12 ang nasugatan matapos tamaan ng sunod-sunod na drone attack ng Russia ang mga commercial vessels sa Black Sea. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na 9 na barko na may kabuuang 139 na Pilipinong tripulante ang naapektuhan ng mga pag-atake malapit sa baybayin ng Ukraine makalipas ang 2 linggo. Ayon kay Kakdak, karamihan sa mga barko ay tinamaan habang nakadaong o kararating pa lamang mula sa mga daungan sa Ukraine. 4 na sa 12 sugatang Pilipino ang nakauwi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa nawawalang tripulante at mga pag-uwi sa mga 12 biktima. Sinabi rin ng DMW na iniimbestigahan nila kung sinunod ng mga manning agency at ng shipping company ang mga itinakdang safety protocol bago ipinadala ang mga seafarers sa lugar na may banta ng digmaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sinuspinde ang klase o face-to-face class sa ilang mga paaralan sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa mga natanggap na online threat kahapon. Kabilang sa mga nakatanggap ng online threat ang ilang paaralan sa lungsod ng Maynila, kabilang ang Araulio High School sa Ermita, Pateros, gayon din sa Bulacan, partikular ang ilang eskwelahan sa Malolos, Katmon at Hagunoy, gayon din sa Bataan, Rizal at Quezon. Sa Valenzuela, tuloy ang klase sa Malinta National High School, Malinta Elementary School at Valenzuela City School of Mathematics and Science sa kabila ng natanggap na pagbabanta. Giniit ng Valenzuela LGU na ang nasabing mga online threat ay hindi beripikado at hindi credible. Sa Pasig, nakikipag-ugnayan ng Pasig Police sa Eastern Police District Anti-Cybercrime Team upang matukoy ang pagkalat ng original source ng mga false information kaugnay ng nasabing online threat. Samantala, sa Cabanatuan City, nagtungo ang mga magulang sa Camptino National High School para sunduin ang kanilang mga anak na estudyante matapos makatanggap ng online threat sa paaralan. Sa Lucena City, sinuspinde ang klase sa local government ng Pateros simula nitong Lunes hanggang ngayong Martes dahil din sa online threat. Habang sa Davao, dineklara ng Davao City Police Office na ligtas ang mga public high school kaugnay sa viral na bomb threat sa Facebook nitong weekend at wala namang nakitang anumang banta ng pampasabog o hazardous materials ang Davao Explosive Ordnance Disposal.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, proactive strategy laban sa mga natatanggap na online threat na mga paaralan, inilatag ng Manila Police District mga nasa likod ng online crime binalaan. Narito ang ulat ni Lynn Garcia de la Cruz.
2: Inilatag ng Manila Police District o MPD ang mga proactive strategy upang sawatain ang mga online threat na natatanggap ng mga paaralan sa Maynila at iba pang karatig na lungsod. Kinumpirma ni MPD spokesperson Philip Ines ang mga report na online threat kaya't kaagad na nagbigay ng instruction ang mga station commanders sa bawat presinto na ipatupad ang agarang aksyon.
3: At bago pa mangyari yan, meron na tayong mga initial action taken na ginagawa ng mga proactive strategy katulad ng meron na silang mga chat group, yung school administrator, principal, supervisor, kasama yung station commander and PCP commander para mabilis yung communication. At separate yung chat group naman ng mga patrollers, security at saka mga force multiplier ng mga eskwelahan. Ngayon, nakatanggap tayo ng mga ganitong threats sa mga eskwelahan dito using dun sa mga online kung saan nai-report na natin to sa MPD Anti-Cybercrime Unit.
2: Ang tinig ni MPD spokesperson Philip Ines. Kasabay nito, nagbabala ang opisyal laban sa mga nagpapakalat ng banta ng karahasan online na may pananagutan ang mga ito sa batas. Ayon kay MPD spokesperson Philip Ines, posibleng maharap sa kasong kriminal ang sinumang mapapatunayang nasa likod nito, particular ang Anti-Cybercrime Act of 2012.
3: At ito'y babala doon sa mga taong gumagawa nito na meron kayong pananagutan sa batas. Mataas po ang penalty nito. Meron tayong batas na sumasaklaw dito. Ito yung Republic Act 10951. Under dito, in relation ito doon sa ating Anti-Cybercrime Act of 2012.
2: Ang tinig ni MPD spokesperson Philip Ines. Gin Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
1: Pag-aaral, pangunahing balita.
0: Nilinaw naman ng Malacañang na hindi sumasalamin ang mga napabalitang krimen kamakailan sa pangkalahatang sitwasyon ng kriminalidad sa bansa. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi natutuwa ang pamahalaan sa mga insidente ng krimen, ngunit iginiit na maayos pa rin sa kabuuan ng estado ng peace and order sa bansa. Hindi inalis ni Castro ang katotohanan na may mga krimen na nagiging headline, ngunit kung tutuusin niya, ay mabilis naman itong naaksyonan ng kapulisan. Tinukoy ng Malacañang ang PNP report na nagsasaad na bumaba ang crime rate ng 20.6%, kung saan mula sa higit 9,500 noong Enero ay nabawasan ito at naging higit 7,800 nitong Hulyo. Hindi bababa sa 20 ang nasawi at 100 pa ang nawawala matapos ang bigla ang pagbaha sa Nuristan sa hilagang silangang Afghanistan. Ayon sa tala, mahigit 80 ang nasugatan at patuloy ang search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Sinabi ng mga otoridad na pinalala ng climate change at pagkalbo ng kagubatan ang matinding pagbaha sa naturang bansa. Umabot na sa 735,000 na ektarya ang nasunog na kagubatan sa Ontario, Canada. 190 nasunog pa ang aktibong nilalabanan ng mga bumbero. Dahil sa makapal na usok, na apektuhan din ang kalidad ng hangin hanggang sa ilang bahagi ng Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto, mas nagiging madalas ang malalaking wildfire dahil sa mas mainit at mas tuyong klima. Mula sa mga awit, 130, talatang 5. Sabi ka kong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 21, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:59.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit? Apo, ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Anak, bilisan mo na riyan. Hinihintay na tayo ng tatay mo.
4: Sandali lang po, Nay. Hindi po ba natin tatanggalin ang mga nakasaksak bago tayo umalis?
3: Oo nga, anak. Tanggalin mo muna ang mga nakasaksak bago ka lumabas.
4: Okay na po, Nay. Tara na!
5: Huwag kalimutang tanggalin ang mga nakasaksak bago umalis ng bahay para maiwasan ang sunog. Kaisa ang Care 104.3 The Way FM sa pagunita ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso.
6: Ang oras, alas 7:02.
7: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam, at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indogabos.
0: Buenos dias, mis amigos y amigas. Kumusta po kayo?
1: Mm-hmm. Kumusta po ang sindong turog?
0: Araw na naman ng... ano ngayon? Martes! July 21st, 2026. Kumusta po kayo?
1: Mm-hmm. Kumusta?
0: Hari naway na sa mabuti kayong kalagayan, sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
1: At sana ipatnubayan kayo ng ating Panginoon.
0: Mm-hmm. At syempre, oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para atubangon ta ang aldaw na ini. Nadawa nga ni medyo masalimuot minsan, kasama natin ang Diyos.
1: Oras naman na gumibo po kita kay Maray sa Satuyang Kapwa.
0: Oras na para sumunod at manindigan sa tama.
1: Yes, at oras naman para panigan natin ang katotohanan.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas sa Bicolandia. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at syempre...
1: inspirasyon!
0: Kasama natin ngayon sa technical side si Don Alfonso. Kami po ang mga lalaking magpapatigil ng inyong kalungkutan.
1: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
0: Ayun. Sana po sa umagang ito ay maging positibo lamang kita. Mag-relax tayo at huwag na nating damdamin ang mga kabigatan. Harapin natin ang magaan dahil kasama natin ng Diyos.
1: Tama.
0: Kasama po kami ang inyong kalmusalan, kahalakakangon niya na pagkaaga, ang nag-iisa lamang, El Solamente, Rico Jelit.
1: At ang nagsusulong guwapito, walang iba, Ronnie Renzales.
0: At siyempre, dagos-dagos sa kitang mga tugang, bago tayo magkumustahan sa mga yao na sa Facebook Live at sa radyo, ay unahin natin ang salita ng Diyos.
1: At ang ating pong verse ngayong umaga ay sa Proverbs chapter 19 verse 21.
0: Proverbs 19:21.
1: Proverbs 19:21.
0: Mm-hmm.
1: At ang sabi po dito, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang nananaig.
0: Mm-hmm. Maganda. Paalala ito, sabi ng New International Version, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails.
1: Yun. Na, mm-hmm. Sabi dyan, mahalaga ang pagplano.
0: Mm-hmm.
1: Na, pero lagi nating tatandaan, mm-hmm. kalooban pa rin ng Diyos ang siyang nasusunod.
0: Kaya kung gusto natin na huwag ma-prostrate, ano? Stop playing God.
1: Yun. Pero napakaganda dito. Kapag ang kalooban ng Diyos ang nasusunod,
0: mm-hmm.
1: yun ang siyang makakabuti sa atin.
0: Ayun.
1: Kasi may mga plano tayo sa ating mga sarili na hindi nakakabuti sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung mapangyari man ang kalooban ng Diyos at hindi napangyari ang iyong plano, yun ang mabuti para sa iyo, kapatid.
0: Pero tandaan natin, hindi lahat ng mabuti sa atin ay minsan katutuwa natin.
1: Mm-mm.
0: Minsan may mga plano ang Diyos na taliwas sa ating mga gustuhan.
1: Tama.
0: Masasaktan ka, mapoprostrate ka, kasi hindi yun ang gusto mo eh.
1: Mm.
0: Pero tama, yun ang ikabubuti natin sa bandang dulo.
1: Kaya patuloy na magtiwala sa Diyos. Kahit nagbago o hindi nasunod o hindi napangyari ang iyong plano. Palaging tandaan na ang Diyos ang palaging may alam ng lahat ng bagay.
0: Amen.
1: So ngayong umaga, simulan natin ito sa panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala muli sa amin. Marami po kaming binabalak, marami kaming plano sa buhay. Pero ganun pa man, O Diyos, ang iyong plano at ang iyong magandang plano para sa amin ang siyang dapat na mapangyari. Sapagkat kapag ikaw, Diyos, ang gumalaw sa aming buhay, iyo po ay makakabuti sa amin. Kaya salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kapayapaan. Sana po maranasan po ng bawat isa ngayon ang iyong pagkalinga at paggabay sa maghapon at sa mga susunod na araw. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Dakos-dakos ang kita mga tubgang. Good morning tabi sa mga yao na sa radyo na naghinanyog sa tuya. Maag-maaga nakabukas na ang inyong mga radyo. Diyos, maray na pagkaaga tabi sa Into Gabos.
1: Maray na pagkaaga dyan sa Banyadiro. Kina Ate Lani. Good morning tabi Ate Lani and Pastor Erwin. Yan, maray na pagkaaga tabi dyan
0: sa
1: Indo.
0: Maray na pagkaaga man sa mga taga Santo Domingo Albay. Sa mga listeners natin dyan sa lahat ng barangay ng Santo Domingo Albay, lalo-lalo na sa Alimsog, Buhatan, San Roque, dyan sa amin sa San Antonio. Maray na pagkaaga tabi sa Into Gabos.
1: Saka dyan sa Lidong.
0: Sa Lidong, siyempre.
1: Supigasa, hanta. Sister Jen, Pastor Jim.
0: Yo, good morning, good morning.
1: Mag-irilingan kami kayo na sa Sabado.
0: I-remind mo.
1: I-remind ko nga. I-remind. Ikuha kami sa Sabado.
0: Maray pa, Kwan. I-record mo yung promise. I-record.
1: I-record ko.
0: Oo, tapos i-play natin dito.
1: Bide, dahi dumuman.
0: How you?
1: Pero maduman ito.
0: Maduman
1: ito. Baka nga ni magdara.
0: Nakita ako yung sasakyan mo kahapon nakaparada duman sa may harapan ng bahay ni Pastor Ben.
1: Sabi mo, pigsingil ka kan sa tuyang listener.
0: Iyo.
1: Nagpangako ka daa.
0: Iyay. Grabe ang kabisihan ko kahapon, mabira.
1: Sabi ni Ate Lani, saka ni Pastor Erwin, tiis tingon ta daw kung maduman si Kari ko
0: lang. Grabe ang kabisihan, pasensya na mga tuga. Grabe ang kabisihan ko kahapon talaga.
1: Sabi ko, medyo busy ito. Tsaka, kung ano nito, pagpasensyaan niya nito. Na medyo nag...
0: Nagkukulang na. talagang na
1: medyo busy talaga.
0: Gabi, sunod-sunod ang sa kuyang mga appointments kapon. Gabi. Sinilip ko na lang.
1: Kung nag-agi ka naman sir, nakakaong kamang ko ta.
0: Sayang. Anyway, belated happy birthday Pastor Vin at belated happy anniversary.
1: May litson.
0: Iyay.
1: May litson kawali.
0: Yung para manang sa tuyang mga favoritism.
1: Salamat tabi sa pagpakaon tabi Churman kang Alice F.
0: Oy, happy birthday, bilis kumpleaños sa may mga birthdays ngunyan al daw. Mayo sa listahan kong bistado kita. Kaya kung sino man sa inyo yung mga kakilala
1: birthday,
0: magpa-shoutout na lang tabi ka
1: mo. And belated happy birthday kay Caleb. So aki kan sa tuyang member dyan sa Dita. Happy birthday.
0: All in all, sa mga listeners natin sa radyo na hindi natin maisa-isa kasi sobrang dami ninyo. At alam naman namin na nandyan lamang kayo. Diyos, maray na pagkagatabi, Sinto ko boss. Pero, dahil ko pala lagpason siyempre. Nabatiyon
1: ang
0: sa kuyang love of my life.
1: Wow.
0: My wifey. Good morning. I love you. Muacho.
1: Ara mo, sir. Pag nagiging arog pa lang kayo. Ano sa tuyang agom, nagiging malampingo?
0: Siyempre. Siyempre.
1: Isipon mo kanina, mapapanlingaw ko ta ako na mag...
0: Day ka na kay love you.
1: Oo.
0: Salto yan.
1: Oo. Binugnot baga ako tapos kinupo.
0: Ano sabi?
1: Sabi niya, garo na panlingaw ka
0: ngayon. Iyay. Yeah. garo kaya, ganyan na panlingaw ka.
1: Kaya sabi ko, I love you.
0: Yeah.
1: Sa kuyang agom, si Celia Rinzales.
0: Yeah.
1: Don't worry, I love you so much.
0: Yes. Garoon na naman ito. Garoon na naman yung nagkukurukuriko.
1: Eh, saan lang. maskan mga piyad kayo ito.
0: Yeah.
1: Pang ko yan.
0: Oo. Pang ano?
1: Pang ano nga po kayo? Pang pata? Wara po man kaya.
0: Turug pa. I-review mo, Cecil. Kamakamakin mo naman. Ni radyo.
1: Uy, iyan ang pinaka masiram na parte.
0: Yung pata.
1: Oh! guys, sa kuya agom, I love you. Tudo. Garo, pag-aro kita, di ka naman makasingyaw kay...
0: Di ka naman.
1: Di ka makasingyaw. Di ka maka... Di ka makajoke kay...
0: Kay Mrs. Sumong. Sumong, marapado ka.
1: Gusto mo marapado?
0: Gusto mo marapado ka.
1: Ako, pero may kong pagsasabi, biblical kami ni Mrs.
0: Mga ano?
1: Mga siksik, liglig, at umaapaw.
0: Tsaka, pag-aari kayo ng Panginoon.
1: Uh-oh.
0: Bakit?
1: Mm-mm.
0: Sabi ng Bible, the fat belongs to the Lord.
1: Basta biblical.
0: Oh,
1: pinagpala kami.
0: Bakok lang biblical.
1: Ano?
0: Deklarado na pag-aari ng Panginoon.
1: Diba? Una, siksik, liglig, at umaapaw.
0: Oo, yan ang una. Ang higit sa lahat.
1: The fat belongs to the Lord. Ayos.
0: Ayos.
1: Kaya, day ka mo magtara.
0: Oo.
1: Lalong-lalo na suma. Day.
0: Ayun, mga
1: day nindo pag body shaming, i-body shaming sa Diyos.
0: Day!
1: Day!
0: Day lamang.
1: Iyan ay malapit sa Diyos.
0: Yeah. Sumang ano dyan, sumang may BMW.
1: Day lamang.
0: Sumang ano dyan, mga mukhang Jezebel.
1: Iyon. Kamo ang mga padaba talaga.
0: Tsaka hindi lang padaba. You are owned by God.
1: Ayun. Sabi nga ni Sidri, mga fadafat ka mo.
0: Fadafat ka. Lagi niyong tatandaan ang sinabi sa Deuteronomy. The fat belongs to the Lord.
1: Yun.
0: Yun.
1: Salamat tabi sa Sintogis na live viewers. May paki-share po. Garuday ko panganin na
0: share mo. Good morning sa mga yaw na tabi sa Facebook Live na nanonood sa Tuyang Unyan. Good morning. Sister Weng Lucinario, first in the line.
1: Sister Weng, namiss me ka.
0: Good morning. Mapagpalang umaga araw mga kawin PBB Colonia, Pastor Rico Vigor SR
1: and Pastor Rone.
0: And Pastor Rone, we are wonderfully made by God. Hindi po tayo yung mga
1: tama. <Unyango.
0: coughs> mga tugal sick.

0: wala tayong magigiba.
1: Wala kita magigiba.
0: Tristan White, go lang. Good morning, Boeing.
2: Yes.
0: Good morning, sir.
2: Good morning. And sabi ni Sister Wings, yay, sana and well. Sana all pala.
0: Sana all.
2: So, pagay love you.
0: Magay love you ka man nga.
2: Hindi, ang pag-expect niya si Sayang.
0: Brother, ano nga yung pangaran niya?
2: Pakusog-kusogin nga niya.
0: Pakusog-kusogin nga.
2: Para mamati.
0: Nananawagan, tabi kami. Kay Mr. Lucenario.
2: Yun.
0: Na guwapitong husbandry.
2: Yun.
0: Ni si Sir Weng. I love you nga.
2: Urual daw.
0: Urual daw dapat.
2: Nganing, magkurikot man lamang. Magkurikot man lamang ang ano nga pag kini?
0: Damdamin. Para mahigos magluto ni almusal.
2: Oo.
0: Ako pambira, breakfast in bed.
2: Matindi. Breakfast in bed.
0: Turog pa ako yao na nag-aali nga sa unang almusal ko.
2: Ako bed and breakfast.
0: Sister Grace Cayetano, good morning Tabi. Good morning Tabi kay Sister Grace at kay Brother Nursing. Good morning sa inyo.
2: Ayun and Carudel Chavez.
0: Uy.
2: Good morning Tabi sir. And kuya
0: yan si Kuya Rodel Chavez.
2: Uy sir, good morning. And Pastor Roy Gayanes, good morning.
0: Uy.
2: Tabi Pastor Roy.
0: Good morning. Kumusta na Pastor Roy? Sabi ni si Swing, mga may padafat belongs to the Lord. Promise and decrease. Ay,
2: oh baga.
0: Mga padafat belongs to the Lord.
2: Kaya dahil ang gad ka mo mag. Kamo ang pigo over talaga.
0: Your aroma is very sweet.
2: Pag sige ang padafat mo, i-offer ka na kay Lord.
0: Pag ikaw dinangdang sa init.
2: Ang yan, kaya draw me close to you.
0: Yan, ikaw ay matururo sa iyo blana.
2: Rimate.
0: Padapat.
2: Kaya dahil masyado magpadapat, ha?
0: Mas lalo ka mapapalapit.
2: Yan, so medyo tama lang. Pag masyado maging padapat, mga tugang, alagaan ang satuyang.
0: Ayan.
2: Hoy, yaw na sa tuyang sekretary na tao man.
0: Yaw na.
2: Na tao man sa tuyang.
0: Dai pa.
2: Ha?
0: Dai pa.
2: Dai mo pa na to.
0: Dai man kaya ini nagpapailing sa kuya.
2: Sabi magirilingan ka mo kasuhapon.
0: Late nag-abot.
2: Oh, iyan.
0: Nag-abot nang meeting na ako.
2: Ay.
0: Dai naman pwede may storbo.
2: No man daw an.
0: May man ini. Permina ning wara.
2: Permina wara.
0: Mm-mm.
2: Baka nabibisi naman kaya, sa...
0: Ako nini, ang tawag ko na dyan, I am lost.
2: The lost one.
0: Bako na yan, I am present. Duduwa yan eh.
2: Ano?
0: I am late, I am lost.
2: I am lost. Matindi ka.
0: Sunod ka yan, I am gone.
2: Ang nangyari man kaya, nagdakol man kaya sa iyang customer sir dahil duman sa imong advertisement?
0: Gusto mo i-record ko na ito. Pangaranan ko na ito.
2: Ha? Dahil duman sa imong advertisement. Yeah. Dahil nalugod, permi, nalugod wara.
0: Wow! Lasang blade. Pait.
2: Ano nga, isa-isa na mainom?
0: Iluko-luko sa
2: Hindi ako makamabun kayo na loko-loko sa nanag. Ha? Loko-loko sa na mainom kayo na eh.
0: Good morning.
2: Good morning. Sabi ni Sister Wing, yaon sa farm niya, si Agom niya daan.
0: Oh, yaon sa farm.
2: Agoy, no more buka of I love you.
0: Wala na. Ano, manday.
2: 34 years na daan.
0: Grabe day, naman yan.
2: Dahil naman daan tao mag I love you.
0: Ay, anong aran man kayo.
2: Bantayan mo, Sister Wing.
0: Ay, man yan pwede.
2: Bantayan mo yan, Sister Wing.
0: Ako, Karone, every morning, bago ako minabangon, bago ako nag-pipray, kiss muna,
2: yun.
0: Then I love you.
2: Ako sir, bago magturo, as in pagmata.
0: Matindi. You are very sweet.
2: Siyempre bago magturo, tamalay mo kung last night na ito.
0: O sa bagay, ano?
2: Dahil pwedeng da eh. Kaya kaipuhan tapirming araw kayo.
0: Araw kayo. Tagdanin do, ining duwa na ini, we are the sweet boys. The sweetest of them all.

0: Kaya sa mga dalagang nakikinig, ma-advise kita karon eh. Sa mga dalaga sa indong nagiinanyog, pag kamo nagpili kiago mo nindo, ang number one, siyempre dapat Kristiyano.
1: Dapat. Yeah. Depending na yan. Yeah.
0: Oh, pangadwa, dapat mga faithful.
1: Yun. Huwag na yun ang pagmatiyaw. No?
0: Faithful.
1: Mm-hmm. Faith.
0: Ito lamang, day lamang, mayong sa limasag ang mataslok.
1: Ah, so nagtataas, nagiging antina.
0: Oo.
1: Ah, yung pag may nag-aagi. Ang
0: mata pag may nag-aaging siksik, liglig.
1: Umapaw.
0: Ay, umapaw. Ay. Day kami yan. Day kami. Alam mo, pagka ako karon eh, day ko karon, sa'yo mo. Basta ako pag naglalaw ako kami ni Missy sa mall, ha? Ang mata ko pirming nakatutok sa iya.
1: Wow. Ako sir, tigahali ko sa kuyang eyeglass.
0: Ako man. Para hiling-hiling.
1: Pagwara ko ng eyeglass, medyo raparap na.
0: Oo. Hindi ka na nakakailin. Grabe yung mga teknik mo.
1: Kaya ang pigasulog ko, sunglass.
0: Yeah. Dahil naiilin yung mataslok.
1: Dahil naiilin. Sunglass pala.
0: Sunglass pala.
1: Ay.
0: Kaya dapat mga lalaki, pero may kitang ano, dahil naaali yung sweetness.
1: Tama.
0: Pero permi makita permi nanliligaw.
1: Yo,
0: okay, pinangako tayo ang katong nanliligaw pa kita, mamahalin natin ang ating mga ano habang tayo ay nabubuhay for better or for worse.
1: Tapos pag abot kita 34 taon,
0: mas kay kan tao magay love you.
1: Ano
0: man nga.
1: Ay nawawara ang pagtatawag kay I love you.
0: Iyo, dawa pa iyan. Pinagpala na ng the fat.
1: Maski na puro puta na yan. Maski may pagkaturunaan.
0: Baka walang turun.
1: Ano?
0: Minsan garo na yan. Coke. Coca-Cola body.
1: Oh,
0: 1.5.
1: Wow. Baka wala 1.5. In-can.
0: In-can. Dati ang tagoy kain karun eh.
1: Wow. Ngunyan. Pero sangawon man. Sangawon man ako.
0: Wala nang sabi.
1: Masanga. Oh! Oh? Yan ay recipe Benita Badisa. Good morning po. Good morning.
0: Sabi ni Gina De La Rosa, ako tabi dagiton ako sa mga singkit. Singkit na yan? Tapig ko kulong sa mga tawong mga, ay, sa China.
1: Ay, may nahiling kita, sir. Kaso, nagrapaduan ki ko, ano, sa guwan?
0: Rinapado baga itong Pilipino.
1: Nagrapaduan baga ki sa guwan?
0: Putok baga si Payo.
1: Putok si Payo?
0: Iyo.
1: Kumbihira.
0: Narapado. Huling mo na yan.
1: Rapaduan pa lang kisag. Bata susagwan ta. Ali po to.
0: Mayo, susagwan ni Aralabaw. Bapal pa. Good morning, Lesmar. Good morning. Rose na ko, no, ng GCF Tabaco. Good morning.
1: Ayan na ton. Good morning sa Duwang Puging Pastor. Thank you po. Napanood naman ako na makaulo, makabuluhang buhay.
0: Ayo.
1: Miss you too, Puging Pastor.
0: Ay, salamat. Rose na ko, no. Good morning po, Pastor Rico. Pastor Rone from GCF Tabaco Family. Good morning sa mga taga GCF Tabaco Family.
1: Sabi ni Tere, nalipngan mo na naman. Pas, ano? Umayos ka.
0: Umayos ka mo baga? Anto kalagay,
1: umayos ka mo pala.
0: Kayo ba ay pagod? At makurulog ang hawak. Mayo ka mong gigibuhon kundi magkuha ng tasa.
1: Ayaw.
0: Na maligamgam na tubig.
1: Tubig.
0: Ibuhos
1: ang
0: tu.
1: Kulay green.
0: Templahon.
1: Templahon.
0: Inumon.
1: Wow! Pait! Anong pait?
0: Lasang blade.
1: Blade pa?
0: Parang gasolina.
1: Matindi.
0: Oh. Kayo na rin ang makapagsasabi.
1: No.
0: Lugo-lugo lang inom nito.
1: Ipag-iba mo yun ni Tabi Tire sa promosyon.
0: Yun. Ako ang iyong iiba sa promosyon.
1: Yun.
0: Yun.
1: Kaya nga yung sobrang busy dahil sa promosyon mo, dahil pa yan ay luluwas. Dahil pa yung naluluwas ang promotion mo. Pero no, I am lost na si
0: Bandera si yan. I am lost, I am late.
1: Sabi ni Terry, umayos ka pastorone, surog kita. May may missing is missed ka sa kuya.
0: Ayaw.
1: Sister Roslyn Cedro, good morning tabi dyan sa mga taga-oras.
0: Good morning.
1: Salamat tabi sa indong pagdango. Garong wara pa digdi si Michael.
0: Si wala pa. Fia Dara, good morning po sa mga gwapong mga pastors. Walang katapat sa pakonsuelo, mga magpasaya. Salamat tabi. Sister Fia Dara, good morning.
1: Good morning.
0: Uy, pa rin Erwin Bunghol. May Christian kami sa church.
1: Na?
0: Mabait siya. Oh, may Christian kami sa church. Mabait pa. Ganon?
1: Na po.
0: Baka sa mga naghahanap siguro.
1: Nagumon?
0: Nagumon. May Christian na siya sa church. Mabait pa. Sabi ni Tere, lalo na pag nakagamit ka ng Amazing Smile, Pastor Ronnie. Suro segundo ang kiss ni lalabs mo sa imo.
1: Tistingon ta daw yan.
0: Tistingon ta daw yan.
1: Baka makataram na si Mrs. Abba.
0: Yung malangga, napatunayan ko yan. Ako tiniwanan ni Tere. Tinawanan na ako ni Tere.
1: Tapos, ano ginibig sa imo?
0: Minuminuto ang kiss ni Agom.
1: Iyaw?
0: Ayaw.
1: Matinding ko niyan.
0: Matinding.
1: Matinding. May isa.
0: Kaya lang ikaw, Tere. Dahil ka magparagamit kami. May man mahadok sa imo.
1: Baka bukodon ka kay Ayam. Baka ayaw man magbukod sa imo.
0: Kaya dahil ka kaya.
1: Pastor Jovi Amar, happy watching. Sir, good morning, Tabi.
0: Good morning, Tabi. Sabi ni si Swing, ipamibita na dahil sa Miklab, triggering at provoking sa West Philippine Sea. Ayong ansyol ang mga sitwasyon na siya pag-pray natin. Mahirap yun ang barakbaka na ito.
1: Erwin Bungol, Pawin, ay maray na agad tabi mga guwapuhunon na double R. Good morning tabi ka, Erwin.
0: Mga guwapuhunon.
1: Grabe ha.
0: Oo.
1: Sister Fedana, okay na?
0: Ayun.
1: Okay na.
0: Ayun.
1: Salamat po sa 180
0: ayan
1: na sa tuyang live viewers.
0: Alam mo mga tuga, puro sinitibo lang kita. Hindi kita magparasirimangot pagkakaumaga. Dahil natin magparapatulan yung mga news dyan sa tag-grabe ang mga balita ko nyan. Kaso na ang balita ay nag-i-escalate ang kalagayan ng Mayon, mag-iringat na kita, tainil tayo mga puto. Ay, naku, makakulba na mga.
1: Ay, grabe na, sir, ang regumdum, sir.
0: Nadadangog ko mismo.
1: Pigapot ko si Pastor Erwin, ta nasa Banyadero siya. Grabe na, ang regumdum. Sabi ko, ano, pigigibunin na, Pastor? May nasa nangaya kita.
0: Sa muya, pagkakamadaling araw, dangog mo, regumdum. Halos sa ilalim kandaga.
1: Grabe, ano?
0: Iyo, makakulba man ang mara. Nagano
1: kay Sir Aroma?
0: Iyo, makakulba man ang ganda mara. Pero, makita ang mag-inibo kundi halat-halaton ta. Pero maganda man ang ganda kita, ano? Pero na kita magkatarakot ta kaiba ng tang Diyos. Pero maganda. Agoy! Matindi man si Paz. Malay mo. Magkaroon ang alin.
1: Ang sabi ni Kai Erwin, igwada siya duman sa sa Indang Church na Christian na mabuot.
0: Ayo, Christian.
1: I-scout mo na, Tire.
0: Ayo.
1: I-scout mo na.
0: Ayo.
1: Ipag-pray
0: po sa mga boss na si Lord na po ang bahala sa lahat.
1: Sister Gina. Salamat, tabi, Sister Gina.
0: Ano ang ibig mong sabihin, Tire, na matindi man si Pas, malay mo magkaroon. Nang makahadok sa imo? Dahil ka na lamang magpara. Dahil ka na kayo magpara-isipin. Mga gurang na, dahil na nag-iisip ka. Yan.
1: Grabe man na, pagtaramo man na. Masyado man sa word na.
0: Dahil pa man.
1: Gura.
0: Mature.
1: Yan.
0: Mature.
1: Beautiful mature.
0: Ayun. Beautiful mature. Sa bagay si Tere, dahil manahalata na may edad.
1: Ay, pambihira. Garong man sa nasa.
0: Garong nga ni 18.
1: Garong nga ni nasa. Tama.
0: 18.
1: 18 times 3.
0: 18 na sa nang itom sa buhok.
1: 18. Sige.
0: Wait, ito ko sa kwento ngayong mga tugat. Tapos 7:39 in the morning. Maduma na kita sa tuyong damdaming bayan.
2: damdaming bayan.

0: Para mo dahil may napagulayan ni Karuni ang sa mo yung damdamin bayan mo niyan. Kapala na si Batman. Pero pag urulan tanong ni Karuni, ang plano ang naaprubahan kang ano, kang sanggunian palalawigan kang Albay. Ay ko na basa mo ini na inapprove na nila sa third and final reading ang ordinance na granting ano bibigyan ng incentives to qualified elected barangay officials na nakakompleto ng tatlong consecutive term sa office. Mga barangay officials ha?
1: Oo.
0: Bibigyan nila ng incentives. Pag nakatatlong term ka, natapos mo ang tatlong terms sa barangay, igwa katabi sa Albay ng cash incentives.
1: Pwede.
0: Hindi lang barangay captain, pati mga konsehales.
1: Oho.
0: Kung makatatlong consecutive term. Kung tutuusin, siyam na taon din yun.
1: Siyam?
0: Oh, kasi tatlo-tatlo eh. 3-3-3. Pero ang iba naglalagpas diyan kasi bihira man ang barangay election eh.
1: mas grabe pa sa presidente. Kapitan.
0: Kapitan, minsan diyan na nagugurang.
1: Ikaw nga ni na, Iske, may aki na lamang kitulo.
0: Iske pag-aralay. Iyan ang matindi.
1: Matindi. Puro sa nabaga, anong apod kayo ni, perming pigpapara postponed. Kaya sa mga iskeita, may mga agum na laman.
0: Oo. So, ang hapot ang kanyang karuning kanyang pagkaaga, palagay mo maray ni, paburba ka mo mga tugang.
1: Na ipautob.
0: Oo, na ipautobin sa buong Bicolandia. Na ang mga officialis ng barangay, puon kapitan to konsehales, mga elected ha, pag nakatatlong terms nila, natapos ang tatlong terms, ay bigyan sila ng pabaong insentibo.
1: Ay dapat naman. Isipin mong siyam na taon na pagsiservisyo.
0: Eh, yung iba wala eh. Pero na-aprobahan na ini sa Albay. Aprobado na ini. Isa na itong kuhan sa Albay, ordinansa.
1: Sana bako man sana sir sa, sana bako lang sa mga opisyalis.
0: Sana man.
1: Maski sa mga, sa organization sa mga churches. Pag naka third term ka.
0: Wala, iba na termino. Ang pastor mo na.
1: Asa pastor mo na?
0: Ang pastor mo na. Siguro pag naka 10 anyos ka.
1: Ang pastor.
0: Ang pastor.
1: Oo.
0: Pag naka 10 years ka sa church. And above. Oo. At nag-retire ka. Ay di ba basta 10 years.
1: Basta nakaabot ka na sa 10 years of
0: dapat
1: service.
0: Dapat ugwa ka man tabi kijis meal.
1: Wow.
0: Iyo.
1: Pwede.
0: Pwede.
1: Pwede.
0: Pag sumikapan, di ba?
1: Pag sumikapan.
0: Payag ba ka mo? Pero hindi masama.
1: Parang masama dyan, sir.
0: Di ba?
1: Nakaka-encourage yan. Kasi years of service naman ang pinag-uusapan natin. It's the same duman sa insentibo na pigasabi ni Dad.
0: Oo.
1: 9 years, ikaw man daw 9 years nakakatrabaho. Di ba?
0: Iyon, 10,000 eh.
1: 10,000
0: ang bibigay sa kapitan na naka-third term.
1: Oh, di ba? 10,000.
0: 10,000. Ang mga konsehales man, 5,000.
1: 5,000?
0: Oo, ang ibibigay. Nakula ko.
1: nine years, 5,000. Di lamang ginibong per year. Di lamang man lamang ginibong per year na in-service.
0: Pero maray-maray na yun na kaysa Mayo. At least igwak nga.
1: Igwak kang ma.
0: Oo. Alam mo ang 15 mil na yan na yan, Karuni. Sa rumpol taksa na yan sa sasakyan. Magpol tank ka na, Karuni.
1: Ay, uho pala. Ay, ngunyan na.
0: Ngunyan.
1: Ay, pambihira, sir. Napanlingaw manangad ako. Nag-start. Nagkuya na, sir.
0: Nag-start na nga, ni. Kaya pamihira kagabi, yan. Karuni.
1: Nagpultang ka kapon?
0: Pinultang ko kapon.
1: Wala lamang may nakapaalala sa
0: pinultang kuya. Pinultang ko kapon ang sasakyan ko, tapos nagdara pa ako sa pulong drums.
1: Iyo?
0: Iyo.
1: Sa bagay, pamihira. Ilan ko daw sa wallet ko.
0: May laman pa. Ilan mo sa camera. Iya, Diyos. Sabi kaya yan kang mga gurang, Diyos ko mio perdon. Diyos ko mio perdon.
1: Por Diyos.
0: Por Santo. Makairak mo sa iyong wallet.
1: Mahiling mo na siya, napuro na siya na resibo.
0: Puro baga yan, papel.
1: At least, ikaw ang pigapon na papel di. Kung ano, bakong ani papel di ayon siya.
0: Papel di liha.
1: Ay.
0: So, ano mga tugang, paburba ka mo na ini may practice sa buong Bicolan dyan, no? Na ang mga officialis na nagtapos ng 3 terms, bigyan ng incentive. Paburman ba tabi ka mo na
1: ay,
0: mga pastor?
1: Sir. sa mga pastor man.
0: Oo, pabor ka mo?
1: Pati nga ni sir sa mga organisasyon, halimbawa sa
0: Liceo. Oo.
1: Oo. Diba? Halimbawa sa ay, sa mo yung sir, igwa?
0: Ayaw.
1: Sa AIM?
0: Oo.
1: Pag nag, tapos ng termino mo, igwa.
0: Sa AIM?
1: Oo.
0: AIM Aurag.
1: Oo, oh, igwa, sir.
0: Ano, pina? Sabihan ta si Pastor Vin.
1: Ay, sir. Actually, ang LCF nagtatao pag mga kuyan, pigtatauhan sa mga dating chairman. Hindi ka nabutan.
0: Dahil lamang.
1: Ah? Ah? Iyabutan.
0: Ano na, mantaday ako naabutan.
1: Magkuhan ka, mag-ano nga pag gani?
0: Magparamdam.
1: Pag parang naman kata, inactive na sa imong kan, oh, status.
0: Inactive ba ako?
1: Oo.
0: Ayun, ma-active na kita.
1: Ay, Pastor Rani Villares, good morning.
0: Ay, good morning, Pastor Rani.
1: Oh, sige, payag ba? Sa kuyang opinion, sir, ha? Sa kuyang opinion, ay gustuhon kong araw ka yan. Bako man na, in return of gratitude naman sa mga pigigibo nila, da bata ang mga barangay, lalo na sir, ang mga barangay officials, honorario man sa nabagayan.
0: Ibaga.
1: Pag sinabing honorario, bako man yan talaga so
0: sahod. Kuan lang yan, bakang suwelo lang
1: bako
0: yan.
1: Bako man na lang pigapod na salary grade, na may salary grade. Kaya sa kuya, oh, actually nga ni, kulangunon man nga ni yan. Dapat nga ni mga 20, mga 30K in the years of service.
0: Sabi ni kapatid ko, grabe na yan, Pastor, saan magkapitan siya an atop sambalay anahaw. Nakatulo term, naging bato na ang second floor.
1: Iba man eh.
0: Na wala man negosyo. E di wow na wow.
1: Ibang klaseng kapitan ini.
0: May ganon. May ganon. Eh, pag mga ganyan na kapitan na nagpayaman sa serbisyo, dahil na yung pagtawanan.
1: Ikaw nga na ako, Sir Medved. Tulo na ang Hilux.
0: Kapitan? Uy, matindi. Ano yan? Kapitan ng ano? Kapitan ng lahar? Mga kapitan ng tahong yan.
1: Mga kapitan ng tahong. Matindi, sir.
0: Matindi. Magkano sa naman ang sweldo kang kapitan?
1: Alang kawon ang arong.
0: Niyo?
1: Mga kapitan na sa naman. Hindi na kumataramta.
0: Hindi ka na magtaram. Hindi mo nasabihin na taga San Roque yan.
1: Ay, bako naman San Roque.
0: How do you?
1: Ang kapitan ni Sir San Roque, bago nagkapitan, may kwarta na talaga. May kwarta na. Negosyante talaga. Tsaka low-key lang ang satuyang kapitan sa San Roque.
0: Pero may bisado kang kapitan. Dati, wara-wara man.
1: Igwa naman, pero...
0: Pero mas matindi ko niyan. Tatlo ang Hilux. Matindi ko.
1: Hindi ko, aram kong tatlong Hilux ito. Pero may mga auto. Isipon mo mga parada.
0: Matindi.
1: Matindi.
0: Matindi yun. Pag mga araw kayo nakapitan, ay nako. Pero pero ako, agree ako naman. Na mga nagserbisyo sa bayan, nagserbisyo sa barangay, tawa na yung insentibo.
1: Kasi naman sa nangani, sir, kasi ang
0: sa gismil.
1: Iyan ang pigasabing, bulat laton. Kaya ako, mas okay ako naman sa panukala ni Robin. Ni Robin Padilla. So kasubang ginamati ko sa nasupigapod na freedom of information. Na maipapailing ang accountability na mailuwas ang gabos ng mga assets.
0: Daiman yan nag daiman yan nag tuturuga kay totoo.
1: Kung burok sa tanangayhan sa to yung mga bank accounts.
0: Daiman yan nagtuturuga kay totoo. Alam mo ayan eh, pagpapangaran sa iba ang mabangko kayan pag mga nga sobra ng dami din na nagbabarangko yan.
1: Yan ang pigasabi. Pagpapangaran sa mga aki, sa agom, sa tiyoon.
0: Tsaka ano yan, pigtatarago na sana yan, nagrenta yan kay nagbabarakali ang kiharong.
1: Kiharong.
0: Oo, nataguan lang kay kwarta.
1: Naalala ko sa Shangri-La.
0: Ayu baga.
1: Grabe ano.
0: Paglaog mo sa kwarto, pagbukaw sa kubinta, nag-hulog na. Nag-rulok sa kwarta.
1: Sana si Maray pasin na.
0: Sabi ni Tiri, payag ako, maganda man yan, basta marhay ang totoong serbisyo sa bayan.
1: Ayun!
0: Nakitaan ang panahon na nasa posisyon ninda. Dapat nga nidagdagan pa pagdating ng panahon, ang 5K barya man sana iyo. Dapat dagdagan man talaga. Pero idagdag na natin sa panukala, mga kapatid, na iyo man tabi ang mga pastor.
1: Na
0: pag nakalagpas ka ng 10 years, dapat may insentibo man.
1: Tapos sa organization, pag nakatapos ka sa termino,
0: tawanan man.
1: Iyo baga. Original kang ka.
0: Ngayon nga ni.
1: Nag-chairman ka?
0: Ayo.
1: Oo. Oh.
0: Ngunyan.
1: Ha?
0: Pagpira, pagpirang taon na ako sa radyo.
1: Ah.
0: Iyo man,
1: isa muya sa organization mo, nakaduwang termino pa lang ako.
0: Iyo.
1: Di, bako pa ako laog dyan, sir.
0: Ako natapos ko ang termino ko as regional director ng aming organization.
1: Pero termino?
0: Ha?
1: Nakapira
0: termino? Two terms pa kami.
1: Oh.
0: Natapos ko yun.
1: Ako isa, kuya, pang two terms ko na yun. Oh. Eh.
0: Matapos ka na.
1: Oh, may election na naman kami sa... Pero abo ko na.
0: Abo mo na. Mapapagalo na, no? Pigi-convincing nga niya ako.
1: Ano?
0: Nakapahingalo ka na nga niya. Mag-run ka na naman nga niya. Regional. Neba. Like ko na otro nito.
1: Sabi ko sa inda, give chance to others. Kung kami sana nag-i-excel in leadership, dahil na matatawan kipagkakataon
0: ng iba. So iba naman.
1: Diba? Iba naman.
0: Pero ayaw na, sino ang nag-tararam? Saro-saro pa sa naman.
1: Paganahon ta. Ade pa man.
0: Saro-saro sa na. Paganahon ta na.
1: Ang paganahon ta ngunya na aga. Si Tere.
0: Iyo. Yeah. Pero Tere, dagdal gana ka. Ako bala sa iyo.
1: Kaso hapon da, nagsimbag si Sister Gina.
0: No, dahi man nabasa.
1: Sa GC. Dahi mo man daapig basa.
0: Dahi ko man nabasa.
1: Napatala ba hunda sa iya? Pasisya na tabi Sister Gina.
0: Yeah, siguro na nasin mo, tapos na kami.
1: Iyo. Sabi ni Isaac, ano yun Isaac, simbag?
0: Oh.
1: Ayan ang pigasabi ko. Mga sirang Chinese na ini, iba man ang simbag ka ini. Pangkwan ini, duman ni sa mga. Banwiton kun ka mo, landago na tutungunon. Pakaray ka mo, bad.
0: Banwiton ko ka mo. Landagon ko ka mo.
1: Ta, grabe, ano?
0: Grabe ang dagat ni
1: Tito. Grabe ang dagat mo. Karay ko akang pinagdaanan sa mga.
0: Sabi ba nga niya, no, ni Bishop Robin Abante, sabi ba ganyan? Hinay-hinay ka mo.
1: Tama. Hinay-hinay pogi ka mo sa pagkomento. Lalo na sa social media.
0: Iyo.
1: Ha?
0: Pero dahil man nila naintindihan ang sinabi ni Isaac, banwiton ko ka mo. Landagon ko ka mo.
1: Dahil lamang naintindihan na.
0: Iyo.
1: Ha?
0: Gusto mo, check, i-translate ko yun sa Chinese.
1: Sige daw.
0: Ha?
1: Sige daw, sir.
0: Kiriri kung kwae lang.
1: Matindi. Karoon ba man na Google Translate ang nakuha mo?
0: ang bochik eh.
1: Oh.
0: Eh, keke. Oh, yeah. Bumbochik yan.
1: Kiriri kung kwae lang.
0: Ayun, marunong kami ganyan.
1: Matindi yan.
0: Ayan, so panalo ka na, Tere. Sa'yo mo na yung 50 pesos SOS na galing din sa'yo.
1: Pwede mo na yan pang kape.
0: Mm-hmm.
1: Ah.
0: Ay, di pa nadadagos ang karapihan tang tulo. Ano?
1: Magkape ka man tabi, Tere, na iba.
0: Ini si Sweng, tsaka si Tere. Nangako, ini napapakepehon kita.
1: Puro man sa nangani.
0: Ayun, pambira. May na, nagmana na ka mo sa Tagaligadong.
1: So, sa toothpaste ko,
0: para man.
1: Madisimbre na lamang.
0: Ayun, anong arot?
1: Na, puro sa nabig pa para pangako.
0: Ayun.
1: Nagmana na sa pastor, lingaw-lingaw.
0: Ayan. Puro ng lingaw-lingaw.
1: Puro lingaw-lingaw na lamang. Huwag
0: ka maglingaw-lingaw, Tireta. Pag ini, nag-ano man.
1: Nag-uraminta daw?
0: Hindi, pag nag-ibo man ini, kipatalastas.
1: Ay, rimatika.
0: Rimatika.
1: Ibang klase ako nag-ibo, Tire, kipatalastas. Talagang, kuyan.
0: Riribo kong kakitabo.
1: Ay, Pastor Billy Bista, good morning, Tabi.
0: Ay, good morning, Tabi. Pastor Billy Bista, good
1: sige, morning. Sige, tapos ang sir. Ano ang sa'yo mo? Ikas, para sa'yo mo. Ano man ang sa'yo mo?
0: Kayo? Eh, sa kuya, siyempre, ano ako yan? Pinaghirapan yan eh.
1: Mm-mm.
0: Dapat pag natapos yung termino, bigyan sila ng pakonsuelo. No? Yung pasasalamat baga. Pero, pero itong mga daima nag-perform, ito nagpasaway, dahil na itong mga nagpasaway.
1: Kung igusindang kaso.
0: Kung igong kaso, no? Na, pero napatunayan.
1: Napatunayan.
0: Pero kung mga churuchismis lang naman, itaw sa inda yan. Para sa inda yan. Idagdag ta na. Pero hindi na mga
1: pastor,
0: sa organisasyon.
1: Yun.
0: Tawa naman sila. Trabaho man sila. The worker deserve wages.
1: Yun.
0: O, mga pastor na umabot ng 10 years, umag-isip-isip man ng mga churches.
1: Iyo baga.
0: Oo. Gibuhan man nindo ni Pakonsuelo. Oo. I-bless man nindo nakaabot ng 10 years. Oo. Hindi para magsipag-sipag pa yan, itawanan man indo ni kuya.
1: Incentivo.
0: Incentivo para magdagdag pa ng another 10 years. Pang pirang taon ka na sa church?
1: Sa church?
0: Mm.
1: Pira na ako, sir. 2013 ako nag-start as installed.
0: Ambi, 2013.
1: Oh, pira na.
0: Halloween na.
1: Halloween na, sir.
0: Ako,
1: 2026 na ngunyan.
0: Oh, ako, karoon ni 2004 eh.
1: 2004? Halloween ka na. O, dahil mo na pagbilangon. Tamaara man hindi akong pirang ano. Ah?
0: Oo.
1: Eh, sa madaling sabi, MP, kung ka na, sir?
0: Mm.
1: Talagang pasok ka na dyan sa...
0: Ayun, sa insentibo na yan.
1: Bako lang, Jismil, dapat. Oh,
0: bako lang.
1: Dapat sa'yo mo mga 100,000.
0: Yes.
1: Ah? Ayan, mga 100,000
0: na sa'yo. Mga 100,000. Okay, nag-usap ko sa kita 747. Good morning! Madama na muna kita sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.
0: Ayan, salamat tabi sa ating mga partners. Meron pong apat na paraan kung paano tayo magiging partners. Unang-una na dyan, siyempre ang pananalangin. Salamat sa mga nananalangin sa atin, sa ating stasyon, sa ating company, sa Far East Broadcasting Company Philippines. At patuloy po kaming humihingi ng inyong mga panalangin dahil ito ay we are facing a spiritual battle.
1: At kami rin po ay umanya, yan, pwede po kayo mag-volunteer dito po sa ating stations. At naman po inyong maitutulong sa ating stations is highly appreciated. Mm-hmm. Kaya po, pumunta na lang po kayo dito para makipag-ugnayan.
0: Siyempre, inyayahan din po namin kayo na anyayahan nyo kami sa inyong mga gatherings. Singitan nyo lang kami ng mga 5 to 10 minutes. Para makilala naman ninyo ang istasyon natin, makadaw pang palad ninyo ang mga mga pamilya ng care. At syempre, maintindihan natin kung bakit tayo dapat magtulungan.
1: And lastly, ang ating pong istasyon, ang ating adikain is Until All Over. Palagi po tayo naka-on air. Tayo po ay walang advertisement. Kaya naman po tayo umaasa sa biyaya ng ating Panginoon at sa mga taong may puso ng pagtulong at pag-support. Kaya naman po, kami ay kumakatok sa inyo mga puso. Pwede po kayo maging financial donors po ng ating stations.
0: Yan, maraming salamat po sa mga partners natin. At maraming salamat din po sa mga nagbabalak, nagpipray. At gusto na magsimula maging partner natin. Nag-usapan kita, 7:49 in the morning. Makakarinig muna tayong mga paalala muna po sa ating istasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming salamat po sa mga paalalang yan. 7:53 in the morning. Nagustagos na kita. Maruman na kita sa Sotoyang last and final segment. Service yung Karyan.
1: Servisyong Kirian, Tata Kirian.
0: Ngayong araw pong Tuesday, kasama na ho natin, kasama ho natin ang Philippine National Police. Makakapanayam natin ang PRO5 PNN. Di ko alam ang PNN. PNN correspondent. At makakapanayam natin na tungkol sa latest accomplishment ng PNP Police Regional Office 5. Siyempre hindi na bago sa atin to. Nakasama natin ngayon. Lagi na natin nakakasama ito. Ha? Kasama ho natin, nandito ho sa ating kasama natin ngayong umaga si Police Staff Sergeant Mar Merculito Libindino, Pastor Merch Lamb. Good morning!
2: Sir Love, good morning! Sir Love.
0: Wala kang sound.
2: Nakamute po ata kayo.
0: Sergeant Love, wala kang audio. Nakamute po. Nakamute ka yata.
3: Ayan, good morning po, Pastor. Okay na po?
0: Good morning.
3: Ayan, good morning po, Pastor Rico Jelit and Sir Ronnie Rinsales. Isa naman pong karangalan na muli po tayo po ay magkasama-sama sa atin pong programa ngayong umagang servisyong Kirian Tatak Kirian. So, bago po ang lahat, gusto ko pong batiin po muna ang atin pong mga pinuno ng Police Regional Office 5. Unang-una po dyan ang atin pong butihing Regional Director sa pangunguna po ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda. At sa atin pong Deputy Regional Director for Administration, ang kakapromote lang po na si Police Brigadier General Ronald Fulo. Sir, congratulations po sa iyo pong well-deserved na promotion. And kay Police Colonel Wilson A. Santos VI, ang Deputy Regional Director for Operations po, at kay Police Colonel Lito L. Andaya, ang chief po ng regional staff ng Pro 5, at sa lahat po ng our staff, lalong-lalo na po sa chief po ng R5 na si Police Colonel Vicente L. Juanasin Jr. at sa amin pong PIO po ng Pro 5 kay Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubaki. Ma'am, good morning po. At sa lahat po ng aking po mga kasamahan sa ARCAD at si PIO, at sa lahat po ng mga kantabay sa 104.3 The Way FM, at sa lahat po ng mga kantabay sa Facebook Live ng ating pong programa ngayong umaga. Diyos marina aga po sa tuya aga po.
0: Ngayon, ang introduction ko pati sa imo kangina, nalingawan ko, nadangog mo ito, ang introduction ko sa imo kangina, naging imbis na Police Staff Sergeant, Pastor ang pagka-introduce ko sa imo. Pastor. Pero ini si si Sir Love naman. Talaga nagsiserve ito sa Panginoon. Mm-hmm. Ito din ay nagsasalita. Ito din ay pastor sa kanila. Mm-hmm. Pastor, Sir Love, kumusta po? Ano po yung ating mga ibabalita sa ating mga konstituente sa taong bayan ngunyan na pagkaaga?
3: Yes, sa muli, magandang umaga po sa atin pong lahat. At narito po ang mga latest na mga accomplishment po ng Pro 5 na is po natin ibahagi sa atin pong mga kababayan ngayon at sa atin pong mga nakaantabay sa atin pong programa ngayong umaga. Mm-hmm. Unang-una po dyan ay naaresto po ng Pro 5 ang number 1 most wanted person ng Bicol Region. Mm-hmm. Ngayon pong buwan ng July sa cooperation po sa Masbate. So, ito pong rank 1 na most wanted person ng Bicol Region ay nakilala pong si alias Ronnie. Uy. Ay iniulat na nagsilbing deputy secretary po ng Kilusang Larangang Guerrilla 1, Sub-Regional Committee 2, at member po ng Sub-Regional Committee 2 na kumikilos sa lalawigan po ng Masbate. So noong July 18 po, 2026, matagumpay po siyang naaresto sa pamamagitan po ng isang gumang manhunt operation ng mga operatiba po ng San Fernando Municipal Police Station.
0: Okay.
3: Bilang unit, katuwang po ang Masbate 1st Provincial Mobile Force Company, ang katuwang din po ang 502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5, Regional Intelligence Division 5 Tracker Team, Masbate Provincial Intelligence Unit at 96 Military Intelligence Company ng 9th Infantry Division Philippine Army at Charlie Company ng 96 Infantry Battalion po ng Philippine Army. So isa, aside po dyan sa mga wanted rank 1 regional wanted person ay inaresto din po ng Pro 5 at ng Pro 4A ang rank 1 na regional most wanted person ng Calabarzon sa Sorsogon City sa pamamagitan po ng pinikting na operasyon ng pulisya. So, naging matagumpay po ang operasyon na ito dahil sa sama-sama pong pagkilos ng mga at mahusay po na koordinasyon at epektibo ugnay ng iba't ibang unit ng pulisya sa pamamunguna po ng regional intelligence distribution ng region 4A bilang unit katubang po ang San Mateo Municipal Police Station at Rodriguez Municipal Police Station ng Rizal Police Provincial Office. Kasama po dito ang Regional Intelligence Unit 5, Regional Intelligence Division 5, Provincial Intelligence Team, Sorsogon at Provincial Intelligence Unit ng at Sorsogon City Police Station ng Sorsogon Police Provincial Office. So naresto po Pastor Rico and si Ronnie, si alias Ronnie, kapangalan niyo po, na isang 38 taong gulang, tubo po siyang Negros Occidental at kasalukuyan po ng ninirahan sa kasiguruan Sorsogon. Siya po ay nadakip sa visa po ng warrant of arrest na labas noong September 23, 2022, kaugnay po ng kasong murder at wala po itong inirekomendang piyansa. So aside po dyan, naresto din po ng Pro 5 ang rank 4 regional most wanted person ng Bicol sa Laguna. So, naresto po ang rank 4 regional most wanted persons ng Bicol sa Liliw, Laguna last July 16 po 2026 bandang alas 11:20 ng umaga. So, ito po ay sinagawang operasyon sa pamamagitan po ng magkasalib na pwersa ng mga tauhan ng kasiguran MPS, Provincial Intelligence Unit ng Sorsogon PPO, Regional Intelligence Unit at Liliw Municipal Police Station po ng Laguna PPO. So, dito din po naresto ang suspect na nakinilalang si alias Dan, residente po siya ng kasiguran Sorsogon at nakatala bilang rank 4 regional most wanted person ng Bicol Region. So isinilalan po siya sa pulisya ang suspect sa visa po ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 12 Sorsogon City noong pong June 24, 2026. So ito po ay naharap sa kasong rape by sexual assault at may inirekomendang piyansa pong 200,000 pesos at isatutuloy na walang inirekomenda pong piyansa. So aside po dyan, aresto din po ng Pro 5 ang rank 5 provincial most wanted person ng Camarines Norte dahil lang po sa paglabag sa illegal na droga. So sa pamamagitan po ng Camarines Norte PPO, matagumpay po na aresto ang rank 5 provincial most wanted person ng Camarines Norte noong July 14, 2026. So naresto po ang individual na